0: with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
3: Amylite Herbal Capsule.
2: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember,
3: prevention is better than cure.
2: Amylite Herbal Capsule.
3: Amylite Herbal Capsule.
2: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
4: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
5: Oh, no!
4: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Sino Baya Unique Salonga. Atong oras mga gala alas 8 Jess na. Ayon, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kaba na yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan sa adlaw nga Martes mga gala, it's June 2, 2026. Ayan sa good morning sa to mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Ayan so kamusta mga adlaw nga Martes mga gala. Naabay nag day off karon. Naabay nag chill silang balay. Naapoy uban na nagkarakara. Kay padulong na og trabaho. Yes, good morning sa itong mga tig paminaw. Diha sa itong transmitter side, diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning! Ayan,
0: so good morning sa itong mga avid listeners, mga suking tig paminaw, o sa mga bago pa nag-tune in. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so later on, may gala, ito ang iskuta, ito ang topic for today. But before that, ito ang i-greet sa good morning sa itong mga tig paminaw diha sa mga lagyong dapit, especially diha sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Good morning sa itong mga tig paminaw diha sa Santo Tomas, Kapalong, Tagum City, there is Carmen sa Panabo City, of course, o diha some parts sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: O some parts sa Davao City, mahingala. So madungog itong tingog ni Papa Kebs diha sa Davao City. O diha sa Talaingon and San Fernando, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa mga gustong mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number. Sa itong hotline number na 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page. Ato ang 90.9 Light FM Panabo City and 96.1 Infinite Radio Panabo City. O sa mga gustong mukaon mga igala ha, so pwede mo mo attack dito ka buka o pamahaw dito sa Lydia Tony and Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa loyo sa Cesar Ono. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia o siyang mga staff diha.
1: Good morning!
0: So ma'am, good morning si Muha ma'am. O sa ma'am, namun siya diha ma'am.
2: Ayaw!
0: Namoy kwan ma'am, sangag na can on kay lami mga kay every morning mga na fried rice and sunny side up na egg and sa ba mga suriso ba or pwede sa da bulay. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Oribia.
1: Good
0: morning sa ito mga tigpaminaw diha sa ito ang mga terminals, labi na diha sa mga public terminals. Ayan, sa ito ang mga driver ato ang mga conductor mahigalaw katong mga barker. Ayun, so good morning kanito tanan.
1: Good morning.
0: Sa ang mga tricycle driver. Ayun, so good morning kanito tanan. Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa mga gasoline station. Ayun, so good morning kanito tanan.
1: Good morning.
0: So, sakto mahigala kay nag roll back. Ayun, so pwede niyo mo attack ninyo sa yung mga gasolinahan, ipak full tank na yun.
2: Ayan,
0: so murag 3 pesos hangtod 5 ata ang pag-rollback sa gasolina. Ayan, so pwede na yung mag-one run, mag-full tank run. Ayan, so tanaw na to niya kung naman ko'y kwarta ni mag-full tank na lang po ko ani. Ayan, oras mga gala, alas 8:14 na. O kaninga oras, hatod ka ninyo sa pinatong pinakakusga nga sabon. Ato ang kuti sa Mistisa.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: And so available ato ang Kutis Mistisa diha sa mga paborito ninyong butika o available po diri sa tong istasyon sa Panabo City. Ayon sa panangita o Kutis Mistisa magigala, so doon siya ka-variant ato ang Carrot Papaya Soap, and glutathione. Ayan sa mga naay mga acne skin, mga uneven skins, mga galaparihan ni Papa Kelbs na kusog kayo mag-motor-motor. Nawala, di mag-jacket si Papa Kelbs. So, natunga ang arms ni Papa Kelbs na ay Milo or na po'y gatas. Ayan, so, sa mga na ay acne, mga higala, ayon sakto ato ang Kutis Mistisa. If ever na dream mo palit sa ito ang istasyon, mga higala, so natay free na 3ml na vial na pahumota. Sponsored by Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo Case Fragrances. Kaya natay pambabae and panlalaki, mga higala. Ayan, so sakto, mga higala, kay labinag hapit na ang tingklas eh. Ayan, so dapat mangod fresh ta everyday. Fresh ato ang mga anak taga eskwela, mga higala, kay curious binang kasagaran sila na mami, mama, ano wa makoy pahumot mama. Ayan, so gamit na mo ga Case Fragrances, aga available po diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good
0: morning kang Sir Paeng and kang Sir Kelvin o kang Ma'am Jam diha sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so mag-change frequency sila under DCG DCG Network, mga higala. So, manage sa ta kung sa itong frequency niya bago nila, mga higala. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so panangita, oga, tablaya, mga higala, ha. So, available ang tablaya ni DJ Arian. Ayan, ang Arian's Best tablaya. Ayan, so sa mga hilig, oga, magchampurado diya, mga higala, or ginakuan ang tablaya, ginakape mga every morning, kung usahay ni Papa Kebs every weekend. Ayan, so available diri ato ang tabayan ni DJ Arian. Oga, good morning kang DJ Arian. Oga, asa man si DJ Arian ron? Ayan, so wala siya kabi si DJ Arian. Masiga, nag-date siguro to. Ayan, so good morning kang DJ Arian, ang siyahang mama.
1: Ayan, good morning,
0: si mama, og sayang mga parentihan. Ayan, kung asa naman si DJ Arian ron. Ayan, so dirita sa to ang texture gikan kang 8126. Ayan, morning Papa Kebs, pa-shoutout ko kay Kyle Nicole Dulatre o kay Niljan Bintulan o sa kong partner nga si Nilbert Bintulan o sa kong anak nga si Adrian Neil Bintulan nga naminaw si mo from Rosa Pisan. Ayan, so good morning si mo, Ma'am Rosa Pisan.
1: Good morning!
0: Ayan, welcome back Ma'am Rosa Pisan and condolence. Ayan, so good morning si mo, Ma'am Rosa Pisan. So good morning sa iyang family diha, sa iyang bana o sa iyang anak. Ayan, so ma'am, na brigada na ba yung mohang anak, ma'am? So nagbrigada na ba ka, ma'am?
1: Ayan!
0: Ayan, so ting brigada man karon na week, mga higala, kay muraga next week ata. So klase na sa to ang mga estudyante karon, mga public na mga estudyante, I don't know sa mga private, mga higala. So tagan kahapon na sa mga mall nagpalit og mga school supplies na ay mga requirements sa school. Ayan, so sa mga wala joy budget yun, so kato sa gamita tong atong last year na bag niya. Kaya lahi mga ng mga bata karon kay dapat kung bagong grade, bago po ang bag po. Ayan, so kung magamit po tong previous na bag, ayan, so kato sa. Pero kung mingon jud na mo kwan jud sila mo nang pailis jud og bagong bag, ayan, so ilis sa pag naanay kwarta. Ayan, so good morning kang Ma'am Rosa Pisan.
1: Good morning!
0: So, alas to ang mga tigpaminaw di hasak. Ayan, so diha dahi sa to, daddy ay. Ayan ka, Sir Jojo Tampos. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: So to ang mga avid listeners diha sa Dance Cafe. Ayan, pag diha sa J Glass and Agri V Store. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: O kalimot ko, asa to na Big Shop. Uy, permintin mo makalimot si Papa Kebs.
1: Ayan!
0: Ayan, so makabakante ko. Ayan, so atuon ako na.
1: Ayan!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw ng Martes Magala, June 2. Ayan, so sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa ang imong pinakasalbahis nga nabuhat ni mo ni atong high school pagka. Ayan, nasa bunong sa mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so unsa imong pinakasalbahis nga nabuhat ni mo ni atong high school pagka.
1: Ayan!
0: Naba? Naba yung gihimo si Papa Kim Susilba? Wala
2: ba? Ayaw!
0: Ayan, so totoo ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so unsan yung pinakasalbahis nga nabuhat?
2: Ayaw!
0: O pinakabugoy na nabuhat?
2: Ayaw!
0: Ayan, itong high school pa ka. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, si Mingon mga papakebs, katong nag-cutting classes, mga papakebs, niya ako ang uniform kay nasangit sa alambre.
2: Ayan!
0: Wala ganyan mga pasok kayo mag-cutting classes ba? Ayan, so, buyag-buyag, si papakebs po makaka-cutting classes.
2: Ayan!
0: Pero, absent noon na.
2: Ayan!
0: Ayos mo nung kaunsa ang imuhang pinakasalbahis nga nabuhat ni mo ang unsa ang imong pinakasalbahis nga nabuhat ni mo ni adtong high school pa ka. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At ang oras mga gala, alas 8:21 na. Sa pagbalik na to, ito ang isbutan na to ang topic for today. Ayan, so tanaw na to, kinsay mga bugoy adtong high school pa sila. May ilan na rin ni Ron. Pagitang katag ani, so kasi wala ka baloy mong mama, ana.
2: Ayaw!
0: Makita na ning katag ko niya kung naay mag-text.
2: Ayaw!
0: Ayan, so mag-attags ako og mga awit, mga gala. So, relax-relax ata. So, sa mga naay trabuhon sa balay, ayan, so trabuhon na yung hinay-hinay mga gala. Kung naay lawhonon, naay hugason, naay limpyuhon. Ayan, so, hugas-hugas ata mga gala. Ayan, so mag-attags ako unang awit. Gikan kang Silent Sanctuary. Ayan, so entitled Di Ka Mahirap Mahalin. Ayan, so ito ang unang awit. Gikan kang Silent Sanctuary. Ayan, so sana all di ka mahirap mahalin. Ayan, drill sa Top Radio Hits Morning Edition. Kinigyan pa niyo yung DJ, si DJ Papa Cubs. I'll be right back.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Introducing Case Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City. Ako ang gibati nga sakit, kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3, mag-collapse na ko at to. Collapse, ngayon maglipid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
6: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax Capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax Capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax Capsule. Tiramax
7: Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
10: Your Info Music Station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Ang oras magigala alas 8:39 na. Huwag kaning oras hatod pinin nyo sa Lydia in Parlor and Cosmetics. And Lydia, ayan sa Lydia Itiri mga higala. Ayan, so makitala niya sa Luyo sa Cesar Ono, delay sa dance palingki mahigala. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Uribia, huwag kang Sir Tony. Ayan, sa Lydia Itiri mahigala. Ayan, so sa mga na ay balak mamahaw maniud to ayon. So pwede na mo maadud to mahigala kay daghan kay silag mga pagpilian na mga sud-an mga higala ayon. So sakto kay ni karon kay ang weather this panabo muragad maguro init siguro ni ayon. So pwede to pagigup-igup og sabaw mga higala ayon. So good morning kang Mama Lydia Ribia og siyang mga staff diha. Magaling oras sa dahot ganinyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Yan sa manangita mga produkto sa JK's Marketing atong Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan. Og sa mga nangita og sabon na Kutis Mistisa available na diri sa atong istasyon mga higala og namoy free na 3ml na pahumot sponsored by K's Fragrances. Og sa mga gustong magamit og K's Fragrances available siya diri sa atong istasyon with 50ml na bote mga higala. So natay pambabae at panlalaki. Ayan, so sa mga tigpaminaw karon na diri sa Panabo City o so asa man maabot ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so pwede na mo mato diri sa itong istasyon o sa mga nangita o produkto ni Nong Lading. Ayan, so pwede mo mato diri mga higala. So daghan tag stock diri kay naiuban mga higala, mga lagyong dapit jud. Tuyoon jud diri at itong mga higala tungod kaya hurot na or wala pa sa uban nilang mga lugar mga higala. Kaya diri sa itong istasyon, ayan, so nagbutang sinong laring og mga product diri mahigala. So sa mga mahutdan diha sa inyong area, ayan, so pwede mo mag-ato diri mahigala og mamalit og mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so SRP lang to diri mahigala. Ayan, sa mga nangita og tablia mahigala, ano? Ayan, so good morning kang DJ Arian. Ayan, so available na pa diri ato ang Arian's Best Tablia. Ayan, so lami kay mahigala. Natural siya. One ang ginagamit or giniinom ni Papa Kebs every weekend muli og Davao mga higala. Okay, diri, di man to ka palanay sa tablia. Ito kay na may lutoan ito sa Davao City. Ayan. So, ginakuan ako, ginalanay na ako, ginainom ako every morning. Parisan na yung panda yun. Ayun, so kalami dyan. Ay! Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Martes may gala na unsa ang unsa ang imong pinakasalbahis nga nabuhat nimo ni adtong high school pa ka. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Well, good morning sa itong mga teachers karon. Huwag padulong kong magpa-enroll sila ang mga chikiting. Ayan, so ingat-ingat mga higala. Huwag good morning kaninyong tanan. Ayan, so na yung uba ng Brigada Eskwela mga higala gahapon. Karon siguro naguro yung Brigada Eskwela gahapon. Ayan, so ito na mga nagpa-enroll sila ang mga anak mga higala. Ayan, so amping-amping. Huwag andam-andam na mga higala kay nanapoy dugay mo mata. Dugay mo mata kay tugnaw ang tubig. Ayan, so dito sa to ang topic for today. Ayan, so ito aning hinahinay yung basa. Ayan. Gikan kang texter 5109. Good morning sa mga pakeb. Si Jelly de Aini ng San Vicente tag sa tagong Panabo City. Ayan, so ayan, San Vicente, Panabo City. Ayan, so good morning sa mga Ma'am Jelly. Ayan. Ayan so. Ingon pa siya na aron mag dati Papa Kebs aron magtarong amo mga classmate na boys sa una dati og practice sa amuang presentation. Gioferan namo og panginom in exchange without knowing na kapilapil di ay isa namo ka classmate na girl. Kurat mi Papa Kebs pagkalunes kay nisulong ang mama sa among girl na classmate kay niuli daw yang anak na hubog ipagaidance daw miniya. Ayan, so grabe ka bugay po. Ayan! Wala may gala pag gamay na kwan sa una mong goda, guidance, automatic, bunalan pa ka sa balay. Ayan! grabe dyan ang mga boys sa una, grabe. Mga labad kay ulo, di dyan mo participate sa mga presentation or unsa ba yung mga katikaran sa eskwilahan. Ayan! Ayan, so dito kang texter 6477. Good morning sa mga DJ. Ang pinakasalbayas na ako ng buhat atong high school pa ko kay katong nag-over the back of me unya nag-cutting classes sa math subject kay para lang maligo og sapa unya mag-inom-inom pero karon buutan nako kay dili na ko sa pader mo ambak. Ayan, so siya pa na pader mo dili na siya sa pader mo ambak kundi sa kaman. Ayan, sama na gina. Muna nga, uso sa una mga gala mag-cutting classes. Kaya syempre sa una, high school pa siguro, gamay pang mga wall sa eskwelahan. Na pay murag blind spot sa eskwelahan jud na pwede maambakan. Syempre, di juga magpakita jud kung nag-cutting classes ka. Ayan, sama na nga, usahay magnigog sapa, usahay manguhag mangga, usahay magsakag bukid. Na yung uban na kanang mangita og damang. Ayan, so uso kayo na sa muas. Sige, muna na, ay na Kim, ato, cutting ta Kim, magkuha tag damang. Ayan, so dalit na sa to, ang uban pa ng text. Good morning si mga DJ, si Mayor Mita, di ay ni ng Tagum City. Ayan, pinakasalbayas DJ, katong nabuhat na ko sa high school kay mag-cutting classes para lang maglaag sa balay sa classmate. Ang iyang ang ending bagsak tapos pa hilak diya hilak-hilak na yon kay ma'am para lang ipasal. So grabe ning Mayor si Ma'am Mayor Mita oi na mag-cutting classes niya mabagsak. Kinoon po ako mga classmates ako na kusog kay mag-cutting pero di man po mga bagsak po. Ayan, so good morning si Ma'am Mayor Mita. Uban pa nag-text. Ayan, good morning si mga DJ. Katong akong classmate nga isog kayo na tomboy. Katong classmate ko nga isog kayo kay tomboy. Man ako, tomboy man ako pabitaw gi butangan o bubble gum iyang lingkuranan ni pilit lagi sa iyang uniform. Ayan, so natay color gikan kang Lolo Jojo. Ayan, so good morning si mga lo. Hello, good morning si Malo. Ayan, so hello Lolo Jojo, good morning. Ayan, so dili mo to bag si Lolo Jojo, naguro yung si kaso siguro. Ayan, so tawag balik ka sa kang Lolo Jojo. Ayan, so ato aning pangbasahon pa. Ato ang nag-text, ayan gikan kang 8126. Ayan, akong nabuhat sa una, Papa Kebs, na pinakasalbais is katong ginabuli na ako akong classmate na PWD nga kimpang sa una akong sundogon ihang nilakawan. Ayan, grabe. Grabe, grabe dyan yung kasipat ni si Ma'am Rosa Pisano. Kanang sundog-sundogon ang kimpang. Ayan, so naa si Lolo Jojo ato ang tubagon. Hello, si Mohalo. Good morning, si Mohalo. Ayan, so hello, good morning si Molo. Hello, hello, 1, 2, 3. Ayan, so good morning si Molo. Ah, sige, I'll say update niya.
9: Yes. Hello.
10: Ah, hello, hello. Sige, ang sa may update niya sa gawas, lo. Ayan, hello lo. Nawalan signal lolo. Hello lo. Ayan, so nawala si Lolo Jojo og kadali. Ayan, so tawag lang balik lo. Ayan, so ato ni isgutan ni kang Rosa Pisan B na sundugon yang nilakawan sa kimpa. Grabe jud ka. Bugay gud kay ni si Ma'am Rosa Pisan sa unang high school ba. Ayan, so good morning kang Ma'am Rosa Pisana. Abutan naman siguro ni si Ma'am Rosa Pisan ron. Di naman siguro ni magsundog-sundog kung sa mga na yung mga kimpang. Ayan, so dito sa to ang uban pa nag-text. Ayan, so gikan kang texter 0134. Good morning si mga DJ. Si Wellness D.I.N. ng Santo Tomas. Ayan, good morning si Muha Wellness nang Santo Tomas. Ano pa siya? Nanibat maski na pa'y sunod na subject teacher magtudlo. Nagunsa mi ato pa Kebs, igo rami na mista ahak lang. Ayan, so mahigala ko so kayong pista sa una. Pista sa una kay Bibo man kayo. Kay na'y mga pa-basketball, na'y padula, na malingaw ka, kay na'y mga uban pa ng laing barangay na mo adto. Ayan, sa mga nang kasagaran mo cutting classes yun ang uban. Patingala na lang mama sayo sayo kay nakauli sa balay bisag wa pay out sa klase. Ayan, so ito na yung pabasahon last na uban pa nag-text. Ayan na Ayan, so gikay ka texter 3404. Asya, good morning sa mga DJ ug sa mga tig paminaw. Katong na late ko sa eskwelahan niya pagsulod nako pagsulod nako tan-aw crush nako sobra jud na ulaw oy wala ko kasabot sa akong gibati ato papakil. Ayan, so sana all. Ayan! Tanaw sa crush. Ayan, dati mong minala, no? Basakit, kuwanan kasi mong crush, tanawon ka, musmile siya si Muha, ikaw, musmile man pong ka-appeal. Ayan! Ayan, so, sa last nag-text, ayan siya, wala ko'y nabuhat sa una, papakibs kay ulawon bi ako sa una, maglingkod ako sa bangko ora, magtanaw sa ilaha with handkerchief sa ba-ba. Ayan! Ayan, so mo na mga igala na ito, napitin na nanong nang hilumon kayo mag-handkerchief sa handkerchief lang. Katong pag yung checkered. Ayan! Ayan, so sa kuwani, ayan, papakebs, unsa may pinaka-salbayis nga nabuhat ni mo at tong high school pa ka. Ayan, so gusto yun mo makadungog dyan. Ayan! Ayan, dati mga igala, pinaka-kanyo nung bugoy kay ko ato high school. So wala, si papakebs, wala. Nakatry og cutting classes sa una tungod kay ako ang mother manggod ay isa ka teacher. So once na mawala ko sa klase, automatic manggod teksan niya nila akong mama. So ako ang pinaka worst na nahimo na ko mga gala kato ganing sa yearbook. Ayan, so nagpa-solicit of course si Papa Kes batog mga ante, mga ninang o sabay mga kaila para lang mag-solicit sa yearbook. So akong imo nasobra man siya, so na isa ka nag nag-sponsored sa ko ang yearbook, wala na ko gihatag kang mama. Worth 500 pesos at ato or 1,000. So akong gihimo ato na money, akong ipanglibre sa ko ang mga barkada. Akong barkada sa dito sa room sa akong mama, kay siyempre i-remit man ako ang mga yearbook, kay siyempre kay nagkuan lagi ko, nag-solicit lagi ko. Pagabot sa room ni mama, na akong mga barkada nagilum-hilum ra pud sila. Ba to, about on a day, mga college na ko, gishare na akong mama, nagkatawa ra pud si mama, di na mo kaya niya ng latoson. Ayan, so wala mga igala nun na kailang, usa ba ka na naman tayo mga bugoy sa una mga tuang mga pang-eskwela, pero magkatawa na lang ta ba, mag-reminis na lang ta na uy, nahimo na yun ako dati di ay mo na yun kung grabe ka bugoy na ko sana na so di naman mabalik ang sa una, wala nga ito ang mga tigpaminaw, ito ang mga kabatanunan ron, so enjoy yun ninyo ang pagka

sabah. Ayan, so at least na-enjoy ninyo. So, ma-reminis na lang nimo or ma-remember na lang nimo sa una na happy ka atong nag-high school ka. Ayan, so thank you sa trans to mga tigpaminaw mga gala. So, ay magkalimot mga gala ha. So, sa to ang mga nangitog mga produkto dere, ayon sa so available na dere sa ato istasyon. O ay mo kalimot sa uban pa mga programa dere o sa mga uban pa mga DJ na to dere mga higala. Ayan, so thank you kay tanan. Ayan, so ugma na po tayong mag-uban-uban mga higala, same time, same station. Ayan, so pasalamatan na nato to ang mga kauban ako dere, mga staff, management, o mga co-DJs, mga news anchor, mga newscaster and field reporter. Good morning sa mga tigpaminaw karon na mamahaw na. Ayan, sa pamahaw na mga manigala ha. Huwag sa mga naay lakaw. Ayan, so amping-amping manigala. So, ugma na po ito mag-uban-uban. Same time, same station. Dali lang sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Kinigyapan ninyong DJ, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and happy Tuesday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert. Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Sa matag-adlaw, atong mata, pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time, ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka, ania na ang iCare Drops. Pataklang, bugnaw dayon sa mata. Mawala bula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Oy, Mare, asa man ka paingon?
1: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
3: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring. Duramax
5: Capsule. Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Duramax. Unsay epekto, sir?
6: Dinod, sir. Nagasulay ko Duramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, yung katulog. Pag sulay na ko sa Duramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo Duramax para mapareha mo nako nga magbalipan yun. Kumpan si Mrs. Kung kadato, init ng ulo si Mrs. sa kuha. Karon, permente na may labing-labing.
7: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
8: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
10: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C. Vitamin C. Plus zinc.
4: Just C.
5: Just C.
6: Oh, good evening. Nung lading ni?
7: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
6: At si Kuwani, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
7: At tagaditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako nisulayan. Nisulayan na kong Powerten o Jassy.
7: Mm-hmm.
6: Alam, nindot kayo akong pamati. Kaya muna nga akong pagkaroon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa Powerten ng Diyasi, wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kaya akong lawas. Diyos kuro ni Hilo, taga Bitlan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
5: Just C. Vitamin C plus zinc.
4: Just C.
5: Just C.
8: I Care Gold Capsule.
9: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
8: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
10: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
10: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
12: Okay, kasakit, okay. Kasakit.
13: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
12: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyong tao'y daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
14: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
13: Unsa man na?
14: Nong Lading Essential Oil.
13: Nong Lading Essential Oil?
14: Nong Lading Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
15: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
16: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

O kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian. O labi na miadtong galibog o kunsay itambal. Asa magpatambal o nawadaan na o paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat o nailhan nga mutabang ka nato, bisan o wala tay kwarta. Ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret, protection and its natural medication. Ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association ug kasamtangang direktor sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Dok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, mga pinanggahan, ya po, niya na po ninyong ubos nga lagad, Dr. Lagit, mga pinangga, mga lagad, no, sa mga naka ninyo, alang sa ato ang gingala na to, serbisyo publiko, no, so, hala, pailuna mo din, ha, mga pinangga, ha, kay, managisigot po ta karon, unsa ano ninyo pinangga, pag atiman nga peace, kaya nga to, kinabuhi, kay tama ng gingos tulo sa mga panultiyon, suban nga, mahirap ang magkasakit. Di gyud lali mga pinangga in town magkasakit, ha? Kay kung magkasakit ganita mga pinangga, perte mo ni mga pangga.

Oh, maunlah mga pinangga, pait palandungon, basta dunay balati anang pait ka ng watay kwarta. Pero di kayo na mo mabala ka pinangga, basta kanunay mo maminaw sa tong programa, kaya ka na tong programa, gidisin yun eh. O ginganlanig, serbisyo publiko, alang sa mga taong way kwarta mga pinangga, hala. Ah, sa mga taong way kwarta ni ang mga pinanggang programang Dr. Lagit nga makahimokas pagpanambal nga wa pa jamoy sapi.

Okay, so mga pinangga, padayon atong managisgota karong pinangga about aning unsay benepisyo mga pinangga sa gingalan nato kapayas, no? Ang kapayas mga pinangga, gingalan man nato ni pau-pau or karika papaya sa scientific name.

Sa okay, so man na pinanggahan dagang herbal makaayo sa atong gitawag pinanggag panglawas. So usa niya to isgutan karon kaning kapayas mga pinangga. Kaya kapayas mga pinangga simple kaayo ha. Oh, dagan na sahay pahimulosan ni ang kuan ra kanira mga langgam. Okay, so ni ara mga pinangga, unsay active content na ning kapayas ngano makaayo man siya. Ala sige ni ara ha, labi nas mga bati og panit pagatang mo kay unsa una to ning kapayas. Katuma ko balog kamot nga mureklamong bana. Mga kauyaban kay pastilan ning imong kamot gaspang. Okay, sige mga pinangga, pailuna na mo ni ara. No, ang kapayas day pinanggag magisgot kag dahon na asyay until mintik. But pasabot, mo destroy og mo kill siya mga pinangga og germs. Mo nay but pasabot sa pulong until mintik. Then matod pa do na pud siya febrifuge, di ba? Mo pa lower siya mga pinangga og fever. O niya matod pa slightly kuan man siya pinangga kanang kaning brush mga pinangga or matod pa na siya'y galaktugog. Ang galaktugog mga pinangga, grabe siya mag-promote mga pinangga o gatas. O niya, matod pa mga pinangga nga ang gitawag na tug kapayas, kuan ni siya ka na bitawang nindot ni siya nga mo correct na ni siya alternative. I-correct niya ang body function. Labi na ko. Ito mga lawas pinangga nga dele hingalibang. O niya, doon na siya kualagog mga pangga. But pasabot, kusog siya mag-promote o bile flow para mga pinangga dele in town ta magmaawasan o abdo. Mamanang kadaghan ng pinangga awas ag abdo. Kulang magkapayas. O niya na sa stomatic mga pinangga but pasabot mo improve siya sa digestion. O niya appetizer, grabe makapagana din kapayas oy. Appetizers ka on pinangga nindot sa digestive. O niya anti-scorbutic. Pasabot pinangga di mo dugo ang imong baba og ngipon og lagos mga pinangga panahog dunay unsa man dunay mo tandog nene. Okay, matandugan kag toothbrush mo dugo man kalit. O niya, matod pa pinangga, doon ay active properties mga pinangga nga enzyme ang papaang kapayas. Gingalan natog papain. Ang papain mga pinangga, muningitag natog ka ng proteolytic enzyme. Mauni siya ang dakog ikatabang sa doon ay cancer. Ha? Kaning kapayas di ay simple pero dakog ikatabang sa doon ay cancer kaya naa siya ay papain. O niya, matod pa pinangga, nakawayayo lang ng kapayas, kay gibunyagan man ni siya pressed food. Kani mga paring wagon pinangga, waan ni sila kakuan, waan ni kakao kapayas. O niya, matod pa po mga pinangga, nakanindot po daning gitawag o kuan, kaya naan ni siya ikanang iminagog mga pinangga nga properties ang kapayas. But pasabot pinangga sa iminagog, kanabitaw mo pa tawagan ni pinangga, makapa-improve sa kanang kuan pinangga menstrual flow or mo pa-regulate sa gitawag na tug menstruation sa mga kababainhan. Okay, then matud pa pud mga pinangga ang kapayas usab na ani siya ay until mintik. Unsay but pasabot sa until mintik mga pinangga, kuan ni siya mura po ni siya kanang gingalan tug vermifuge. But pasabot mutanggal mga pinangga siya og mga intestinal worm. Gawas ngayon tanggalon pinangga ang uban niya iyag yung patyon. Muna di mo matingala nga doon ay manggawas nga kaluos bitok namatay daan. Namatay daan dito sulod sa tinae mga pinangga ha. Oo, niya matod pa iya pong i-expel pinangga na siya'y gingalan na to carminative. But pasabutan ng carminative iyang pagawason mga pinangga ang hangin sa imong tiyan. Okay. So, mo ni mga pinangga ha, o niya, doon na ni siya ka ng tawagan ng natural sugar, nga gingan na nato glucoside, karisin mga pinangga. Okay, sige, pahilo na mga pinangga. Karon, ang saan nyo paggamit ang gitawag na to o kanang kapayas? Slime pa day bahin pinangga. Ang kapayas na day, doon na pag-day dugang mga constituents.
Unsay bot pasabot pinangga, naa day sa vitamins and minerals, ha? Mga baang atong ang kapayas abundan ni sa kita gingala nato pinangga vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D o vitamin G, ni apa di ay na say vitamin K. Ang vitamin K nga pinangga talag sarap nimo ni makitaan sa gitawag nato mga pinangga og unsa man. Ah, tagsara nimo mga makita mga pinangga sa kuan kaning jengana ni. Tagsara nimo makitaan mga pinangga sa mga vitamins ang vitamin K kay anti-cancer siya.

0: matanda na.
1: Okay, sa matanda, nindot ng kapayas kay makapapis kay lawas o niya, maka-improve sa blood circulation. Kaya lang makabuutan ng kapayas.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka, umawit ka.
1: Okay, ang kapayas mga pinangga, ang paagi sa paggamit, ay time sa vitamins man to, no, sa mga minerals mga pinangga, nga naas kapayas, ha? Gani, sa dahon lang gani mismo pinangga, ang dahon di ay, taas din siya chlorophyll content. Unya mismo ang dahon, naas siya papain. Okay, ang papain pinangga, tuwa po ni panit sa kapayas.
0: Mahirap ring gamutin.
1: O niya mga pinangga, matod pa excellent kay siya sa gitawag nato mga pinangga o kuan. Kanang grabe po siya pinangga, muhatag dahil yung appetizer mga pinangga ang kapayas, ha. Para sa tuntian niya, ang kapayas pinangga nasa contents nga sulfur, na siya putas, di ba? Na siya silica, na iron, na sodium, na po siya kanang magnesia. Na siya magnesia, lahi po itong manganis. Nasa alumina, nasa phosphorus. Mone mga pinangga, napod sa pectin, ha. Mone mga essential oil mga pinangga nga naas kaning kapayas. Din ang kapayas is good for the heart.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw kat kunwari.
1: Onya matod pa mga pinangga, ang kaplisos kapayas, taas dahil kay siya pinangga og vitamin C. Onya matur papud mga pangga nga kuan ni siya mo fight po ni siya again sa gitawag na tug pinworm. Daghan man klases bitok pero ang pinworm pwede niyang patang galon pagawson pinangga mo ni siya pinangga nga pangpurga. Pangpurga mga pinangga ang gitawag na tug lisos kapayas. Onya nailhan po ni siya nga natural contraceptive. Ang paagi pinangga kada kaon kag tag pito kabuk. Kuan pito kabuok pinangga nga liso sa kapayas mga pinangga. Okay, so mo na siya mga pinangga, ha, makatabang kayo ang kapayas para natural contraceptive. But pasabot, wala siya sa defect, di ka magkasis, di ka magkamayuma, dili mag-irregular ang imong menstruation, dili mag-abnormal ang imong menstruation.

0: Yeah.
1: Okay. alang niya itong mga purdoy, mga pinangga, no? Alah niya, ara mga purdoy. Okay, lagbabayang purdoy pinangga. Kay, ang lalaki, pait, ipadaplin yung ka.
2: Ihubagan si Inday sa puso.
1: Kani pinangga, pobre ni, ha? Pero... Okay mga pinangga, ha? Ang kapayas taas og vitamin C, so kung mahimo kadakaon nimo kapayas, usapan na lang pud ang tulong atos lima ka buklis. Kana pinangga kay grabe gyud siya. Unya matur pa mutabang pud og purga. Pagpurga pinangga lisos kapayas man banata na gyud nimo kaon, ini kaon nimo sino kapayas, usakot sara usap og buklis. Para di ka kabantay pinangga, kailang-halang man siya glami.
2: Daghan puno ang babae karon, gula-gulaan ang kaminyo.
1: So niya mga pinangga, ang lisos kapayas, kung magkaon ka makatabang nito mga gikalibanga, gipang amoy ba mga pinangga, ha? Manay buhaton, kung mahimo, kung ikaw manggaling gi kuan pinangga, tawag nato nining gikalibanga. Ang nindot kung kaliwat mo kalibangaon pangga, dali inyong air dry ang kapayas, ini kauga ibulad og init kadjot mga 15 to 20 minutes, ini ka man na pinangga imo na siyang powderon. Powderon on yang mahitabo mga pinangga, ini ka pulbos nini, pwede nimo siyang ihalo og timplas mais nga kape, kay puro sila pait-pait tambal mura siyang brick floyd para sa gikalibanga. Ano yung matod pa po mga pinangga, ha? Nga ang gitawag na to o kaning kuan pinangga liso sa kapayas makatabang sa mga taong gi ulcer. Okay, so muna ibuhaton mga pinangga katabang sa mga gi ulcer, gi diabetes. Ano yung pinangga makatabang po nini atong mga almoranas nga gadugo. Onya pinangga katupo mga tao nga dunay unsa man liver problem or mga tao nga dunay liver inflammation. Mao na mga pinangga ang kayuhan sa kapayas. Katupo mga tao nga daw tog spleen, mga tao bitaw nga di na kayo ma kato mga tao nga animikon spleen may daot ana og kanang pro kanang bone marrow. Onya pinangga nasayod na mo ang kapayas, paghinog imong kaonon nindot gyud pinangga andi kalibang makalibang. Ang mga gipang ulcer mo nay nindot ninyong siging kaonon panahon ting kaon ay lagi halo mo kaon og prutas kay ang kapayas ano prutas gulay kay kan tao nga nagkaugulay onya imong haloag hinog nga kapayas magaslom imong tiyan. Ania mga pinangga natuntig paminaw ang gitawag natog kapayas nindot ani imo ni siyang i-prepared into juice sa buhaton kanang mga hinog na kay kapayas palingki pangadjoa og mapalit mo barato adyaw po nang sobrahan na po pinalata na sa kaobiray pangga hala ang himo onenjo ibutang sa panapton or noog ha tila sa ato onya pugaan
2: ang tukas.
1: Ang duga ang makuha ana pangga hala maoy inumo.
2: Wow.
1: One glass kada oras pangga prepare kag tulo ka basos buntag humag paniudto maghimo na pug agotro dali gyud mawa ang giantos ninyong ulcer. Tanghap dos tiyan kabuhion. Ania alang sa mga bati og panit labi nagkagiron og panit hala kapayas ikos-kos sa di pa maligo labi nagipugis kag panit pinangga ania doon na kay kuan ipugis kag panit ala nindot siya katong ap-apon bonehon ala inos-nos before maligo. Onni ang tagok po di ay niining kapayas pinangga, makatabang po di ay magpatunaw sa warts, mutanggal pinangga kalunggo. Og sa mga bugason po di ay siya. Agyan ni pinangga nindot, ibasa o gapas, ipaghigda ni mo, ipatong ditos imong bugas. Sa ato pa magtigom kag daghang tagok kapayas.
2: Yes, kami
1: labi naglapad og naong kato mga naong pangitaon sa hantakan. Halakan na mga pinangga kalas kay tagog sa kapayas. Nya pinanggag doon na kay Warts, pwede gihapon. Samang paagi, basa gapas, ipapilit sa liog.
2: Tanan, wagayod.

0: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa toy pangalan gani ni mo?
3: Helen Liberola.
2: Taga-asa ni?
3: Marita, Davao, Occidente.
2: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa toy gibati ni mo pag-ari ni mo?
3: Akong tiyan, apermiro, doas, bawas ko, pagkaluman, pag-check up ko sa doktor.
2: Agi ultrasound giday ka to? Nga naa kay gallbladder stone.
3: The subject for endoscopy na endoscopy.
2: Unsa may mong gibati day adto?
3: Gibati adto kay ang akong mugaw nagtibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag ta scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Bloated na.
2: Makakaon pa kag daghan ato dili na.
3: Dara ka kutsara.
2: Mo na to yang bation ha, makakaon sa duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala na ba ito yung kaon?
3: Pandok. Nakaon ito.
2: Oatmeal ra?
3: Oatmeal. O lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pagdaog na.
2: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas o. Mao na niyang first day. No, unya pagka second day na pod, gatapok na ang nanay mga green. Kare, mao gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni yang mga gallstone ha, nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ning karon nani siya dress clinic, no? Pag check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
3: Ako kaingon nga na imong bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagit. Makita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
2: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
3: Matina Pangi. Diya mo sa jeep or sikan. Kasi na akong anak ni Sulti yun.
2: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud, no? Nya og di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag-cleansing mo kay Doc Lagit 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
4: So, mga pinangga ni karon nang atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragi ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya namang kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamu tumong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay, ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
5: Grabe mo lataw na.
4: Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa to imong gibati kani
6: daghan man tudok hupong to primero maromi
4: ang hupong
6: ana
4: tungod sa uric ug sa kriya
6: nimo la
5: dili
6: na nya bago ni mo travel ko panuhot ra siguro ni maana ra ko.
2: Oo.
6: Basin panuhot ra ni. Napil na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala.
2: Na ultrasound ba to wala?
6: Wala ko na.
2: Oo.
6: Mo to na doktor ra ko to kay na emergency din. Atak din po ko sa pneumonia.
2: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
6: Oo.
2: Oo.
6: Ikaw po nila i-admit dito. Pwede dito kay akong kapagaduhan na higin. Agipapirma ko sa doktor. O pirma ko doktor.
2: Ah, giweber, weber.
6: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila. Galgal ko nga anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta. Ni mama, uy, maanak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun pa kay support naman. Amo to, ipo sige, admit na lang ko. Dire sa regional director.
2: Ah, dire yun, sa Tagum yun mismo.
6: Sa Tagum yun. Anya, pag-abot dito, deep strokes, oxygen, anya. Katitir ko, doktor.
2: Anak katitir po dyan ka?
6: Gihubong mo naman, akong tutoy po din, mag-ata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
2: Niya way magtotoy.
5: Actually,
2: recommended yun siya for dialysis. Hindi
6: dito siya mo kuan.
5: Dialysis na
6: yun. Sa TikTok and draw, nakagawas ko sa regional. Niya, bili pag yung doktor ligon to siya na ayaw niya. Ingaw itong isang ka-doktor nga. Pagawas ka lang ka, ma'am, kay anong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw daw, dakan, kay mga sakit ko nang dalagi.
2: O, lagi.
6: Niya, pag-iwas ko daw ko. Mas mayo gani. Kaanan ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pagpaulit na. Niya, dito ko.
2: Awag gihapon gato, kalakaw.
6: Wala pa kay. Dap ko pa man ako. Isag na ka. Bawas ng daghan ka. Ayong hindi. Nga matong ingong. Naalay ko na ni. Dok, maintain na lang ko sa tambal. Nga matong. Ako sila ulit. Niya mga one week. Wala na okay. Okay, naa pa mag-give. Man. Mapil man dun ni mo nga naapag yun kay mahikap-hikap po na ko ang tanang ilin na ko naapag yun itong mga hukong.
2: Oo. Oh.
6: Oh. Matong, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal, kaya itong usumil. Kundi na ni maayo kay imbis na muling kong ko, mapil na ko nga maluya ko sa akong mga joint to baga na.
2: Oo. Oh.
6: Mura ko pamigtingan.
2: Siyempre kayo mo baba namang kalsyum o potasyum. Oh.
6: Ala, ikaw na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintetik mo na eh. Ala, di na dugahihang na ma. O daw, hindaklit ako na naamu. Balik na lang ko doktor lagit. Moro gito ako na, dikit sa kong na no. Ato na lang dugo sa doktor lagit. Ani kay, di dugo ani mo, maluyag iko as ina ni. Manta makarigig sa doktor nga, sintetik. Pero, na pilit na ko na maluya gito.
2: Ang mismo basko, maluya.
6: Oo, maluya ko dok. Di, na kuno makabarog. Nga no, ito mga talagit ko. Dito biya ko nakakuha bato sa una. Nga, daghan, mas daghan to kayo sa nitaroon.
2: Sugi ka na itong pag-cleansing ni mo, ni basko mga ka.
6: Oo, pagkuha na ito.
2: Oo, unya, niabot-abot tong time na wa ka makainom.
6: Oo, oh, nibalik ito. Tong... Ah, grabe dok. Nag-jud, masapit. Tres, inoo, pag-uwag ito sa ako, oh.
2: Oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
6: Mag-vegetarian na gini siguro ano, kung magkakaon man ganit. Pero oh. Nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. No, na kung himong tubig.
2: Oh, pantubig na. So, muna mga pinangga, no? Ang hitabo kang nanay. So, nay, padayon na karoon sa imuhang cleansing. Gitawag lag-healthy lifestyle. Sige, nay, isay mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
6: Aw, ang akong ikawhag kung... Para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipag-emergency recovery. Pero kung forever na ginihanin nga na ay diwati na to niya, di madalang yun yung doktor, magkita tagway kang doktor, lagi tako na ayo diri.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
8: Sa mga isgutan karon kani bitang nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Kato nagabutod-butod ang tiyan mga pangga. Hala, pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot. Nga nung mag-experience kag pagbutod sa imuntian? Okay, so ni ang mga pinagasaga day ko, no, kung doon na day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha? Doon ay allergies. Katubitang doon ay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha? Naitipdas mga pinanga manggawas, magbutod ang ilan tiyan. Onya, dayon pinangga nato dig paminaw ang pipila nini kun duna pugay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga. Agoy magsigi pud igbuto dantian kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbuto dantian magsakit ang palibot sa puso donya panaog didto sa tuo. Tungas bugan mga pinangga magsakit. Onya, sa pipila pud mga pinangga botay pasabot og magbutod. Doon na nagka-problema ang imong bowel or doon na kay ginganlan na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghan ang pinangga nga doon ay problema sa kolon o doon na yung kay diverticulitis. Both pasabot anin diverticulitis mga pinangga, colon cancer, no? O makita na to pinangga sa mga ultrasound, no? O niya, dripod sa mga nag-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga nag-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so muna mga pinangga na itong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder unya duna kay gallbladder stone mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder magbutod ang tiyan. Amo ni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan daghan day ang posibleng mga hinungdan daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung gibutdan lang ka karong adlaw gibutdan inighaplas nimo makaotot ka makatugab ka mawa gay butod sa tiyan kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka semana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungda. No, on niya matod papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan pud siya mga pinangga natong tigpaminaw og doon na pud kay gingala natong mga kidney disease, mga tao nga naga-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay pud mga pinangga. Okay, unya katupong doon ay kanang naga-experience og overeating. Nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangga, katupo mga tao nga nag-experience og peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, unya mutubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na, moingog, agay, mura maghalang pudok. Agay pinangga mo na ay peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Na ipagbutod ng ilang batiyon mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, hisgot dito mga pinangga, kato mga gipanghubagan, bitaw, kato bitaw, nangapaso. So, kaning paso, pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya, doon ay third degree, mga pinangga, ha? Kaning first degree, mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya, maghubag, mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, moto first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na nag-i-blister. Murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Saga din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Yalabi nag-week kag sensory, wag ka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na pwede gitawag na itong 4th degree. Makita na yun mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga, og napaso ka sa gitawag na itong mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol mantika, mga 10 minutes, mawara yang kapaso. Hon niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito si imuhang paso. Kunya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na itong kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kundili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unon. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangitan na lagsuka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga gingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pang wash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon nimo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, akanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Paita, namo dito evening prime rose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naa kay soya lecithin sa clinic, naa kay garlic oil. No, naa ba ka dito igatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang uto pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo unay kuan. Mo unay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Okay, gingondre. Asa lang ko unsa ditambal sa mata nga igo sa kahoy? Oh, pagbugha, biham puli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede pud mo pinangga basi nya nagmabutli. Mangita mo dito kana bitawng sitaw ni bugang bitaw. Bugang ba? Nampoy bugang tapol katong atong karaang bugang nga puti pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawng pug-on ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pug-on, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko, kay kining akong sigig pangatsi og sipon. No, wajud ni, mawala, dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo pinangga suksuki gugapas na imong ilong ha. Oh, para di yun nakasimhot o gabog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple karon be pagkuhag limonsito puga a isulod og medicine draper nya balik og higda hayang o nya ibitay imong ulo pinangga pinhangad ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuluan og limonsito atong ilong sa. Ona pangga pagkaog mo og mo og yapon aladi imo na pon siya pinangga otrohan. Doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Na pinangga kanira ba baho kag ilok? Maimyo na pugad, di kakabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailang kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas, ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pwesti lang na imututoy pinangga pag tila. Uy, upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Dito Ramos Ilok. Okay, so niara mga pinangga pa na yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May pala, magyong isigurog sinta sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inusno sa bun-e? O pugis, o sanay pugis nga panit? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Gahapon pinangga, nagidala dito. Perte yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay, kapayas. Kaning kamatis, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
3: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ug nang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Aniya na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Aniya na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa problema, ubo, pneumonia ug avail ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa manang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
4: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging ondre, Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na-withdraw, permintin nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc, 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga, anindo tunta magkulong cleansing ka, niya mintin na nakada pinangag, aloy adulaw ka ng gabon, before menstruation, sige na kagino, makato ka clinic, hala, mahilot ka mga pinangga, no?
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Doc Lagit, serbisyo publiko.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer, no, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw ng sakyanan, ha? Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian, manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric, musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor Lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided kung pwede man basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ninyo for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay. Kung saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo yung umaling ayaw nagkaugasin. Agree po ko, anak. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din na to inyong rate. Basta ganig animal product, tanan na na. Mulangoy, mulupad, na 2 TL, 4 TL, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, mo na itaas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga, kay ang beans taas man po na siya protein. Pag nay protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay,
5: unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa puy dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon kana nga fruits. Parisan lang yung pinanggag ni lungag patatas or mag-utin mo. Pagkapaniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Oh, sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Oh, kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo animic man ning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya ay pipino, na siya ay celery. Okay, then na siya ay kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinangga hanga, paningkamot ka makaadto sa clinic para maabel nimo ang cleansing program.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
5: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema. So, niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas raman ang ato medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinanggahinumdumi, ang inang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ng taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamis sa wala ma-process pananglitan ang gata sa inahan.

0: Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So, kwan siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon, unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunon na dapat kanang, kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kalara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mawi inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata mangyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so, muna mga pinangga itong mga pagkaumalas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduhan lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na, muupat, mo lima. Samot na, niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, kanang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
1: Okay, mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagyot mag-ingon, ang Diyos magpanalangin. May pag...
2: Dok, kaysa dok.
3: Ay, kalagot. Lami po na kay Maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Dapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, Tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
5: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ning I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayud. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong akong antipara. Makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold.

0: Okay, Bang Otto, welcome, welcome mga kabida. Ano na po kita sa itong isa ka oras ka programa. Ang marka sa barangayan, dito sa ito ang istasyon, pinalang istasyon, ang 90.96.1, mga kabida, ang Infinite FM DXOD. So, sa kinatibo ka pwersa, sa nga lang sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa, sa itong partner niya sa Pikas Lawak sa Technical, si Papa Kibs, ginawa sa itong CEO, si Kuya, Engineer Wolfie Orio. So, kumusta? Welcome, welcome. Kumusta mga kabida? Ginawa sa mayang pagpaniod to. Kanya mo na, Kuya Karoy, kumusta? Mayang pagpaniod to.
1: Mayang paniod to sa tanan, mga kabida. Uban-uban na punta sa usa ka oras nga programang Marka sa Kabarangayan. Mauna nga, uban na ko si Kuya Mario o kining inyohang bata-bata. Kagahapon, nagsulo-sulo ta karon naan na po atong partner. O gamayang unto niya kang Kuya Wolfe Nobida Orio o kang atong station manager si Ate Rose sa Bulpa o atong mga partner is Pikas Lawak, si Papa Kibs. Mayo nga pagpaniod to. Mana siguro na sila paniod to.
0: So, kumusta mga kabida? Welcome, welcome. So, may pagpaniod to. Ito nga itimbaya, ito nga mayor sa ito nga lungsod, atong siyudad, sa Panabo. So, may uto niya kay Mayor Jose Jory Lampagos, mga kabida. Yung nga sa iyang executive secretary, si Ma'am Joan Henteles Rilampagos, mga kabida.
1: May pagpaniod to.
0: Sa ito nga, diya sa ito sangguniang panglungsod, sa ito nga busy mayor, busy mayor, engineer,
1: Kuya
0: Franklin Henteles sa kinatibukan dia nga miyembro sa sangguhan ni Panglungsod. So kumusta? Schedule karon sa ilang regular session mga kabida.
1: Wa nang kakahulat dito kuya.
0: Nga dito ta kini na. Medyo langanin na gyud ha. So para di kita maipit sa oras sa dibiya lang kita dito bisan na wala pa nahabo na human gid ang ilang session mga kabida. So ato iko na ato i-congratulate ang ato nga LGO sa siyudad sa Panabo kay din mga bisita na kaganina naghi mo siya benchmarking sa kinis atong franchising dito sa ato nga
1: taga-asa to kuya
0: sa ato nga tricycles bitaw mga kabida so gikan dito sa Cotabato mga kabida
1: layo gidi no
0: layo to so mo to ilang ikuan dia nagkuan sila benchmarking so nakita nila ang sigur siguro nga ang ato ang pagkuan plastada sa ato ang franchising sa ato mga tricycles so mao to nga na sila karon rin nagbisita para sa ilang benchmarking karon nga masundog nila makuha nila kaning kwan dito giya sa ila pon nga pagkuan og franchise sa ilang mga tricycles mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida ha? Ako sang itimbaya ni si Bern Toto ha matud pa niya bunal mga kuya.
0: Nasa ba, may otto kay Arnel, ha? Arnel, ay itin rehas, dugay-dugay po na yung nagkauban ni kaniya to.

0: Kuya Dennis Delit, Dennis Dinora, at ang ganing publisher sa Trends and Time. Kini si Arnel, mo kini mo nga nahi mo nga driver karon na niya sa karon sa kanhi konsehal, konsehal Wahid Ranain, mga kabida.
1: Maraming gamay na naroon.
0: Mayo, mayo nga pagkuhan. Salamat sa pagkuhan din sa ito ang programa, Nel. Kumusta? Kung sa may mga kuhan din, sa mga katikaran, labi sa politika. Kaya kini po sila si Arnel, morag aktibo po ni karong politika. Labi na good karong mga kabida, umabot atong barangay eleksyon, mga kabida.
1: Kasi mudaga ni si Kuya Wahid ug Kapitan?
0: Hindi na tumakuan, hindi na tumakuan, hindi na tumakuan po. Kaya, tanan-tanan mo, everyone is qualified. Bangyod, pwede ba nga mukuan mo appeal sa politika, mga kabida. Kaya kini sa itong politika, simple ra kayo yun ang kining matawag nga murag pinakakuan pito sa qualification. Na kabalo ka lang, mubasa, musulat, maura. Mauna, mga kuan kabida, nga sa ito, atong kuan, tanahon, mas kuan pito, mas lisod pa mga apply kang trabaho. So, mao siguro nahitabok unsay na kandangatan kini sa ato nga nasod Pilipinas, mga kabida. Kay maura mo himo kag leader sa usa ka komunidad, ha? Unya, ha? Ito ikumpara sa mga apply ka lang mga sa kompanya. Mga apply ka bisag kaning sa kuan ka lang matawag nga adre ko sa pida ka ubos nga posisyon. Grabe ang mga qualifications nga kinanglan, ha? Sa mga mall. Mas mo apply ka dito, mga tindira lang sa mall. Ang qualification, grabe, taas ka ang qualification, mga kabida.
1: Yeah, magtindog ra.
0: Magtindog ra. Kinahanglan dia nga, huwag di magay ka kaning graduado sa kolehiyo, college level. So, muna, mga kabida, huwag imong kuha nun, makakuha ka comparison sa usa ka kumpanya o sa ato ang nasod. Mas, o sa ato ka pa, mas kaning plastada ang mga negosyo kumpara sa pagkonsato nga nasod, mga kabida, kaysa mahimo ka lang dito nga kuan mga elected official, kabalo ka lang mubasa, kabalo ka musulat.
1: Mao na siya kuya nga gi-stricto gamay. Kinahanglan yun nga naagyud kay nahuman matod pa, ha. Ang sa may kuan diyan ni Arnel.
0: So na kuan diyan nga birthday. Muna, marpaki-greet ko sa ako ang my love, si Hi. Julie, sa coming niya na birthday po. So, advance happy birthday, Mrs.
1: Advance.
0: Mrs. Rihas, ang sa akin ko ni partner sa ito, ang amigo Arnel Aikten Rihas. So, advance happy birthday, ma'am. Mm-hmm. So, kinimurag, siguro pwede mo lang i-advance ang atong invitation. Sa bagay, dili man talisod imbitahon.
1: Automatic na.
0: May magsumbagay na. Okay. Tinigbasa kayo kung palibaran.
1: Kaon man.
0: Bitaw, Nel. Pakikwan lang ko siya. Happy birthday. Advance happy birthday.
1: Mauna siya nadungagan na po ng edad.
0: Pero bata lang gihapon. Edad na. Idad na magin nato may mukan, murug matigulang ato ang kwan dia, wala mamurug
1: yapon. Parintin eh, kuya, katong dito sa Asuncion ba?
0: Oo, Aikten, katong Aikten. Si kanikwan, si Sandre.
1: Lahi po to si Sandre, katong na dito, staff nila ang vice.
0: Oo, katong kwan po nga, may pumudag pa, istorya po, kaya makabuhay pong patay po. Pero enjoy din mo siya ika-istorya po.
1: Mabay ito ilang kwan ito. Tighin mo ang resolusyon mga kunsyal.
0: Si pangalan ito.
1: Kalimutos.
0: Manidagan ang puto kaning apiltong politika sa lungsod sa Asuncion. Pero wala giswerte. So, ikuha po siya karon sa sanggol ng mga bayan. Nakikuha dito ng mga isa sa mga empleyado kung staff sa sanggol ng bayan.
1: Mauna siya kuya nga. Aptik kaya ito? Markada to ni Dr. Jan Batakan ato ang MHO di Aslongsod sa Asuncion. Mayo nga pagpaniud to dia. Dia sa Mindro kuya na diha si katong former konsehal
0: sa
1: si Alan Monteroso. Diri sa Asuncion.
0: Former sanggunian bayan member Alan Monteroso. Wala na kuanan siya. Murang nag-in ang yung 3 terms. So nagkuhan po siya karon na siya mo ay nahimong Mindro sa lungsod sa Asuncion, Municipal Environment and Natural Resources Officer.
1: May pagpanuto niya kung engineer ha. A little bit kuhaw. May pagpanuto engineer.
0: Sa kwan, a municipal engineer sa lungsod sa Asunción, mga kabida.
1: Oh, amo to si admin, ha? Mm-hmm. Si Sir Jojo Aurelio. Murag na busy siguro to. Mao na siya mga kabida, ha? May pagpanuto sa tanan.
0: So para dili magkuan po, dili magkuan po niya ito mga higala, mga elected officials dito sa second district, mga kabida, dito sa Longsod, sa Silingan Longsod, ang Longsod sa Carmen, ato pong timbayahon, may pagpaniuto niya.
1: Kang Kuya Mayor?
0: Sa ato Mayor Leonidas Leonie Bahagi, sa iyong partner niya. Sa pagpangalagad na ang ayada ng PC Mayor
1: Kuya
0: Marcel Perandos, mga kabida, o sa kinatibok ang diyan ang mga membro sa Sangguniang Bayan, labi na gina ito ang kwadya, ang itong IPMR si Dato Wilson Bangkila, maing oto maing oto diyan kanimo unsa ba maing oto, maing salamat po sa akwad, Ma'am Leslie Pasion Quisada is watching. May utod ya, ma'am.
1: Bilib niya ni kay hurot gyud mo ang bilib ani.
0: Hurot ang bilib kay mas matidag ganon, mabi-abihon.
1: Di mawalang kape.
0: Kini nga pamilya, mga kabida. Di kay kape lang, ha. Apil na gina mga paniudto diha pagkaon labi na sa ato mga igsoong lumad, mga kabida. Mo baba diha, mo bisita diha sa lungsod sa Kapalong. Muhapit gina diha sa Panimalay, sa ato ang higala niya, Madam Leslie Pasion Quisada.
1: May pagpanyo
0: ito. So, ikuan po ta, ha? I-greet po ta niya, may pagpanyo sa ato nga kay BC Mayor, Vice Mayor Kim Quisada, sa lungsod sa Kapalong, Madam. Yun usap si Arwi Lalin, Luna Iswatsing, salamat na, salamat na. Ato po niya, wala pa, so, although wala pa niya siya makikipan sa sayang message, pero sigurado yun ko i-treat gini niya ang iyang igso. Oh, ito igso si Kuya Rolly. Iyap, mga kabida. Good morning, mga bro. Umayong odto. Hello po to all. Panabuan sa
1: Wing Dominis.
0: Dominis. Salamat. Nalimtan niya yung igso, Kuya Rolly. So, salamat. So, kada ito dito kay Kwan, naputol to ito pag-isgot sa kay Ma'am Leslie Quisada dito, mga kabida. Di ka yun. Bisan wala pa ni sila sa Kwan dito, mga kabida. Wala ni sila sa servisyo, sa politika. O pagpanirbisyo sa katawahan, mga kabida, wala'y putol ni. Pagsigil ni sila, servisyo, tabang. Dunay mo doon sila tabang, pangayon panabang, mutabang gini. Bisan sa kaning kuan mga kabida, isgotag politika, kay kuan lagi sa private ni sila, mutabang ni sila, kung mutabang sila usa ka politiko nga, ina pong tanawon, katong angayan po nga tabangan dito nga, doon na po ikabalos, nga to sa atong katawhan, makahatag dito balos, maya pagpanirbisyo, kuan po ni, mutabang ni, walay pagpangayo o balos. Gani, sa akong nahibaluan po mga kabida, sa dugay na panahon sa ila pagkuha dito suportang mga politiko, isang kini mga timbol mga kabida, ilang magyot po nang suportahan gitabangan, na labinagyot o kwan, kung sa'y matabang nila. Pero wagi kong kakita, doon na ni siya, gihangyo, doon ay pasodlong trabaho, mga parinti niya, na magkuha dito sa munisipyo, wala. So, ihalang yan eh. Mutabang lagi ni siya. Gani, ha? Doon na katong panahon sa pagkuhan sa mga Duterte, pagdagan na ito ni Presidente sa itong former President.
1: 2016.
0: Former President Rodrigo Roa Duterte. Dako po ni siyang nakatampo, natampo-tabang dito sa mga Duterte. Pero wala ni siya magsigigwan sa mudool dito sa mga Duterte. Pagdaog na, nga mauna, nangayog pabor, wala. Iyahan lang, ha? Mutabang lagi ni siya. Bisang gini sa... Diyan sa magkuhan lagi ang mga lumad. Huwag ikaw, kung saan may imong i-expect nga ibalos mga lumad, wala yun. So, iyahan niya, tabang lagi yun. Kaluoy niya, saya nakita, nga tabangonor yun kini mga
1: kalsing. Manay ko yan nga, share a blessing.
0: Share a blessing. So, muna nga, tungkol sa kinigukon, kabalo ka mo kaigbahin sa imong blessing, ang balos ani, ang kwan dito, sa itong labaw makagahong, doble-doble ang balos mga kabida. Kaya ka na kung mutabang kang imong si kataw, kayo pag-explain nga, kato yung gitabangan, mao tayo babalos sa imo ha?
1: Mao na siya, kuya, 1995, konsyal niya sa Salong Sud, Kapalong.
0: Kay Dom-Dom ko diya.
1: Napatusi ko ha, na di punto mayor, board member no, na ikwaling. O si di punto publisher, ha? Si Dennis Dinora. Kami magunto dito, mag-uban. Mangapi. Kay sila mag-i-close ni Nonoy Kwaling.
0: Nonoy Kwaling. At katong sa kanin ko, partner, asawa. Oh. Kung asawa sa ato, late Nonoy Kwaling.
1: Si yun ang Aida.
0: Lapa to, pano, undivided Davao del Norte.
1: Oh, undivided.
0: Okay, katong si Nonoy Kwaling, nahimo to nga board member sa First District. Kaya katong dito, ang kanang Davao de Oro,
1: mauna ang First District. Ang Tagum.
0: Mauna si Second District.
1: Second District. Andres Panabo,
0: Andres, mo, mo, third district,
1: third district na.
0: So, undivided to Davao del Norte.
1: Bibo po to sana ng mga tiguan. Sila Buiser, sila si Sulis. Si Ting Sulis ba? So, napatos Tony Boy.
0: Oo, si Tony Boy, may kwan to, Pabsi.
1: Oh, Pabsi.
0: Sa Federation Association, Barangay, kwan,
1: Council.
0: Sa mga kapitanis to, siya may
1: ABC.
0: So, kwan si Mona, naulahe. Naulahe ate ah. Ulahe man, at least nga nakahabol pa. Kay mahayan, kini siya sa iyong igso. Kini si Arwilal in Luna. Yun siya, hi igso, Roliap.
1: Kini si Ma'am Arwilal in Luna. Mulaga ni
0: Barangay Kagawad.
1: Diyas sa Barangay Maduaw. Maduaw. Panabo City.
0: Ay, man, mabunaw. Mag-barangay
1: mabunaw. Ah, mabunaw day.
0: Nadala ko na. So, karong umabot. Umabot ang barangay eleksyon. Iyan naman ning kuwan sa Resato, ha? Ning great, ning post Resato ang Facebook Live. Nga, kuwan lagi. Mo-appeal siya sa bugnong lugay nun. Karong umabot nga barangay eleksyon.
1: Sayang ang servisyo, ba?
0: Isip barangay Kagawad, ha? Di sa barangay mabunaw, mga kabida.
1: Mauna siya, mga kabida.
0: Kini mga luna, kada mabunaw, lugar gina, ilan ang lugar, mga luna, dagan ang mga luna diya.
1: Amudaog na ni, klaro na.
0: Oo, klaro na. Kini lang ato, Kuya Roli. Ato, parang po ni kay.
1: Tuwan mo na din sa wata. Layo naman kayo.
0: Ni-transfer naman din sa wata, wala naman din sa Panabo.
1: Mantura din na ito, makita Andre kaya. Tuwan na din sa unang distrito ni.
0: Tuwan na dito, kamas na di ay.
1: Mga na siya.
0: Padayon, padayon ta. Okay. Naputol atong kwadro sa kwadag. Eh. Mungyo na itong silingan mga lungsod noon sa mani atong mga kuya. Ay, nalimtan mo po daon ni. Eh. So, tabok ta sa barangay. Asa lungsod sa Dohali. Ang servisyo ng Inday-Inday, mga kabida. Ang atong mayor niya, Inday Rubinos. Ang atong vice mayor po, Inday Campion. Attorney Campion, mga kabida. Sa kinatubukan niya, kasanggo niyang bayan members, mga kabida.
1: Okay.
0: Labi na kisa ito, number one nga, municipal councilor, Aristide Tabirao. So, mga kabida, break ta kadali. Itong takna, 20 minutos, naglabay sa alas 12. So, break ta para sa mga mahinong danong pahinomdo, mga kabida.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Mau ba? Sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so bad.
0: Okay, welcome. Balik ta sa ato nga pagsisgot-isgot sa ato nga programa, ang Markas Kabaranggayan, mga kabida. So, padayon ta sa ato pagkuhan dito, diha sa ato. At itong timbayahon po da, timbayahon po na ito ang katong ang ato dihang amigo. Oh, dugi-dugi na ito. Marang kapaabot na po ni ba? Dugi-dugi na ito makabisita diha. Nagkita mi ani niya. Konsihal pa ni siya sa lungsod sa Duhali. Ato nga. Kuya Junjun Ismino Junior Romulo Ismino Junior maing uto ni mo dia kuya ataupun nga IPMR sa barangay si Pare Jire Jire Ismino Dato Jire Ismino dia sa
1: kato may klarong dato kuya
0: kato dato okay. Makuan po ni makaibalong makasuro itagkuan Duhali manawag asa magkapare suroy dire. Oh, pero mga lagi, tagsan ang ipot mga kanagduhali. Kaya di man ipagkuhan mga kabida. Karun, anay gabiyahe di ang bus, Batsilor. Pero abin nyo mga kabida. Lisod na, makakayon ko nga, mas may pumanto sa unang mga jeep lang ang gabiyahe.
1: Dali
0: ba ito makasakay, dali ito makabot. Pero karun mga kabida, kung doon naging kayo kuhan dito nga lakaw nga medyo kakuhang oras.
1: Di pwede.
0: Di pwede. Tapi na mga adlawon ka, karon ka makakuang dito. Kaya wa na klaro ang oras. Pasalamat nga bus na nagbiyahe pero ay klaro ang oras dia. So, makuagi ka do na kay
1: upat ra na kuya, marag duhagi kag Davao, duhagi kag Santo Tomas.
0: Unya, makuag pagi dia, do na yung madaot daw. Oh. Wala po'y makapuli sa oras. So, magpaabot na po ka sa kato schedule sa sunod nga bus.
1: Muna'y nakabahog. Kuan niya.
0: So, bisa na mga taga-kuan niya, ang mga lumulupyo.
1: Nadismaya po.
0: Nadismaya, gil sila sa ditabo. labi na gyud pagog transportasyon gikan sa kana pasulod
1: dito. Magani kay naay baobao pero mahal.
0: Oh, naay mga baobao pero mahal lang itabo ra style murag pakyaw nimo. Oh, pakyaw baobao, tricycle o kana naay mga single motorcycles may tabo pakyaw nimo. So mao lagi na bisan taga diha medyo na dismayah murag wala na malipay unta na ibas nga nakabiyahe. Kuha na may noon. Nahitabo pa diha, namatay ang katong katong mga ginagmay bitaw nato katong mga jeep. Patay ang ilang negosyo katong sa mga jeep diha.
1: Mga gani, kuya. Ako sa itimbaya ni kuya, si Sir Joseph Erap Estrada. Matod pa niya, good noon diha mga idol. Salamat sir sa pag lantaw sa mga pagsubaybay sa mga programang Markas Kabarangayan.
0: Pagsubaybay gini sa pirmi nga, sino magot? Parehas mo ba? Parente yun siguro mga kasi sino kay mga ulo.
1: Kinimang good si Sir Joseph Erap Estrada. Magpapili ni pag-utro ha sa 2028. Siguro basig ma senior board member ni ya sa unang distrito.
0: Senior ka niya ha?
1: Mga na siya nga maning kamot lang ta Sir Erap Estrada. Huwag kang Ma'am Gina Estrada. Huwag kang bunso niya. Happy birthday. Deleted.
0: Agila na ba ni si Kwan?
1: Delete pa.
0: Nga nun, makontrol na hisgo po ka bugsa.
1: Sige lang kayo. Paan man to?
0: Abi ko agila na siya.
1: Pohon. Ako ni pasudlon pohon. Muna sa mga kabida. Ato ang tanahon karon. Labi na kay sunod si Mana magsugod na ang klase. Sa elementarya, sa kinder, sa elementarya, sa high school, abot sa college kay depende man na.
0: Tama to na kay karon na nagpadayon na so padayon na karon ang kanang ginatawag na tong brigada eskwela. Kini isa po kini brigada eskwela, isa po ni murag ginakuan din nahitabo na murag nahimo na kini siya mga requirements o qualification nga mo enroll ka kinahanglan nag-appeal ka ng brigada eskwela mga kabida. So kinahanglan nga mukha ka rito sa imong tabag dala ka bag silhig o sa imong katampo magkuha ka mamanday ka so pero aktual mga kabida dili magyod ang kini ato mga bata gagmay pa man nila pero sa elementarya. So kita mga ginikanan mo ay mukha ang gidani mga pilitos brigada eskwela. So mo po na ako makuha na po bitaw, matingadan o maluoy ba kung sa'yo kung kanya itanaw, kung sa'yo ka mo, kung sa'yo yung istorya, ano sa ito ang mga magtutudlo. Nga, okay mong kuha nun, naaman ni Sigil sila yung budget sa ilang eskwilahan, matag-eskwilahan, ay
1: pundo. Kada kong budget pero, sa DepEd Nasional?
0: May kuhan bitaw ta nga, kung paabot, maabot na ang brigada, gawas na na yung mga PTA, kaya doon na po na yung mga PTA, na po na yung pundo, magamit po na sila pundo. Maluoy ko sa mga maestra nga magkabangga-bangga doon sa mga politiko. Oh, request ito, mga ayaw kung sa'yo magkuhan dito, para lang sa brigada eskwela. Mauna ko ang asa man paingon ni ang ilang budget, ang ilang MOE. Nga nung, huwag sabon, murag magluoy ko, nagpakaulaw dito, pakaulaw ito mga maestra, hangyo sa mga politiko, pangayaw mga pintura, kung sa pa diha, plywood, kung sa pa. Para ilang gamitin sa brigada eskwela.
1: I-repair sa mga eskwelahan?
0: I-repair sa eskwelahan, i-repair sa mga bangko. So, muna mga kabida nga makakanta nga, asa paingon, asa man ay paingon ni ang ilang budget, ang ilang pondo. Nga no, ay may manis sila. Kada, wag ini, di na niyo ka, kada
1: sugos klase.
0: Kada abri sa eskwela, sa klase. Before gina magsugod ang klase, lagi na yung mga isa kasimana nga kinakuha ka ng brigada eskwela mga kabida. Gani, nakuha na po ta, nakakuyog-kuyog na po tayo ni paghatag ito sa mga eskwelahan labi na itong Fraternal Order of Eagles sa Philippine Eagles.
1: Mga gani kuya.
0: Nagkakuha po tayo ni nakasuporta mga punoon ta ni ini atagtag mga pintura o sa mga ubang mga materialis dito sa mga eskwelahan.
1: So, pero amo dito kuya, amo pong ipili ka itong mga luoy gani sudlo nun yung mga eskwelahan kuya?
0: Depende po ni sa katong mga eskwelahan po nga kugihan po lagi mo hangyo o lagi mga mag-request sa ato ang fraternity mga puto yung kuha na dito pinakakuha po na ka na dito ngayon at tama man ako itong pinakasuok-suok. Mga po na yung mga
1: eskwelahan. Mga luoy nga eskwelahan.
0: Mura po na yung mga eskwelahan nga. Huwag sa mga tanahon, murag napasagdan na bitaw sa kaning kuan sa dipid o sa bayat ng kay looy kayo, musulod ka, tanaw kang ilang eskwilan, musulod ka, guba kayo bakan, mga bangko, mga daot na, niya, kulang yun, kulang.
1: Why at niman pa yan, sama?
0: Mauna, makakwanta nga. Makapanguta na po ito sa asa pa ingon ang budget na yun eh.
1: Mauna siya, Kuya nga, lisod, na? Mauna ang mga maestra, magkabuang in town.
0: Magkabuang, hangyo. Pakaulaw, hangyo, doon sa itong mga elected officials. Mauna, magkakuan po doon ta, sama, kining deep aid bitaw, maayo kay mo hangyo dito sa itong mga politiko, kung sa'y tabang. Niya, dito kasabot kay panahon sa eleksyon, panahon eleksyon time, ang mga politiko, bawal, kinabawalan ng muduol ini nga sa mga eskwelahan, sa itong deep aid, bawal nga muduol, mga dito ka rin hangyo sa tabang ba sa diha, labi na sa politika, bawal na. Pero ang mga maestra may muduol sa politika,
1: Walay bawal.
0: Maura po din kanabitang sa barangay eleksyon mga kabida. Ang barangay eleksyon, non-partisan. So, walay political party. So, nakitakuan diha.
1: Nay, mga amo.
0: Oo. Unya, gawas niya kay non-partisan lagi. Dili ka. Pwede ka mo dool ito, mga ikagtabang sa kanin kuhan diha. Ito mga amo nila. Pero pag-abot po ito ka na yung mga local election, national election, yun na. Ang katong pwede po ito, mga bawal na po ito.
1: Mauna siya.
0: Di ka kasabot sa itong balaod po usahay, mga kabida.
1: Manang sobra sa ito ang sa gawas nun.
0: Mm-mm,
1: sa itong nasod mo nang nadlisod.
0: Di ka kasabot po usahay. Mag ito na karoon yun, bindalo na.
1: Oh.
0: Bindalo. Ang balaod, bawagon para lang upabor sa isa ka.
1: Para anaroon niya sa sinit. Pastilan.
0: Upabor. Bawagon ang balaod para pagpabor sa isa ka. Kuan lang. Isa ka tao o anak ba.
1: Sayang ang giswildo sila ko yan. Mm-hmm. Ilang trabaho na. Gasige lag-away sa politika.
0: O man ay.
1: Muna ilison. Nga karon, tanaw na itong dipid. Mauna siya. Ha? Maningkamot lang po tao ng taga district nga musuro ila atos mga politiko.
0: Atos mga politiko. Nya. Pila ro po tayo makan sa bagay, gidagmay matigo man daghan da. Kay di man kay isa ra po ra ilang duolan. Matigo man niya. Kato po mga ginikanan po, ila man po to karon na mag na donate po dito, donate mga pintura, mga po na may tumulong. Kana ra po, mao po ni ilang gamiton, sila na po mo trabaho. Ang mga ginikanan.
1: Ganihan day ko ya ako nga po. Atong eskwelahan kay brigada man. Engko pila man day amount dito sa 200 siguro asin lang kay para so wala luoy po ng bata
0: wala eh. So wala man kamot to ay hatag lang kas 200
1: ade to man dito ang lala ni ade uban sila man
0: so sila man na dito
1: oh ana so, pod kay panghuaon tong mga gamit daw nga kan balhin na pug lang eskwela ako kanang room.
0: Okay, bukan naman siya
1: grade 3 naman
0: grade 3 na siya so mo-transfer na po siya, pasar siya.
1: Oo, oh, andihan naman sa kwan-yapon, sa pilot.
0: Mahinomdom ko na makakatawa ko ng inanap ito nga pag-in sa klase. So, siyempre, katong mga kwan ito, mapasar yun. Ang grade 1, grade 2, grade 3. Dito sa kwan niya, kwan-murag special child niya. Dito sa kanang mga barangay-barangay, layo sa siyudad, wala kayo na kanang mandunay mga eskwilaan dito sa mga inanap, mga special child.
1: Wala, din hirigin na siyudad.
0: So nasagol siya dito sa mga kwan dito, natawag regular dito nga kaning klase. Ngunya kay waman, kay kwan lagi, diwa siya kapasar. Iginan, ay, ala, pag klase na balik, wala di ka kapasar dyan. Iginan siya, ako bangay maestra, wala kay kapasar, kay classmate rin hapon magkaroon. Kay nibalik man siya. So ang nahitabo, ang katuyang maestra sa naagi nga school year, kay nibalik lagi siya, di mo rin hapon yung maestra mo ito nga, esta daw yung maestra, wala, makapasar. Kay nag-classmate lang daw sila gihapon. Mara po na kayo. Oh, kinsa tong bugo? Tindog. So, wag mo angkon nga bugo sila. Kay maulaw man. So, doon na isa nga murag ni tindog. Kay, wala lagi. Oh, ikaw, Pedro, tindog mo lang ka. Bugo rin ka. So, mamoy, naluoy mo lang kung pukunin mo. Kay ikaw naman lang isa nagtindog mo. Maura po na yun anak mga kabida.
1: Ako sa itimbaya ni kuya. Ha? Kang kuya Heidi Dinshed. Matod niya, kuya Kaloy, maniunto kuya. Oh, salamat kuya Heidi Dinshed. O si Kapitan.
0: Kapitan Francis Anseng Castilla sa Barangay Ising.
1: Carmen.
0: Carmen.
1: So, di ba sa basta
0: na? So, layo po na nang imbitar ng paniunto. Eh.
1: Tapos ako. Kundi ito na sa Kubustila. Salamat kayo, Kuya Pader.
0: Tamo po nga. Pas po pa ito na Kuya Usap na makakaon.
1: Naman si Kapitan, ha? Itong maabtik kugihan nga Kapitan das Barangay Ising. Ha? Palangga ni Mayor Kuya Luni Bahagi.
0: kugihan po ni nga Kapitan.
1: Pero daghan ang dalan niya, Kuya. Ipang siminto na.
0: Mayo mo.
1: Alam ko, bilipag na ko ni Kapitan. Eh. Ha? Mm-hmm. Na siya. Pero maana na naroon, Kuya, sa imo, ha? Muli ang tagsibo. Mauna, bitaw Kapitan, mayang pagpaniod to.
0: Mm-mm.
1: Ito ang mabtik nga Kapitan. Ha? Parente niya itong katong retired police. Si Astilla. Mauna siya mga ha? Kabida nang di basta-basta. Mauna nga mayang pagpaniod to diya sa Barangay Cebulano kang Kapitan Gerson ba ito? Takmoy?
0: Gerson Takmoy, no. Barangay Cebulano.
1: Iham na yung mga partner.
0: Mm, sila na partneran. O kanag sa Barangay Kapitan sa Alihal. Alihal sa kaning New Kamiling.
1: Kamiling si Alba.
0: Kapitan Alba. Mabakada kayo. Ito naman sa ito.
1: Ang taba?
0: Ang prinsesa po nila. Di, ang Kapitan. Oh. Kapitana sa Barangay Guadalupe.
1: Guadalupe. Mm,
0: si Kapitana Girly.
1: Mata ilang Prince Charmy. Oh, Prince.
0: Ang prinsesa nila di sa ilang kwan.
1: Niya, saan na si Ate Alma? Kanina.
0: Sila ni sila ni mga barkada. Sila nga team ni. Mm, ang Kapitan sa Tabang. Si Kapitan
1: Alpe.
0: Alpe. Mm, Kapitan Alpe.
1: Nuaybas. May pagpaniyot to sa talaga mga Kapitan das Lungsod sa Carmen. Mm-hmm. Ha? Di lang na to i-appel tong FABC.
0: Appel na siya kay Tanan man.
1: Oh, Tanan. Amigo ba ito ni Kwan? Okay. Kapitan Anseng?
0: Ang Kapitan das Lapas, Kapitan Libre. May oto. May oto ni Breakup. Huwag ito na ito mag-isaitahe. O balik ito at mulo na ito. Doon naman tayo itunol sa iyaha nga Kwan. Tato mabalik. So, siguro bro, nilang mga aking mga adlaw, bubalik siguro media. Doon ang putay gihangin niya. Patabang kasi doon natin duulon dito nga para makaklampo na itong sponsor sa itong programa. So, siguro mga pila ka adlaw, bubalik na regisita sa Barangay Lapas kay Kapitan Libre.
1: Mauna siya mga kabida.
0: So, kung po doon sa itong Barangay Kapitan sa San Nicolas, sa itong kapitana si Nanay Rosel, Kapitan Rosel, mga kabida. May ngunto ni Kuya Nay, may pagpaniod to. So, kuwan po niya siya.
1: Huwag kang Kuya Alan Sarabia. Itong Kuya Nadia Scarmior.
0: Kuya Alan Sarabia sa Barangay San Nicolas, Puglia po. Kuwan po niya siya. Kuwan po niya, maduulang po niya sa mga tao. Makakamputa niya nga. Kaya naman siya kay Kuya Mior na karoon na. Kaya, Kuya Mior Jory Lampagos. Naiuban nga mo, dili na mo ito kay Mior. Diyan na siya mo dool po, maghangyo, suli. Gani, ha? Nakita na ako dito ko. Kanabitaw mga suli sa uksa ko pating harvest na bitaw ng school year in. Kanang yearbook. Muna iting ting harvest. Uksa ko pa. Kanang prutas bitaw mga harvest na panahon harvest. So muna pagdaghan. Muna pagdaghan sa yearbook. So looy po ba yan? Malooy ito magtanawan na nga magkulit ang mga yearbook. Pero di ba na ipagkaning kuhan po mga kabida? Tulong kalois gino, tulong maginakbo kakuhang na mga anak, graduado tanang, pulos na kaning profesional, graduate sa college. Wala gitawan ko makadool ang politiko o kinsa diya para sa ilang yearbook. So mga kabida, atong takna, 40 minutos na ilabay sa last dosis. So, break ta kadali mga kabida para sa mga itong mahinungdano, mga pahinomdo mga kabida.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon. Duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Sales panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan gyud na atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko. Gabaon aning Mega C Plus. Importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
1: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Okay, welcome. Balik po kita sa itong programa. Ang marka sa barangayan, mga kabida. So, kumusta? Balik ta.
5: Ako sang itimbaya ni Kuya, si Sir Benji Ausiran. Matod pa niya, mayong udto niya, Sir Carlos. Shout out ko sa taga Barangay Gabuyan. Kapalong ni. Huwag labi na kang umaabot nga BM Irap Estrada, ha? Sir Benji Ausiran. O kang Kuya Darwin. Ha? Kuya Darwin Solicar. Matod pa niya. Shout out mga kuya.
4: Mayungoto.
5: Mayungoto.
4: Mayungoto niya kay Kuya Darwin Solicar. Diya sa ito nga LGO. Sa kung siya, sa ito, hindi na kumakunalimot kung sa nga department niya siya. Diya sa ito nga local government unit sa Panabo City, mga kabida.
5: Ah, wala ba siya sa Treasurer?
4: Wala na siya diya sa kanikwantro. Pagkuha na diyan ni Kuya Mayor, Jory Lampagos. Gi-pull out siya, gibalik siya sa iyang kwalgan o sa kwalmader unit. Kaya kata pagkuha nila dito sa licensing. Ito, murag kwanto siya rito, murag gikuhan lang doon siya. Ya karon gibalik na siya og sa kwarta pa back to barracks na siya.
5: Og sa back to barracks diba katumantong lagi po sa task force na kuya kay sila may mangulikta atong mga sakyanan baga mosulod sa Panabo. Mga katong mga van, mga kwan.
4: Wala na lahi to kay katong sa kwarta pangulikta na mo man to nga temporaryo man to niya. Dito gito man bigito ni Madir. Usap kan dito Madir niya, ni Madir unit. So balik na siya karon sa katayang gyud pa dito. Asisor mo tara, dili ko na kumakuan. Basta kay wala na siya diya sa kanilang sa licensing mo.
5: Wow. Oga, salamat po sa pag viewing ha, kang Sir Jackman Triskillion. Salamat kayo.
4: So ato po ko na timbayhon po, mayong udto, mayong papaniyoto diya sa Longsod sa Santo Tomas. Ang ato ang kuya niya, Kuya Ronald. Dimaya.
5: Dimaya, may pagpanyuto kuya.
4: May pagpanyuto, uban sa iyang partner, ate,
5: si ate.
4: Si ate Mina. Kumusta mo diha, may ngunto. Yung nonsaw sa atong, atong mayor diha, kuya. Kuya Andoboldi. Kuya Ronald Roland de Jessica. Mga kabida, sa iyang partner sa pagpanirbisyo. O partner sa kinabuhi. Ate Maria Los Inday de Jessica. Sa kinaditibukan nga puwersa sa membro sa Sangguniang Bayan diha. Ato ang kuya, Kuya John Batos Salim, mga kabida. Si Kuya Jojo Mantikilya, may utto din mo diha kuya, may pagpaniutto. Si Kuya Jojo Mantikilya.
5: Si Kuya John Batos Salim.
4: Kuya John Batos Salim, si Kuya si Eric Estela, may utto, may pagpaniutto kaninyo diha.
5: Oh, si, sana, si Bro Andamon.
4: Kuya. Kuya na
5: kaya? Ah, kuya na.
4: Kuya, kuya kading
5: Asa mo
4: Bong Andamon, Kuya Bong Andamon. Dabaw na siya, Dabaw. Di ko makuntong sa mga club. Basta kayo sa Dabaw na siya, nakakuan sa Eagles mga kabida.
5: Imbro
4: na niya siya karon sa the Fraternal Order of Eagles, Kuya Bong Andamon.
5: Hapit na ano ka hurot o Kuya niya?
4: Kuya niya, mga Bong, Kuya Bong Di Maya.
5: Kato si Kuan?
4: Kabong, Bong Rolian, Bong Batunis.
5: Rolian, si Rolian.
4: Mga Bong nga, Babong, bongbong. Mga usap ko pa, maglagot ko magtanaw sa mong bongbong, mong balay kay dagang bangag.
5: Sibaya saan ako ni Kuya si Jackman na, Treskilyon, maayong udto. Diha, Sir Kaloya, shout out ko sa akong asawa, Jenilyn, og anak si Sierra, Jenica Morelos, og Purok. Asa mo ni? Maharlika sa Barangay Grido, Panabo City. Salamat. O kang Mr. Kick.
4: Silingang Barangay. Ha? Silingang Barangay na ito.
5: Silingang Barangay.
4: Itong Kapitan diha. Kapitan
5: Inad.
4: Inad. Bert Inad. Paring Bert Inad. Kumusta? May uto diha. May papunyo ito. Sa timon sa mga sangguriang barangay members, mga kabida.
5: O gatong partner, o.
4: Shout out. May uto kay Ronald Sanchez. Shout out sa mga
5: staff
4: sa
5: ni Boss GM Relampagos.
4: So may uto din po diha, may uto. Atay ko diha. Murag human na siguro session kay ni ko na man siya na siya ko dito kay Boss GM po da. Nagkulat-hulat po ni dito. So may uto kaninyo diha.
5: Kang Kuya Jano.
4: Kuya
5: Hentelis.
4: May utok diyan kay Bonso. Diyan o. Diyan o.
5: O kang Ate Buna diyan.
4: Congratulations diyan. Congratulations. Welcome to the club.
5: Welcome to the club.
4: Bago si itong Ate Buna. Attorney Buna Humamel Inso. Mga kabida.
5: Nanay Sumpay.
4: Nanay Sumpay. Humamel Inso. So, kuhan mo lang niya sa uta. Sa wala pa niya mahimong Inso. Kuhan na siya. Attorney Buna Hintay Humamil. Karon napagi nasumpayan pag og inso. So welcome to the club. Bago lang ni bago lang po ni sila nang ning up ni kon sa ilang kaminyo ang kasal ito miagi nga semana nitong pizza 28 sa Mayo. Nagkuhan kasi na 8 gid ha.
5: Oh, na
4: 8. No.
5: Inso 8. Wala nga, congrats.
4: Congratulations.
5: Basig, mawala ni si Atty. Juan, kati yung papa gani, si Vincio.
4: Vincio.
5: Umamin siya, nanagli aporong pohon. Malingaw na itong tiguan. Mawala siya mga kabida. Di, basta-basta. O sa tanan na itong mga Kuya Ate Bunso, mayo nga pagpaniod to.
4: Mayo pagpaniod to. Medyo kung karong panahon na, dili kayo tantong init. Kaya medyo kung karong langit, mga gikisdom.
5: Kusog kayong ulan gabi eh, Kuya. Grabe lagi.
4: Ulan na itong gabi eh, bitaw. Kuangod, kay mo ito nga, nagkuman tanga, doon na may schedule lagi sa kaning kuan, mga bihilya sa patay. Ano pa, alas 7, ang mga assembly time. So, kuan to, dito ko. Abtan man bitaw ko sa kaing ulan pero kapadayon gini pasalamat ko sa atong mga kaabag Joshua sa Joshua Rinihani bisan sa kakusog sa ulan padayon kami sa among serbisyo dito sa among kauban mga membro namo dito sa GKK. So condolence sa atong pamilya Camarillo diya sa Bia Bida na himo na masulupon sila so pagka wala silang padre di pamilya. So mo ito giserbiyo si Johanna mo kagabi bisantor nga kakusog sa ulan pasalamat po tangan nakapahigayon kita
5: nagbutas siya kagabi ko ya kay ulan kayo
4: wala nakabutas at sinilas na ko kaya paglakaw na ko kay balay isabay pagtong ang ulan at sinilas sa pagtaon ko. So magkuhan bitaw ng ulan napugos. Napokus ka ang tagiatak sa baha, mga kabida. So, may udo. Ito pong kano, timbayahon. si Evelyn Manceras sa kaubad po din ako diyan sa San Agustin Parish sa kuan po ni isa sa mga kuan diyan apostolado sa ayang ginakuptan ang Mother Butler Missionsville mga kalida mga ni mo astiman sa itong mga kapairian sa mga gamit sa pari o yung sab sa pag-atiman sa atong altar.
5: Mauna, congrats. So,
4: maingod to ninyo dihan tanan.
5: Oga, ako sa nitibaya ko ya, si Langlang, may pagpaniod to da, matop niya. Shout out ko ya. Dito ni taga Nabunturan.
4: So, lisod lagi ni, layo-layo po na itong muna yung mga imbitar po pagpaniod po. So, mga pass mo po ta. So, adere lang ta sa ito ang silingan po na, silingan mga barangay.
5: Dool-dool
4: so,
5: lang. So,
4: dere sa San Francisco, mga kabida, itong i-greet po na itong kapitan niya, Kuya. Kuya Conrad Chodor Matotino ng ato si kasamtangan nga
5: Kuya Bubot
4: IBC IBC rin sa siyudad sa Panabo so ex-officio member sa Sanggunian Panglungsod mga kabida may uto ni mo Kuya Bubot Matotino
5: o gatong ni timbaya tong nagsisyon ron sa probinsya si Kuya Orley Amit na diha
4: Martes Adlong Martes sisyon po karoon sa Sanggunian
5: si Kuya Panglungsod Kuya Aldabid Uy atong sa, mga board member na pas provincia. Kuya Puloy Inad
4: Provincia sa Davao del Norte so may pagpaniuto
5: iubay na itong mga kuya diha
4: may pagpaniuto ni diha
5: na diha si Kuya Pupup
4: ang mapinanggaon sa mga
5: single mom
4: si Kuya Pupup Catalan mga kabida
5: labi na kang Kuya Roy Kuya may pagpaniuto diha
4: pagpaniuto Kuya Roy Catalan mga kabida former board member Roy Catalan ang kanyang Roy ang Roy diha sa ito sangguni ang panlalawigan kanhi.
5: Dugay na tawa kasuro ito ba?
4: Dugay na tawa kapangapi. Wata kapangapi diya sa ilahan ni Kuya Roy. Da. Murag, siguro at umubisita po diya. Pohon, kaya, murag, pohon. Wala naman po. Usakuan pa ni Kuya Eric pa. Kuya Eric Alonso. Wala sama, walay korok diha. Maingod to kay Kuya Eric Alonso. Kumusta diha Kuya? Asa makakaroon na himutang sa kagibutang sa Ginoo? Maingod to kanimo diha.
5: Tuwa po ni sa Davao, kay sesyon po dito.
4: Sabay o sesyon. Mapunir sa sanggol niya panglungsod sa Davao City. So sabay, Martes mo po din na ilang sesyon diha mga kabida.
5: Ang Carmen, Martes
4: po. Martes po. Tama o, karoon. Sabay, buntag. Wala na, umukanta rito, wala na tayo maapsan po siguro kay buntag man ha. Kuwan na ba po ni Karun, kuwan na sa itong Carmen, ang mga sanggol yung bayan members. Kabalo na mo si mo Ipsot, maluoy po taong ko kanana yung mga mag-atang bitaw di ha.
5: Na yung backdoor?
4: Oo, na po sinanap, katultol na sa backdoor. Ang ilang masakyan na ito, nag-parking sa Luyo. So, ang katotaw, nagpaabot ang itong mga tao dito. Kuwan dito nga. Paabot sa ilang ipanghangyo, doon na natin mga kwan dito nga. Sa bagay po, na ay mga kwan ka ng mga resita, muksa kwan pa, recycle na ba? Mukha na tagpila, taas-taas ng panahon nga nagamit kini, muksa kwan mga kwan, lagom na gani. Tungkol kay, murag, nahimo naman ang grupo na nga, murag, nahimo na lang nila nga panginabuhi ang ginakarangin ng pagdala-dala resita mga kabida. Nato po mga kwan nga, tungkol po ni sa itong mga elected officials, gila pong gianad po, gitolerate na yung mga inan eh. So, mo na.
5: Nagsinima na.
4: Nagsinima na. Nagsaka pa. Nagtudlo ta sa ilang magtinapulan. Maurago na paghatag mga assistance bitaw. Mga kanan sa purpose. Kanan kining purpose po ba na. Naghapong nahitabong isyo. Nahimong isyo. Kay, ang gamito na dito sa mga kwan dito. Imbis kay, para sa
5: eskwilahan.
4: Para sa eskwilahan. Ginas pag-eskwila sa mga anak. Kwan dito. Pagkuha sa release sa ilang kuha sa purpose, ang ba na, abtik pa kayo nag-setting-setting. So, mo na mga kabida nga, isa po siguro mo dapat tanawang gina sa itong panggamhanan. So, kung sakto ba yun ang ilang mga ginabuhat mga kabida. Kaya imong kuha nun nga, hindi man ko na long time solusyon. Ang pinakakuha ang gina, hatag trabaho, panginabuhian mo gina, diha mga kabida.

0: station manager kang Ate Rose sa Bolpa o kang Papa Kibs, ha? Mayong pagpaniod to sa tanan. Kanyang bata-batas kahanginan, manamilit na kay napupusag yung mong oras. Daghang kayong salamat o dalay ko ng Diyos.
1: So mga kabida, si Kuya Mario na po kaninyo, mag-ingon sa naandan. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So manamilit na kita kaninyo, kaya napupos na mag-ingon isa ka oras nga takna. Kini sa itong paghisgot-hisgot, din sa itong markas ka barangayan mga kabidas. So kini sa kang magkadapit kaninyo, asantod sa ugma na po, asa maghihapon takna ang istasyon, din sa itong 96.1 mga kabida. So kini sa Kuya Mario kaninyo, dalay ko ng Diyos, salamat.
2: Sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimo Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
3: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist kalahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
2: Hingot jud siya tanang product ni mura tilawan jud na nako ng nading salamat jud kay ning nading kay. Wala na koy gibati, dili na ko kapoy, ana maglihok-lihok ko na na, dili ko luya tan-aon. Mo ana gay ning uban ay adtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit. Ya, na sa kuy tanang umaga ning nading niya, dugan diri sa ginhawag lang tan siya. Inko inom, dali na kisya ngawian. Hingot jud siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak yes, kasi mag-ali-agay. Akong gipainom og power ten gaplasa na kong nung lading. Hingot jud siya nung lading gamiton muna. Mag-ambo jud kasi binuo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi jud na mawala. Kung dinay among ginintin ka rin. Ang nga suki na kong rin na inakuyapan rin nga na nag-guro-guro gagitugnaw akong gipainom. Inaampoy ako. Dahil nung lading. Wala na jud siya rin kuro. Wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa imong kalampusan, handumanan sa akong kagahapon.
2: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: san asa pa.
1: Hello magkapower 10, kumusta o gamay kapag pabidaw ka natong tadan? Welcome sa ato aga tulumanon, ang giya sa pag-umban sa maayog apang lawas. Siyempre kauban ninyong kadunay ha, Dr. L. Palma, alang sa ato aga panagkauban na usaban. Siyempre, kauban po kanunay ka nato, aga ito ang kasaligan ng produkto, ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Usa ka kahibulugan ng kapsula ang kinahanglan ni mong gamiton sa batang adlaw. Ayaw yun pagpakawala sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule, especially sa tuang panahon karon nga nabantayan na yun na itong mga Power 10, gisubala pa sa record po sa mga ahensyas panglawas sa tuang ganasun nga nagkabata ang mga gitawag na dunay mga klase-klase nga sakit bunga sa pagkaguba sa gitawag mga Power 10 nga organ sa itong lawas. And of course, sana ni anak, kada gitawag nila nga chronic kidney disease or kada gitawag mga Power 10 nga sakit sa kidney, kaming laya na mga Power 10. Actually, mga Power 10, kanang chronic kidney disease, usa ka nakasakit sa tuang kidney nga seryoso, kung padayon ang pagkagrabis kahimtang sa lawas ana, din ang function sa kidney mga Power 10. Hinahinay nga mawala sulod sa pila ka bulan o ngadtos katuigan. O niya mga Power 10, sagad yun, ang advice yun sa doctor, is maog yun ang gitawag dialysis. Mauna mga Power 10 nga importante kaayo na organ ang kidney mangod. Kaya mauli ang musala sa hugaw, sobrang minerales, mga fluid gikan sa tuag at dugo mga Power 10. Unya ipagawas mangod na itong lawas, pinaagi sa ihi. No? Kanang masala mga Power 10 nga gikan sa kidney, ipagawas na padulog dito sa ihi mga Power 10. Mauna nga ang abilidad mga Power 10 sa pagsala sa tuong kidney, kung muhinay na ganina, muresulta na sa pagtipon sa mga delikadong level sa fluid, mga electrolytes, mga hilo sa tuang lawas, o na nga maluya yun ang tao kung ang function sa kidney dili na maayo. Kini musangpot nga to sa grabe nga komplikasyon po o makaapikto na sa tuang kasing-kasing, sa tuang bukog o sa tibuok nato kapang lawas. Ha? Kanang kidney mga Power 10 interconnected na sa uban manggod nga organs ni anak magyud ang design sa tuang lawas. O na nga Power 10 Pro Bio Capsule, dako yun siya o katabang alang sa tuang lawas mga Power 10. Especially nga mutabang sa paghinlo sa tuang dugo, alon dili na maglisod si kidneys pagsala mga Power 10. Unya, mas dali ta nga makondisyon o dali nga maprotektahan ang atuang kidney. Daagis paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule, kay mutabang siya pag-purify sa atuang blood. Asa mo ka makakita mga Power 10 nga ni anak kanindot ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule? O niya mga Power 10, kini gitawag chronic kidney disease. Gabahin ni siya sa 5 stages. Gikan sa ginagbay nga damage sa kidney. Ang ato mga ka-Power 10 sa hangto sa kumplito ng pagka-palya na yun sa tuang kidney. Ang stage 5 nga chronic kidney disease mga ka-Power 10, gitawag na siyang end-stage renal disease. Diin gikinahanglan na yun ang dialysis. No? Kung ingon naman doktor mga ka-Power 10, kinahanglan na yun ang dialysis or kidney transplant makaha, alam mabuhi. No? O naga, ayaw yun kumpiyansa niya. Doon ay duha kalabing kasagalan nga rason nga nung doon kay gitawag na chronic kidney disease. Diabetes, number 1, o hypertension mga Power 10 or pagsaka sa dugo. Ang diabetes mga Power 10, ilabi na kung musaka na ang asukar sa dugo kanang glucose. Dili na makontrol mga Power 10 sa daghan nga katuigan, nga hugaw ang imong dugo, lapot kayo. Sa sobrang sugar, madaot ang imuhang kidney ni ana. Kundi ang hypertension usap, dungan po na sa rason nga sangputanan po sa pagkaguba sa kidney o kanang itawag na chronic kidney disease. Ang dili makontrolan nga kanunay nga taas sa presyon sa dugo, nagbutang ka na og kusog na puwersa sa delikado nga mga ugat sa tibuok lawas, lakip na sa tuang kidney. Mao na mga Power 10 nga nagpalapot o nagpagahi na sa tuang mga kaugatan, nagpahikti na sa mga agianan, sa mga og nagapaminos na sa dagan sa dugo, mao na hinungdan mga Power 10 nga maguba ang kidney tungod kay ang mga nephrons o gagmay nga salaan mga Power 10 mga damage muna siya. Muna ang kalikayan yun ato. Kana abiga na ito ang kidney niya gamit as Power 10 Probio Capsule. Kaya mutabang po na pag-control sa sugar level ang Power 10. O niya mutabang usab nga mapaubos ang pressure sa tundugo nga dili ma-compromise o maguba ang atuang nga kidney, ha? Power 10 Probio Capsule. Wala na kita yung olas palang sa pagpadayong sunahan. Dr. L. Palma, magayong kaninyo lawas wilawang bahandi sa tanan. At ang abiga at pinag-ispag gamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.

0: Magandang araw mga ka-Klingel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan. Isang magandang araw mga kaibigan, welcome again sa ating palatuntunang hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. At narito na naman po itong ating pagbibigay gabay at pagtulong sa mga kaibigan nating gustong magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ito ng simpleng pagkakape. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang Clay Gel Coffee Mix ay isang uri ng kape na napakasarap. And at the same time may pagtulong po sa ating kalusugan. Ito po ay sinadya ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nang sa ganun po mga kaibigan, yung cravings po natin sa kape ay ma-achieve and at the same time magkaroon po tayo ng mas magandang kalusugan. Ang ating kape mga kaibigan may taglay po nito ang 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayang maganda at nakatutulong sa ating kalusugan. Ano ho mga kaibigan? At alam niyo po ba mga kapatid na hindi lamang po pagbibigay lunas sa mga problema sa katawan kundi pati na rin po yung pagbibigay ng depensa. Yun po kasi yung pinaka-importante rito, yung talaga magkaroon tayo ng proper defense against po sa mga diseases o kaya mga chronic diseases na maaaring ma-achieve natin sa ating kalusugan. Ngayong mga araw na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong isang uri ng problema na kung saan po mga kaibigan, totoo po itong malaking issue sa mga kabataan ngayon mga kaibigan. Ano? Ito pong tinatawag nating depression. Alam niyo po ba mga kaibigan, ito pong depression, isa po itong depressive disorder o seryoso at common medical illness, no? Causing persistent sadness, usual palagi po tayong sad o malungkutin at wala po tayong interest, loss of interest at wala po tayong tinatawag na gana sa ating pang-araw-araw at nagkakaroon din po tayo ng tinatawag na mga physical symptoms, ano ho, gaya po ng fatigue o kaya sleep changes na kung minsan mga kaibigan ay talagang tumatama na rin po sa ating mga katawan. Totoo po ito mga kaibigan, ang depression po kasi mga kapatid ay isa po itong behavior at physical health na problema. Kung minsan mga kaibigan, kapag tayo kasi po ay masyadong nag-iisip, tayo ay masyadong depressed, ano mga kaibigan, nagkakaroon ito ng epekto sa ating mga pangangatawan. Dahil itong ating katawan ay nagre-release ito ng negative hormones na kung saan nagkakos ito ng mga problema dun sa mga major organs natin sa katawan, lalo-lalo na po sa ating puso at sa ating mga utak. At tandaan din po mga kaibigan, kapag tayo po ay tinamaan ng depression, wala po tayong mood. Hindi po maganda yung mood natin always. Wala po tayong interest. Mahina rin po yung ating ability to produce gaya po ng mga physical activities. And kung minsan mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng difficulty in concentrating. Yung pag hindi masyadong nakapagko-concentrate itong ating mga utak kasi tayo po ay masyadong may iniisip. Ano ho? Ngayon po mga kaibigan, para po matulungan natin ang mga kaibigan nating depressed, ano? Tandaan po ninyo, unang-una, meron po tayong Panginoon na maaaring makatulong sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, na kahit na gaano po talaga kalaki ang ating mga problema, kapag ito po'y sinasandal natin sa ating Ama, ay tayo po'y natutulungan. Pangalawa mga kaibigan, meron din po tayong pagtulong sa ating kape. Alam niyo po ba mga kaibigan na merong mga sangkap ang ating Clay Gel Coffee Mix na nakapagpapababa po ng tinatawag nating negative hormones na kung saan po mga kaibigan ay maaaring tayo magkaroon ng mas magandang kalusugan. Kaya po, kung sakasakaling tayo po'y medyo may problema sa tinatawag po nating depression, tandaan po natin always mga kaibigan na maaari tayong magkape always na itong ating kape dahil ito'y nakakatulong hindi lamang sa ating health kundi pati na rin po sa ating mental ability. Tandaan mga kaibigan, ang Clay Gel Coffee Mix gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
1: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay's Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Gel Coffee Mix.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

90.1 Nola Ding Infinite Radio Butuan City. Mayong hapon, maipagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes? Adlaw nga Martes, pizza dos tining bulan sa Hunyo to Iglus Mel 26. Hunyo dos na mga palangga ang atong oras. Kumusta mong tanan? Ang hinaot ko inaakamos ka piskays panglawas tining laing sugilanon, laing episode sa itong handumanan sa kagahapon. Laing sender ang itong saluhan na sab karong magitak na ah. Kumusta mong tanan? Alauna 20 na ang itong oras. Kumusta man ang atong mga palangga, ang atong mga certified users, mga authorized dealers sa atong mga products. Kumusta mong tanan? Atong baptikon ang atong mga higala ang nagharay-haray karong mga oras. Ang uban nagtikungkong pa. Kalagiting pahuway man ron. Di ka na ni Udto, busog. Human mo kaon ha, ibiya mo tulog na yun. Kuan ba, tindog-tindog lakaw-lakaw sa una. Karon nga, dili mo... dili magapundo dayon na dapat nga maglakaw-lakaw ta kay dili pwede nga matulog ta dayon ya busog kayo kadaot na sa atong mga tinai mga pinalanggan tigpaminaw lakaw-lakaw sab while nga naka-on na mo sa inyo mga radio set din ha kundi naka-monitor mo sa atong program ang handumanan sa

Hello sa atong mga kigalaan diha San Francisco, kato mga naminaw karon 100.1 ang atong frequency diha mga palangga San Franz Agusan del Sur. May pagpaminaw mga taga Prosperidad, mga taga Bayugan City, mga taga tibo Agusan del Sur nga maabod sa atong Sibya. Kumusta man mong tanan? Karong si Madaha, ako ipahibalo ninyo, magbunot na ta. Laing magkadawat na sub sa atong tag 5,000 pesos. Punta nagkahatag ninyo kana o gadakong kalipay. Laing tulo na sub kabuok ang magkaangkon. Karong si Madaha mga palangga. At tangin ninyo ha. Dapat na nakapalista na mo diha sa atong mga Clay Jewel Stores, sa atong mga Sibiaan, may visit mo din ha. Aron nga maapil mo mga pinalanggang tigpaminaw, aron mabunutan ako inyong mga pangalan. Unya ka muna sab ang magkaangkon sa tag 5,000 pesos. Hello mga taga Valencia, Bukidnon. Maing hapon, maing pagpaniudto kaninyong tanan. 91.3 Nolading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Maing hapon kaninyo diha. Maayong pagpaminaw mga suki na kuskanginan. Kumusta mo diha? Yes, malay-balay. Maramag Don Carlos, daghang tayong mga listeners din ha. Yun man diha sa Kibawi Bukidnon. Kumusta mo tanan? Madungog ta diha sa Radio de Turbo karon. Kaniya sa Light FM Bukidnon. Nako, kumusta man ang inyong adlaw nga Martes? Dapat ha nga sanag ng inyong panagway, dita magpadas sa stress, dita magpadas libinas ng panahon karon. Pero bintaha, no? Doon ay pag-ubos sa atong fuel. Gasolina, sa diesel, kerosene, unta, ipatuma na sa mga nagkalaing-laing mag-gasoline station, mga pinalangga tigpaminaw. Snuwebe sa diesel, gasolina, unta, nakahatag kinig kalipay sa itong mga kaigsunang mamotorista. Kaya magkaginhawa tagamay, no? Ingon man sa Iligan City 104.1 Nolading Radio. Hello mga taga Iligan. Ngadto na sa Aurora 97.9 Nolading Radio. O sa 90.3 Nolading Radio Pagadian City. 107.9 Nolading Radio Kidapawan City. 99.1 Nolading Radio Digo City. Sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio, Infinite Radio Surigao City, Live Takaron, Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio Sugbungkugod, Misamis Oriental, Infinite Radio Claver, Surigao del Norte. May pagpaminaw ka ninyong tanan. Ang atong bagong store sa Kapatagan, Butika Plus ng Lading Spradak. Hello mga taga Kapatagan, Lano del Norte. Pwede mo visit Butika Plus ng Lading Spradak sa Kapatagan, Lano del Norte. Nahimutang sa may Purok Nuebe, Poblasyon Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangitaan lang Butika Plus ng Lading Spradak. Discounted mo mga palangga. Ito mga seniors, ito mga dealers, ganun man sa atong mga magka-purchase, sa atong minimum purchase, sa atong mga produkto, mga palangga. Ingon man sa Pagadan City, bag-o na itong outlet, bag-o na itong store, sorry. Bag-o na itong store na sa may Cirilli Street, San Francisco, para Pagadian City, ubos na sa PDC Diagnostic Center. Pangitaan lang ang tata Clay Gel Store.

0: nung leading product. Pwede mo mangumpra diha mga taga Segundo Distrito naman sa mga taga Pagadian City na adinha ang atong store. Ubo sa PDC Diagnostic Center tapad sa Rural Bank Pagadian City. Ingon man sa ito mga Clay Jewel Store, Aurora, Clay Jewel Store Maranding, Tubod, Clay Jewel Store Tangub City, Clay Jewel Store Ozamis, Clay Jewel Store Linamon, Lanao del Norte, Clay Jewel Store Iligan City, Clay Jewel Store Maramag, o Valencia City Bukidnon, ang atong Clay Jewel Store. O pwede mo visit sa ato mga Sibian, katong wala pa yung mga stores, Kidapawan City, Digo City, San Franz. Adto mo diha kinaatay mga maabi-abihon nga mga kaubanan diha sa buhat. Nung lading i-appeal ang akong pangalan, nung lading kay di malasun gyud kay kog naw unsa kay sumpa ani nung lading. Tuluan ti ka sumpa sayon ra kaayo ang sumpa nang di malas. Sayon ra kaayo. Paminaw kanunay sa programa unya. Make sure nakapalista ka. Syarog di mawa nang di malas ni mo, di kumutuog, di ka makadawat og 5,000 din sa programa. Ay. Basta dealer ka lang, user ka lang sa itong mga products, di kumutuog, di malasun ka. Kay tanan din sa atong programa, tanan nga mga tipik og kabahin sa atong programa sa mga Sibian under NBS, sa itong mga products, swerte yun. Posible di ka magkadawat mga palangga. Noon, ubay-ubay may gidpud mo, dili-dali, no? Pero atong hulat-hulaton, ito ano di malas. Ika nang di malas, naana siya basta kay magpadatas di malas. Pero di ta magpada mga palangga, ang di malas mo'y maproblema nato. Hindi man ta nila matudpa, di ta nila matarug. Positive lang yun kanunay. Kaya mo abot lang yun ang swerte sa itong kinabot. Laing sugilano, laing sender, ag atong hatangan o pagtagad. Plus narmuntanan, unsa na pulga ning sugilano ng ato karong hatagan o dulas kahinginan. Plus narmuntanan, pakusgi ang inyong mga radio, katong mga nagpaminaw na to on air. Butangig speaker, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw sa laing episode.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Huna delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevian at patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevian at patamis.

0: Clay Gel Coffee at lauman o gabi'i. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malugay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makatataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day, para every day mas okay.

0: sa pag-usab, Mayo Adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa atong maabot sa atong Sibya. Hindi mga takna agaron, hinaot kong naamos kapiskay sa panglawas. Itong mga naminaw sa atong program karon, ang uban nagkapi-kapi sa Clay Gel Coffee Mix. Relax lang mo diya, ha? Babayi ang atong sender. Abon sa dili pa, Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta nika Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Dunay 10 powerful ingredients nga magkahimo sa pagpakondisyon sa tanang organ sa imong lawas. Magkatabang ni siya sa paghinlo sa imong colon, imong kidney, pakondisyonon imong atay, buhaon ang mga bara-bara sa imong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa imong dugo, muhilis sa mga bad cholesterol sa atong lawas. Ingon man magkatabang sa pagnormal sa atong sugar level, blood pressure, gato mga high blood, mga diabetic din ha. Take Power 10 Pro Bio Capsule 30 minutes sa dili ka pamugaon. Magkatabang ni nimo. Ingon man, katong dunay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas. Sulay gud ninyo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Magkatabang gini nimo. Labi na sa atong mga padre di pamilya ang hago sa trabaho o dili malikayan nga doon na kita'y batiyon usahay sa atong lawas. Mas nindot nga managangda. Mas nindot nga doon natin Power 10 Pro Bio Capsule. Magkatabang sa itong digestion, hindot nga pagpagawa sa hugaw, makapakondisyon sa itong paminsar, magkatabang aron malikayan ang sakit ni cancer, sa magkabayinan nga dysmenorrheon irregular menstruation, magkatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule ni Ana. Naas mga butika, parmasya, palitan ninyo, ingon man, available kini sa atong online store www.claygel.store. Naasab ni sa TikTok o sa Shopee. Palitan ninyo. Ingon man, pwede mo visit sa atong mga Clay Gel stores o sa atong mga sibyaan under NBS. Inumanan sa Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Nakapangapi na ba ang tanan? Kung wala pa, nahala. Coffee na mo gamit ang Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kung kalami lang hisgutan mga palangga, itupungan pero dili hilabuan ang atong coffee. Lami, unya, makaayos sa imong lawas. Malunggay o chia seeds ang iyang main ingredients. Daghan pang mga nagka-powder na makatabang sa tuang lawas. Green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Pinatibok ang ingredients sa itong pinakalami na coffee. Muna kung magkapi ka lang, Clay Gel Coffee Mix na. Inna ni, usa ka sa si mga palangga, tagbaw ka na ni Ana. Ako ani, kaduhaon manin ako sa pagkutaw kay persasye niya mga palangga. Katong dakong baso, igo gid ana. Pero ako gamay makong gamiton god. So ikatunga na ko. Parting tagbawag gid gihapon. Muna usa ka sa si sa Clay Gel Coffee Mix. Pwede kaduhaon sa pag-inom na to. Depende rasab na ninyo. Basta sa ko, kaduhaon ako na. Buntag, tunga, pagkahapon, iwaso na ko. Parting ninduta, kumpletong adlaw na to. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Kauban ng Jassy, Vitamin C plus Zinc. Katong di makatulog panahon sa kagabihon. Katong gipang bulagan diha. Gipang biyaan. Punta o'y naminaw nga gipang biyaan karon. Ayon na naghuna-huna Hindi, mag-inom ka sa Jassy, Vitamin C plus Zinc. Aron nindot ay mong tulog. Marilax ang imong paminsar, kunya nindot imong mood condition ka, plus ang Jassy capsule dili kadali kapuyon ani. Pabor kini sa ato mga trabahante, mga truck drivers, ato mga construction workers, ingon man sa ato mga farmers. Jassy vitamin C human ka mamahaw, inom ka ani aron nga condition ka dili dali mo surrender imong lawas, mas makalahutay ka, dili kadali taptag balatian. Siyempre, human ka man hapon inom sab kag usa pagkanindot sa imong tulog. Magjasi na every day aron every day okay. Jasi capsule, nung lading essential oil. Haplas nga humot nga inig haplas nimo, grabe manuhot-suhot sa imong kaunuran kaugatan nga ma-feel gyud nimo ang kanindot sa maong haplas. Humot man gud siya. Oya kun duna kay mga pamaol, pamuypoy, mga skin diseases, skin allergies, ma-relieve. Haplasin ninyo sa nung lading essential oil. Haplasin ninyo sa atong haplas nga humot. Di ba nindot kay walang pamaol, pamuypoy? O niya ang partner niya. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Walang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Ingon man ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Sabon ni siya ha. May dunay kapayas, collagen, gatas na mo'y gikinhanglan sa itong panit, kaputi nga mo bagay ni mo. Blooming ka kanunay lantown. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang kihapon. So layo ni clay gel papaya. The best magod ni nga sabon. Kaputi nga mo bagay ni mo, blooming ka lantown. Isag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang kihapon. Clay gel papaya. With collagen and milk, 10 types power whitening. Uman ka manabon arong kumpleto. Gamita sa mga clay gel breathing lotion. Aron nga the best. Niya humot. Magkapahami sa mga palaga. O siyempre, Viscomac eye drops alang sa tinaw. Klarong pananaw. Mag-Viscomac eye drops. Aron yung mata nga medyo alangani na. Ay magpalabi ang cellphone. Ay magpalabi mga palanga o tutok anak kanunay. Bahalag inyong asawa kanunay inyong tutukan.
1: Sana all.
0: Inyong mga bana kanunay inyong tutukan. Hindi na makadaot pero sige kag atubang anang laptop ninyo diha, cellphone. Huwag ina imong mata. Wala mas maayong managang ta. Namatay Viscomac eye drops. Aron nga dili ta magka problema kay base niya magka glaucoma, katarak. Problema na kaayo. Wala aron malikayan na siya. Proteksyonan na to itong mata. Gamit sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Kauban ang atong growmate para sa inyo mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata nga i-maintain niyo sa growmate, dali ra kasabot sa klase. Bright si baby, taas, unya di na pugsunon og kaon. Pagka gabi sayo kay matulog ang inyong anak, i-growmate lang yun ninyo. Healthy si baby din sakitin. Niya bright ang inyong anak, dali sab kay motubo. 1 to 12 years old. Imani ang pangalan, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Katong dunay mga anak diha, ug nagplano pa lang nga mumugna og anak. Itong mga nisulod na matud pa sa salags kami niyoon diha.
1: Sana all.
0: Dapat maghuna-huna na mo mga palangga. Pila kakabok akong himuong anak, no? Pila kakabok among himuong anak, among mugnaong anak.
1: Sana all.
0: Sana all na lang kita, ani. Dapat dili mo magpawalas, Growmate! Pagkataban mo na sa inyong mga anak, mga inahan, ha? Ataga na to sa kumpletong bitamina ang ato mga kabataan. Gamit ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ato hatagan og pagdagad sugilanon sa usa ka babayi. Atong sayron mga palangga, kung unsay ang sugilanon, pakusga inyo mga radyo. Ay mo kalimot nga ang Carry Perfume humot kay na siya. Inig-spray ninyo hangtod 24 oras magpabili ng kamot sa inyong mga sinina.
2: Handumanan sa

0: silang antik. Akong atuon. Ay, si manang rana. Nang, taliyaw ko sa akong tuwalya. Tugnod ka ayos ka nang.
1: Sige, day. Undang na po daw. Kaningan ba po kang kaliko din na? Huwag ka na pul eh.
0: Lindot mangit kayo ang dagat nang. Manang, ganyan pa ko maliko. Pero tugnod naman.
1: Aling alad matugnaw yung taon, ay? Sukot po sa kag... Way undang ay? Sige, sige. Magkuha sa kutuwal niya, tiniha.
0: Nindot pa ang takaya ikaliko. Pero... Tugnaw naman. Korag na ko. Magdali ko. Nana siguro silang mama o si papa. Takaya ni Manang, ay... Maagpas na lang kanina.

0: 되겠거든요.
1: 아반타이 비타와 그럼 소고 기타 마마니
0: 뭐 샐러드를 기고 가른 헐라 나 데미 박 옹슬링은 망 바타 긴사카이나 얼라 시카레시니나 긴나 고카스만 아콩 아토은 마요케 다케나 카이야 미슬링은 빈야삼바이 하이 아사카 넥보요 디아사 하우스 Dilika ka ba masulti?
1: Ngayon sa kimang kapangutana, naman ko gitrabaho din eh.
0: Lainap ba't kinaiyo ay?
1: Ikaw, di aman ka sa dakumbay na po yun, no? Dato man mo, kanaraban mga dato. Kayo, ngilad na kinaiya.
0: Ha? Dala man mi dato?
1: Dako man yung balay. Mo, gaman na gani kayo na. Ni pa ang atop. Dayon, na ay buslot. Nga nung dool man ka din eh. Magduwa pa sa akong may suon.
0: Pwede dili ka mangaway na ako.
1: Ano man?
0: Takaan man si kagpagkaon. Uy ta. Imo na na.
1: Ramian yun eh. Sure ka? Ihatag nimo na ako?
0: Lucky! Yata na ka nimo. Ayun ako, awaya ha?
1: Sige! Hindi ako mangaway. Ang bibi!
0: Sige! Masods ako ha! Masiningita na akong mama. Friend na ta!
1: Sige, friend na ta! Lakaw na ang babae. Dato dito sila. Lamihan yung pagkaon eh. Akong aplihan din eh. Anak di day piknik. Awi-awayin di permiro. Aron, matag pagkaon. Akong taguan eh. Kay makitaan yun sa ubang mga bata.

0: si Mama o si Papa. Poo na. Hey,
1: do kay puti kang ni mata ay.
0: Sige, lagay-lag ko sila. Gustan ta na ako nga. Inigmatan ako na akong Papa. Na si Mama.
1: Ay, busy mo kung nastrabaho sa Papa ni Ma. Si Mama sabi mo. Muabag sab na sa inyong panginabuhi.
0: Maaday lang kaingan at akong friend nga mga bata. Nga basta ko na dato. Kay, dali ko no happy ang family.
1: Ay. This asab ka. Namina o na istorya.
0: Sila, atong akong friend nga bata. Katong bukoy pero buutan.
1: Din tinuod ay. O say, di ka day happy si mong mamag si mong papa?
0: Happy man. Pero wala na sila time na ako.
1: Day, Juliet. Sige na, dali na. Mamahaw na tahaan.

0: sige panitsit. Naamin sa kariwa ko, tini. Hello. Dali, tini. Apil sa mundula, tini. Dali.
1: Ikaw, manday na. Manitsit man ka, bad man ang manitsit.
0: Baday na. Dali mong ko na bad. Nga nung nakinuktok man ka. Gibyaan na po kasi imong mama o si imong papa, no?
1: Busy si papa. Busy si mama.
0: Diba, tinuto akong gingon ni mo. Dapat, pariyara sa mo ah. Nara si mama dyan sabay. Kaya trabaho. Si papa po, nara po din na. Kaya talagsa naman siya magtrabaho. Balag po, Bri. Basta, happy. Sige, Noy. Apilan ka na mo sa duwa din eh. Hangtod ka ron. Wala ka makaila sa akong pangalan.
1: Ilang anan, di man ka magsaba.
0: Manny ako ngalan.
1: Manny? Manny nga. Kanyang ipalit na to mga foods? Mga dalaan?
0: Diloy, name na ako ng Manny. Kay, ang ngalan sa akong papa, Manuel. Akong name, Manny.
1: Mau ba?
0: Dali na! Naman si ate dito. Sige na, aro magduwa ta. Aro hindi nakamasad.
1: Sige, wait ta, magkuha ko pagkaon.
0: Mabusog na pud niya ni. Nindot kayo nga na atay friend na dato. Akong paboton din eh. Lami na po kay mga pagkaon na

0: Ay, magkahatlok itong balita ay taon. Ay,
1: Day? Day, Juliet, Day?
2: Manang, nga naman ka.
0: Day, Day, si Papa ni Ma, tuas ospital?
2: Oh, nasa man si Papa?
0: Dali na, Day, dali na, atong atuo na.
2: Sige man.

Dito na sukot. Nga medyo... kanang hinahinay nga. Ni baba ang among paginabuhi. Gikan gid sa pagkamatay sa akong papa. High blood. Giatake lang siya. Siguro sobrang niyang panikamot. Nung lading wala kay ni banding sa akong amahan, gamikan kay BC kung ihanangkot kaayo si papa. Kay gusto niya puhon, mag-relax na o magsuri-suri nilang me kung ma-establish na tanan ang iyang gusto pang may tabo sa mong panginabuhi. Pero wala tugotis kay Tasan. Diyan si mama na lang. O siya kalibutan kung unsaon pag-manage. Hinahinay nga ng balikya na nga embargo sa bangko tungod kay doon na sabi mga loan para sa panginabuhi as ino na din na wala ang panginabuhi ang gitukyan sa Ginoo sa mga pamilya tungod kay si Papa lang ang nakaalam ni Adto. Nung rating as in nuhano ang tanan ngang amo na lang bay ang nagpapilay.

0: unsa mo trabaho ka?
1: Ma, dili pwedeng, dili ko maning kamot o pila pa katuig ang kinahanglan kon mohuman ko. Kanas apuman ko nga, makatabang nato.
0: Anak, naapamantay gamay. Nga, yuta. Naapatay bahay din eh. Ayaw kay kabalaga.
1: Ma, dili na kasaligan na. O gamay pa ko ni itong tungora nga nawa si Papa. Gisaad ko niya nga dili ka na ko pasagtan. O gusto ko nga ibangon. Kung unsa man ay gipaning kamutan sa una.
0: Dayon, kaya na ni mong matrabaho?
1: Yes, ma, ako nalay mo diskarte niya. Kung gusto ko nga, mapadayon ko akong pag-eskwela.
0: Ay, kung wala siguro sa papa na wani mo, dili ka ingon ni anak magkalisod, anak. Dili ta kinahanglan pa nga maningkamot og maayo. Sayang lang. Sayang.
1: Ay, nakabalaka ka ba ni anak, ma? Ipabarog na ako kung unsa ang gisok na ni Papa. Sige na, ma.
0: Dayon, kanusa ka man mularga pagkagayan.
1: Ugma pohon, ma.

Untuk makakita ko dayon. Dunay mo dawat na ko dayon. Lisod kin walay amahan. Dali ko gusto mapakita ni mama nga. Huyang ko. Gusto na ko ipakita niya nga kaya na ko. Masakay na kog jeep. Muadto ko sa mall. Ug uban pa. Basin dunay mga katrabahoan nga to.

nung laging nadawat ko, sa akong giaplayan, sa kagayon di oro, gikan sa mas kamikin mitabu ko. O dito, ay nanginay ko nga, medyo, kanang nabos ang akong confident. Tungod kay sa hailay kidili malikayan nga, mawala na nato ang salik sa itong kaukalingon. Tungod sa mga naagian nato sa kinabuhi. Nung lalim nakatabang akong pagpanarbaho, doon ako mga friends, ila kong gitarong sab sa pagda, o sa mga friend ako nga masuod, gina-share na ako akong mga kaagi, mamang ha sila. Nga nagdako ko nga, doon ay iyaya, maayo ang kahintang namo. O galit lang ah, nahanaw. O kanya?

0: Hala no, di ganyan na tumatag na. Imagine, kwartahan gud mo sa una, businessman imong papa, na kay yaya, tapos dako inyong bay.
1: Ingon anak kid, kanang kununsay, gikaon sa mga adunahan, ingon anak sa bang mong ginakaon, sayang lang wala ko iksuon.
0: Oh, yun. Pero naapamangkaan yung bay ka ron.
1: Ang usa na mo kabay na lang katong gamay. Ang atunda kong bay nga among gipuyan sa una. Nabaligya to. 5 ka tuig inakalabay gikan sa pagkamatay ni Papa.
0: Mao ba? Saya nga si yung Papa, no? 45 pa? Namatay na?
1: O wala mang gayigipilit sa edad ang kamatayon. Siguro napasagda niya iyang health tungod sa iyang paningkamot. Kugihan manggod si Papa.
0: Maosab, manigiingon nga di ta magpalapi uwi. Bahalag di madato. Ang importante nga maitong lawas.
1: Maagid.
0: Sige na uwi. Nalahit na mahinoon taan ni. Dagan pa ba tagtrabaho on?

0: Excuse me, busy kid o.
1: Okay raman, Kurt.
0: Bago na itong kauban. Hi. Si Reynante. Reynante?
1: Hmm.
0: Diba ngingon ko nga suod ni o gusto ka makigila-ila, diba?
2: Ah, maulaw mo ko, pinakog. Stricta ba?
1: Bago ka lang.
2: Bago pa yun. Last week. Bali, dito ko sa engineering na sign. Salamat ha, Juliet.
1: Okay lang, oy. Tanante din ni. Dapat nga. Magkasuod, magka-close. Kay dapat yun ni tita. Magkasinabot at tanan.
0: Sakto gid ka, dahi. Biyaan sa muna ko, ha? Reynante, na mamaga kay ipangutana niya.
2: Ah, salamat kayo.
0: Sige.
2: Wala ba ko magka-disturbo ni mo, Juliet?
1: Wala man.
2: Wala to ko'y ipatabang ni mo gamay.
1: Wala problema na. Unsa man.
2: About aning project na mo ba? Nag-ingon magod si sir nga ikaw kunoy mo assist na mo kay ikaw kunoy mo hatag sa mong budget. Nalo ko i-discuss ko may.
1: Ah, sige. Excuse ha. Ako sa nga i-arrange ni. Gamay lang git. Pila lang kami no to.

Kumusta man ang inyong diskusyon ni Rinante, itong bagong engineer man today to siya, fresh graduate, wala pala maka-take of board. Okay, Raman, nga naman di ay, nga na yung ana namin mo nilang tawan. Feel na ko, no, mura, nakalike ito siya niyo mo. Okay, Raman, sa, di ba, lalaking-lalaki kay forma, dili gwapo, pero, ambungan. Wala pala yung topic din na, kundi na makatungog na to. Makaingon og nang libak ta. Di ba na libak? Tinuod lang na, ba? Ulitaw siya, tapos dalaga ka. Sa problema, anak? Pwede pa mag-isgotaglain? Makauwaw? Trabaho ra? Ang iyan tuyo na ko. O trabaho ra sab? Ang ako amo nang nakig-cooperate ko niya. Basta lagi, ing na kong sayup ko. Sige na, mga on na ta, na ay bago din yung street foods. Di ha, o, dami kayo.

0: Okay na daw to. Mamantigay nga ni sir. Tapos, kato na lang ang tiwaso nun. Dapat ko no, karon nga year, mahuma na to. Kay, ano makaproceed na sa buong laing project. Okay ka lang?
1: Okay raman. Naminaw ko ni mo.
0: Pwede ba? Mag-focus ka? Ako lang gisulti ni mo. Arang dili ta magbalik-balik.
1: Juliet, pwede bang mo-interest siya mong kinabuhi? Sorry ah, di na ni part sa itong trabaho. Pero gusto di ka.
0: Orinante.
1: I love you, Juliet. Unta, tagaanin mo kayo yun.
0: Pwede bang dilit na ito na isgutan? Bago pa lang tayong ila, uwa ka pa makaila sa pagkataw. Uwa ka pa sa magkaila. Uwa ko makaila ni mo.
1: Ila-ilahon ta, matukaw galingon. Gusto ko, mailihan ka. Ay kabala ka. Andam ko magpaabot. Magkahulat ko, Juliet.

0: gana nag-project nilang sir, no? Kwan, sila gid ang siguro pinakasikat karon nga contractor. Kay taganang kay mag-request nila sa una pila lang ka-project. Huy, tinuod? Tinuod ka dyan? Huy, katakan kong pagkaon ani. pwede ba? Dili ka makuha dayon? Please. Tagay ko gamay. Disam ni gikan, bongga na maligi kaayon ni.
1: Si Arinante ang naghatag ani.
0: Sweet. Sana all.
1: Hinayay mong tingog.
0: Ganun yung nani naman takabongga. Ay kuging na. Nasiyan na. Okay naman sab. Formado man sab siya.
1: Modeng.
0: Kondisyon kay kakanunay. Unya, kondisyon sab siya. Dali ra kay makahimo o plano. As in, nitawag ni sir nga tay project din ha. Sirit dayon, labi nagkamundo ha?
1: Wala ka na ba ilang may istorya din ha? Siya na lang? Alang-alang? Alang.
0: Dili ka paman mo angkon. Kun mo angkon ka lang, mohonong nako. Pero, pagay ko ani.
1: Imo na natanan. Para imo manggit na.
0: Ay, salamat.
1: Pero,
0: Ansa?
1: Ayong saba-saba ha?
0: Hoy, dili ko tabi ano. Kabalok ko mo si Krito.
1: Namimday nino?
0: Kamuna ka na sa paman mo.
1: Last month. Okay ka lang?
0: Natukan ko? Sure? Kamuna? Good luck. Thank you, ha? Hadal na nakikaon.
1: Hingaon git kaayo, oh. Ay, manabi na git po tas akong mga kauban ba? Tapi ano, kid?

0: Huwag ka may tingtingog dyan, ha?
1: Kapoy lang.
0: Hangtod ka na sa... Ato yung sikrito niya itong relasyon do, ha? Gusto na ko nga... Kuyog konti ka dito sa... Amo, ha? Or mailhan ka ni mama o ni papa.
1: Dili pa ko andam. Og pwede pa po na lang?
0: Sige. Ikaw bahala. Layo na ba itong atuan? O nagtugon si sir nga dapat ko na ba kumpleto na? Happy time good at ang mahuman ang project dito na Pitas Lanao del Norte. Maunang makastay kita nga ito. Pila ka day siguro.
1: Okay naman. Nag-request man sa kong allowance.
0: Sige. Okay lang nimo nga usa lang karom ang atong ibook.
1: Duha karom ang budget. Ikaw no? Imog yung hunahunaon nga. Mag-usa ta kanunay. Gusto kinani mo?
0: Aron mas makasave. Pag syempre, kulang ti panahon sa sausa.
1: Sige na, sige na. Focus sa imang pag-drive. Mag-istorya lang niya tag-diwas. Inig-abot na sa side.

0: Sige na, dito ka speaker's room.
1: Ah, tinilang lagi ko.
0: Katpila mo tikaing na rin nante. Dili pa ko andam.
1: Oh, pero hapit na mag-2 weeks sa itong relasyon.
0: Rinante, gusto ko nga unya pa na to himuon ka ng mga butanga. Kung kaslo na ta. Gawas na. Sige na. Ugma na lang ta magtiwas og istorya. Okay?
1: Oh.
0: Sige na. Gawas na. Isirin na ko ha. Gawas na, sige na.
2: Oh. Uy! Balik na pultahan! Diyan na lang kumatog! Juliet!
0: Ato na sa imong rong pahuway na. Mo, hirit pagkit. Dili ko gustong sagulan na mo ning among trabaho o binuang. O unta masabtan ko ni mo, Rinante. O yabda. O diha lang taman. Hasta, ilak na nako kay matog na kong una.

0: Kumusta? Okay na ang project? Huminga?
1: Napay ko lang.
0: Siguro, ginahanpod ko. Nga, magbiyahe mo layo ni Renante. Kay, sigurado man kedi ba?
1: Unsa ang nasa mga nanguna ha?
0: Sigurado? Nga mag-usa mo kwarto? Okay ba ako na? Di na lang nakinala ng istorya, di ba?
1: Honey, pwede bang dili ka maghuna-huna o dautan? Bisan pa. Og asa mi dapita. Bisan pagpila mi kabuhan nga magstay og asa. Kay ba ako sa akong kaugalingon? Dili una na ako itugyan kini. Akong pagbabay. Hangto dili ko maminyo. Dili ko pakaslan.
0: Wow! Naapa na karon?
1: Kay nga no?
0: Dili ko makatuon ni Ana. Ikaw? Boyfriend ni mo si Renante, ba?
1: Yes.
0: Imposible ka ayo. Di ako na.
1: Balagon sa inyong huna-huna na ako. Basta kahibaw ko sa akong kakalingan. Kahibaw ko. Pagdili na ko na himoon. Gisaad ka sa akong kakalingan ka na.

0: Itulod lang. Huwag niya magkalak. Oh.
1: Hi, Renante. Nalakay papurmahan ni mo?
0: Oh, sige. Wabay uniform ka ron?
1: Merkulis, diba? Freestyle ta? So, bisag unsa ito isuot. Nga no, dili ba bagay na ko?
0: Okay naman. Patayin na lang ko.
1: Okay, pakisign na lang. Akin lang ba sa sunod? Makuyog ko kundi na may projects sa layo. Ginahan lang ko maglaag-laag ba?
0: Sure. Pero nagdepende na ni sir.
1: Mao ba?
0: Yes.
1: Renante? Angin ka, bagay ni mo nga. Magsuot o kingan nga.
0: Oh, pwede ba, honey? Gawas na. Itaranduha din eh.
1: Nga naman.
0: Naikamira o. Makita sa din eh. Pwede ba, distansya kagamay?
1: Ikaw mo eh. Operator, CCTV di ba? Pwede mo nagpalungan ni mo?
0: Oh, sa ibot pa sa buti no?
1: Renante.
0: Pwede ba? May sabak, may hinuna ako.
1: Please, nakalak na. I-off na, please.
0: Oh.
1: I-off ng CCTV.
0: Oh.
1: Sige na!

0: Honey,
1: inilikit ka, look. Kiba ako. Gusto niyo mo ni?
0: Sure ka nga na lock niyo mo ka na?
1: Sure. Naka-double lock. Og sigurado po ka na napalang imang CCTV camera, ha? Di na natin nahisgutan, ha? Okay, bago mas malipayin ka na ako.

magpaabot na lang ako dito sa office. Hindi man good po ma-reply dahil doon ako sa Ilaha. Mayong mudretso na lang. Oh. Honey? Na ako sa Ilang Rinante. Oh, sige po, hati mo din eh. Basta. Maniit ko. Magkinahinay ko ka. Duol sa ilang bay. Magpasalipod ko. Oh, sige po, hati niya.

Nuladin, bisag unsa nato ka seryoso kabuotan, pildihon kita sa mga babae ng mga kiat ug manintalay. O ako magdahom nga, kauban ra nako. Muy mitukob sa akong boyfriend. Nang resign sila duha, siguro na uaw. Pero nakaingon ko maerasab. Nga nahibawaan ako ang bago pa lang kami pa. Nga dili siya kasaligan. Nung lading ni undang sa pusa ang trabaho. O kanya...

0: bakit ito na hunaon? Pero wala ko'y mahimo. Dapat, awlaon ko na siya sa hunaon na dili siya deserve ng hilakan. Ang ita ko lang katrabahoan, mapaulit sab siguro ko sa muas kamigin. Oh, kano?
1: To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa laot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang mga

0: Capsule.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Play Gel Coffee. At lauman o gabi. Permi ka healthy.
3: Jossi Vitamin C. Aspartate plus Zinc Capsule.
4: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10 Coffee Mix. O katong Jossi. Matag buntag hapon. Kami good ni Mrs. Ana nag-take na ng tulo. Ang nindot yun parison sila. Kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kaya dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
5: Sa mong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
4: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga ilunggo, na suwayan lang yun ato. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya ginisya herbal mong guni. Gikuha ginisya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo. Morning mayugod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot yun siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
1: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Play Gel Coffee at lauman o gabi. Permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix.
3: Jossi Vitamin C. Aspartate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon. Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan. Kinahanglan yun ako proteksyon sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip isdyante. Kinahanglan ako o energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Bersag sa loyo sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule.
9: Ang gamit na mo. Jossi Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nong Lading Radio. Ug sa tanang mga butika.
3: Power 10
10: Probio Capsule. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena sa 21 years old.
12: Ma'am, saan nga produkto yung gagamit?
11: Power 10.
12: So wala pa gagamit din ni ma'am, saan may mo ang mga gibati?
11: Ang ganang, daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas maguku sugar, kaduhar gaya na ako imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gagamit din, kaloy sa juice ka nang niubos gud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat pagpalitan ni side kan kay medyo magpalit.
12: So dugay na ka nagamit ni ma'am?
11: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir maminti na nako. Manguta na gid sila unsa akong gitumar. Oh, ako gid lang ingon nga no, power 10 power 10. Dagan na kay ako nakunan sa mua. Dagan na kay ako nakunan sa mua then kay nguta na man sila unsa kuno akong gigamit.
3: Power 10 Power 10 Probio Capsule.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule.
2: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store. Super.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi'i. Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Pre, grabe nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
3: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
2: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Pili ni siya basta-basta ng Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

ka ng namalitis sa lamasan? Sinang siya kinas ng Lenny? Basta akong atuon. Pakuratin ako. Uwa man siya matiguan.

0: Dihak na lang na dungay.
1: Salamat kay Dam, balik-balik ko niya.
0: Di, namugin mo pahang yuk sabay. Ay, anhin ako di. Nang? Ay, kuyawan ako ni mo ay. Huse problema? Nang, wa ka na makaila. Juliet? Juliet? Ay, papasensya ni tao inday ay. Ay, di kay ko makaklaro. Gamay pa manggod pugas una, ay. Naaka din is kagayan? Gikan ko nagresensya kong trabaho. Nakita di ka. Ay, pastilan. Ay, sorry day, ha? Huwag ko makailan mo dayon. Okay lang nang. Happy lang ko nga. Nakita na pag-usap. Mabitaw ay. Dugaya na kaayaw at magkita, day. Sorry, day, ha? Okay lang lagi, manang. Gusto lang ko nga na istorya kapag balik. Gamay pa lang ko. Ikaw akong kauban matog. Mukaon. Manlaag. Tanan-tanan kauban ka na ako.
2: Mabitaw, ay. Asa man ka karon. Pauli erba ko kamigin kay...
0: Ay,
2: naminyo mangkukuday, ay?
0: Naminyo ka nang? Oh!
2: Nga no, di ba day ko maminyo? Bitaw, idaran po na kong bana.
0: Taka dito rupos ato. Mupauli sa put ko sa ato anang. Magsapay na lang ta. Ah, sige, hinoon.
2: Kanapa? Kanapa?

0: kanal maitaw atong gilaagan sa una? Ato mo yung giagto?
1: Gusto lang ko mahinumdom. Mahinumdom ang tanan. Gikan sa dagat. Atong kaliguanan na to kanunay. Hangtad sa among bay. Ang lain na ay nagpuyo.
0: Mabitaw ay? Lain na yun murag. Nakabanado na o Amerikano. Munang nakapalit ato inyo nga.
1: Maog. Ah, tura-tura oh!
0: Wa, mingid ay na girenovate, no?
1: Maogit nang maorig hapon ang dagway sa among bahay sa una.
0: Dakuag kita ng balaya, day ay.
1: Oh.
0: Day?
1: Nang? Dako na po ang bahay sa katong silingan na mo, oh.
0: Ay, gusto to, ay. Di ko mahimong masaya. Katunong dagan kay anak sa una?
1: Nang, pwede mo pa dayan ta?
0: Ah, sige. Taladay!

0: Maubah, wak laku bakailah. Ikau dah tu seolah.
1: Yes, Uncle. Aku to mula agdini sa inyo.
2: Ako bito apasun kanunay. Sa inyo kay, magsiki maglaag. Uy, asan dito yung mga bata karon, no?
0: Ay, gikaluyas kinoo. Ubay-ubay kuto sila, lima tuk buok. Nihuman ba dya po, taran.
2: Mau ba? Katong si Manny?
0: Ay, si Manny? Aw, oh, bago lang na uli. Aw, oh, mamatay, hinungdan nga, nakapalindot may nimbay, kay bugihan man. Uliya, nagsakay na sa mugbal ko karon.
1: Mau ba? Gamay pa kita siya sa una. Ambot kun makaila pa baka ako niya.
0: Ay, wa, maghapoy kausaban. O, ako mahibaw. Kay, lahi man ang kanunay na tumakita. Murabag, maurang hapong na nga.
2: Mabito, gamay yun kay ito sa una, pero, ay, mailhan ginima. Nga, insultador. Kanang, o, masayop na yung pangutana. Aw, masumbalik ginima.
0: Baito nun magutong nga bata. Mautaw na kaahuman yung iskwila. O, dayo na una mo din he.
1: Dili na lang, Angkol. Ikot lang yung nanumbay. Nilaag-laag. Wala na magkat kumakaan ni so kahit itong pagbalikya aning bay. Lima ka to ikikan sa pagkawa ni Papa.
0: Mabitaw gito. Kay ditambong pagkikwa to paglubong sa iyo Papa. Sayang to, matalun pa.
2: Maagyad, luoy kayo ay, gikan yun ato. Nabalhin na sila dito.

0: Buo tan sub kaayo sub kaay.
1: Maagit nang. Nang? Manakay na lang tag motor na.
0: Ah, sige, sige. Ay, motor pa doon din niya. Para ako na to, ha?

0: Tanas na nga Lenny. O na lang kumukuyog sa ila. Kay... Napasa po yung trabaho on sa... Bay... Dili sa pwede kwan... Dili ko mo... Balik sa Cagayan. Mag-unsa masap ko din eh. Gusto. Balik na ko sa akong agi.
1: Excuse me.
0: Yes, sir?
1: Pwede mong utahan, ha? Juliet ba ka? Juliet pa yung pan?
0: Nga nang kaila ka na ko?
1: Money. Bago kong nauli sa bahay, nagsorya na yung mini papa. Nilaag ko naman sa amuha.
0: Congratulations, Manny. Yes, dito ko. Happy ko nga, Naibaw, nga successful mong lima. Sa una, ako pa ang muhatag o pagkaon niyo. Arin lang nga, amigohon ni mo. Apilon sa dua. Karon, siguro, ako na ang hatagan ninyong pagkaon.
1: Maura gyapon, Juliet. Wala ikaw saban. Kung doon naman gani, medyo niarang-arang nagjutay. Abi ni mo, eko nauna ako kung nasa ka na. Dito ka ma-search sa Facebook. Huwag kong magdahong mga gisulti ni Papa pag uli. Mautong nagpakuyo ko. Tapos nakailani mo. I-confirm, tika kon ikaw bagit.
0: Dayon, wala ba'y libre din na?
1: Ikaw pa. Bitaw, ikaw na sabi kong librihon ka ron.
0: Salamat, Bitaw. Uy, okay ra.
1: Sige na. Laag sa amuaw niya. Dahil asumama ni mo. O, i-invite tong imong kaoba ni mong yaya sa una.
0: Sinang Lenny? Sige.
1: Magpaabot ko ha.
0: Tinuod good.
1: Lagyan yung gabi eh. Huwag ko lang yung bisita ka mura. Sige na.
0: Sige. Muad to me.
1: Bantay ha. Magpaabot ko. Magprepare ko. I-expect na ko nga muad to mo sa bahay. Kita na rin to.
0: Sige. Muad to me dito. Dinikit ko makaila niya. Dakong tao naman kaayos siya. Sa una, bugoy kay Tugnaong, nagkabulingit lang. Ito ako nakos ng Lenny.

0: Juliet.
1: Manny, thank you ha.
2: Welcome. Salamat sab sa pagbisita din eh.
1: Di na mi magdugay. Kay gabiin na.
2: Juliet. Giyamputi ka.
1: Ha? Sa ibot pasabot ni mo?
2: Apil ka sa kong prayer. Tungod kay dilit ka malimtan sa wana pa. Netong time nga magdula-dula ta. Nga ikaw mama, ako papa. Gusto kong tinudon to. Charlotte, I love you. Bago laming nag-break sa kong uyap, siguro, plano nga nagkita ito pagbalik.
1: Dili mo na anak kadali.
2: Magpaabot ko. Kung saan mo daw atan. Next month, mabalik ko sa barko. Sa kabuuan ko magpaabot. Sa iyong pagtando niya.
1: Sige. Huna-hunaon ko sa makadakan.
2: Basta. Gamay pala ta sa una. Nailan na tong usag-usa. Karong mga dagko na ta.
1: Pero bali ang panahon, di ba? Sa una kami pa ang naa. Karon ikaw na sa... Pero salamat nga wala akong mausap.
2: Wala'y dapat iusap. Kung pag mahal ni mo,

pa may plano pa ng musod sa natat sa kaminyoon. Pero mahal namang usag-usa. Kay wala pa'y bulan, gikan ato pagpanguyap niya nako. Kay mabalik man siya sa barko. Dayon, nasugot nako siya. 2 weeks lang. O gikan ato ang tagkaron, padayon ang among panigog maay. O kunta, dili na mausap ang tanan. Kay plano niya. Pohon magminiyo may. Dili na siya mabalik pa sa barko. O na namang tungora, igo na. Nga din ni may maginabuhi sa Pilipinas. Ilapin na din sa mga sakamigin. Nung lading more power ni programa ini magtatampo, Juliet from Kamigin.

0: Mao kato ang sugilanon live nga itong gitagan ng pagtagad. Antod karon mga palangga. Padayon ang ilang panaghigugmaan.
1: Sana all.
0: Padayon ang ilang gugma sa usag-usah. Naman ang uban, makasuya, mampunong lading. Oy, may pasiya kay 8 years. Kami usa ka bulan ra, nagbulag na. Congratulations o good luck. Kanang 8 years, dapat magminiyo na mo. Eh, grabe, dugaya na sa inyong panahigugmaay. Noon na may 10 years, na 12 years. No? Igo na na. Nagkailhanay na hindi mo susag-usah. No? Muna igiingon mga palangga, masakitan ka man sa unang higayon, mahimong pakyas ang imong gugma, pero sa ikaduha, ikatulo, kung dili lagi ka mo surrender, kung dili ni mo hingpit nga siradan ang pultahan sa imong kasing-kasing, lagi chance nga makaplagan ni mo ang imong gipangita ang lalaki nga mo'y mumahal o mupangga diha kanina. Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay kinsay wala pa magkasulay sa atong kapsula. Dapat musulay mo sa Power 10 Probio Capsule, importante ka ini mga pinalanggan tig paminaw dakog kahimuan sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule dunay 10 powerful ingredients, powerful kayo. Mo normal sa atong sugar level, blood pressure, mo hilis, mo tunaw sa mga bad cholesterol sa atong lawas. Ang panormal sa atong bowel movement, matabang sa atong digestion, mapakondisyon sa atong organs, sa atong lawas, mapakondisyon sa atong atay, mahinlo sa atong colon. Power 10 Probio Capsule. O kung magkape mo ha, gamit sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee lang. Sulay na ninyo. Lami nga coffee unya magkaayo ninyo. O niya, Jassy Vitamin C. Pangpatulog, sabi, pangpakondisyon. Dili ka dali taptag balatian. Mas makalahutay ka. Muna ang advantage alang ni mo kung mag-maintain ka si Jassy Vitamin C plus zinc. Basta mag-Jassy everyday. Okay. Nolady Essential Oil, haplas nga humot nga manuhutsut sa itong kaoran kaugatan nga nindot kaayugid mga palangga. Nolady Essential Oil, Nolady Turmeric Balm, Nolady Relaxing Oil, walang kabuhi, marilax pa inyong pamati. Ingon man, clay gel soap, pangpahamis nga sabon, pangpakinis sa naong. Bugas-bugas talumtom, wagtang, kaputi mo bagay ni mo, luming ka ka nilang taon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Patuloy sa Viscomac eye drops. O syempre, Gromade para sa magkabataan. Batang bibo. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromade. Wating ang oras sa pagpanan ng tusunan. Nagang salamat sa inyong paminaw. Inyong nungloding mo ingon, hatagatag na kong bili ang ato'y sige ingon. Para magkinabuhi kitang malinaw, matungahon. Ayong nga pagpaminaw, takong salamat.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar

0: province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Maria Febis Sabihon.
3: Sa may mong gigamit, ma'am?
2: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili yun mawala na ako, kana yung Power 10. O kanang essential oil, nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
3: Sa wala pa ka nagamit mo, sa day imong gagipamati, ma'am?
2: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Na, unay akong ibang bati. Then, karon wala naman ko ibati sa akong kilid. Wala na. Dayon, akong puson, wala na po.
4: Power 10 Probio Capsule na ta.
5: Kanunay. Rachel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
6: Unsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
7: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa onda, malipong daling ubhon, pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ni.
6: Just C vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
8: biyahin na ma.
6: Nga o ba?
8: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
6: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanang Clay Gel Store. Ug niining istasyon.
6: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
10: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapuno.
11: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
10: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
12: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
11: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
10: Lingaw-lingaw sa kapunod.
12: Lingaw sa kapunod.
11: Hello, maayong hapon.
13: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
14: Mutubag mic o microphone.
13: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
14: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
12: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
11: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
10: Lingaw sa kapunon.
15: Tito Val, pasiriti ko bi.
16: Hala no.
11: Oras mga palangga, alas 3:07 nagyod sa tagda sa hapon. kapalangga, kumusta man mo diha sa inihang kining tagsa-tagsa ka mga nahimutangan nang hinaot ko nga nakapaniod do na ang tanan. Hapon na mga palangga ha. Pipila na lang sab ka oras gikan karon ting panihapon na sab. Kumusta man ang inyong kining tagsa-tagsa ka mga lugar, nagpadayon pabagihapon ang kakusog sa init. Aduna na ba'y nahitabo diha nga kining taligsig pag-ulan-ulan diha sa inihuang lugar? Sulay daw hangad ang inyong kining kawanangan karong mga orasa kung kumusta ba? Aduna na ba'y nagpahipi nga mga dag-om karong orasa? Anad na rabag yun yung panahon mga palangga basta ingon araw na nga oras ka na nga dunay na ikining mga dag-om ba? Nagpahipi o niya ang uban usab nga mga lugar karong orasa, gadaligsig na, ha, gaulan-ulan na. Ang uban ga tikungkong-tikungkong na. Ang uban usab karong mga orasa, nagligid-ligid ba? Pero bagyod taon, ninduta iligid-ligid, ingon aron nga oras, samutay kinibitaw. Aperting bugnawas, palibot kay gaulan-ulan. Nindot kaayo pamation mga palangga nga ang ulan. Kanabitaw, nila pa mutaktak sa mga atop na to ba? Nindot kaayo paminaw, no? Samtang naminaw ta, makatulog sabda, no? Kotob na lang sumabot sa atong sibiya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. Itza dos na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Kaduhang adlaw mga palangga sa bulan sa Hunyo niya. Kumusta man kagahapon ang unang adlaw ninyo? Ila pa ang sabagi, di malas ba o giswerte ba? Siyempre atong piliin mga palangga ang giswerte. Uban daghang kinag-amping kagahapon kay gaingon nga dili gyud ta magpabadlong ron kay pilmero ra bang adlaw sa bulan sa Hunyo ron magbinutan gyud ta ani. Okay, kung dili ta magbinutan ani amurag ang tibuok gyud bulan sa Hunyo. Badlongon gyud ta. Pero gatong uban, mga asawa gayaw-yaw oi. Kining akong bana tito, malipay na lang gyud ko permintig pit sa uno kay perting buutan na, pero pag humagpit sa uno tito, balik na po pagkabadlungon. Siguro nindot nga magpabuhat mo kalendaryo diha mga palangga nga puro rapit sa uno, no? O, para kato mga bana na magbinuotan o pit sa uno, unyag lantaw sa kalendaryo, puro naman pit sa uno, binuotan perminte. Ito mga bana, ayaw po taon mo, pabadlong taon na ng inyong mga asawa, ha? Kinahanglan nga dili mo magpabadlong sa inyong mga asawa. O niya, kinahanglan nga inyuhang ampingan, higugmaon ang inyong mga asawa. Tubag po ni mga bana, maingon po mga bana. O niya, kita tito mga bana, unsaon na lang mata sa atong mga asawa, pasagdan na lang tani. Siyempre, ang asawa kung unsay gibuhat sa bana, kung gipangga mo, giampingan, inyuhasab nga ampingan, panggaon ang inyong mga bana. Ana na siya kasi magsalig po ng mga asawa kay inga mas Tito Balgod nga kita mga asawa panggaon yun dah hala ni nga itong mga bana at ulo ni palamok-lamukan ay hanglan nga patas mga palangga ha ang atong tigmo mga palangga padayon ragi hapon lagi hapon na tubag ning atong tigmo mga palangga ay kinsa yuga ang kinang swerte nga makatubag ani uban ra ba madunggan ako may istorya may ingon nga ah, kanang tigmong Tito Bal kay gamay pa man ang kining premyo ana. Adili lang sa kumutubag. Dito na kumutubag, ana, o kanang perti na yung kadako. Labon bita o perti na dako, ah. Mutubag, libon mao ang tubag. Mas nindot na karon palandaan, mga palangga, inyuhan ang sugdan, ha? Ang dako ang tsansa nga makatubag, ani mga palangga. Gantong yung taong kanunay yun nga nagatubag. O, pero kantong mga naminaw lang, o niya, walay tubag-tubag, kaya wala ming text, wala ming tawag. Amo na giingon nga, hangtod ragid mo maminaw diha. Taman ragid mo sa paminaw ha. Sulay po din yung text basin daig insakto ang inyong tubag ha. Ang atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon kanunay gud ni siyang giabagan ha. Sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probiotic Capsule. Nga manusab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nga manusab ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. Atong Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Turmeric Balm. Nong Lading Relaxing Oil. Nga manusab ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk. Clay Gel Brightening Lotion. Atong Kare Perfume o siyempre ang atong Best Kumak Eye Drops. Maugid na mga palangga ang kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon ha. Maayong hapon di ay sa tanang nag-view karon sa atong kining Facebook Live. Naka-live kita mga palangga sa atong kining Facebook page ang Nong Lading Radio ha. Maayong hapon diha ni Sir Aljo na Mukatkat diha gikan sumay Bagadian City. Manusab diha ni Sir Marlon Palomeras Malaya. Ayong hapon ni mo diha Sir. Ingo manusab diha ni Ma'am Jo Banzon. Diha ni Ma'am Laura Faye Sanama Alibo. O diha ni Ma'am Lily Soren Sabe. Adyo sila karon mga palangga sa atong kining Facebook Live. Maayong hapon ninyo diha ha. Ya mga palangga, kadtong mga wala pagyutaw nakakuha sa atong tigmo. Sige, kuha mo bullpen lapis. Para nga inyuhan ning masulat mga palangga ning atong tigmo para sa ingon ana bisag asa mo moabot. Dili na gyud ninyo mahikalimtan ning atong tigmo mga palangga ha. Ang atong tigmo maoray gihapon og mauni. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Akong balikon mga palangga ha para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Unya karong hapuna mga palangga kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong badawat kon imong maangkon ang 18,600 pesos. 18,000 og 600 pesos. Ano na ang imong badawat kon ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo ha? Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utrohon ha, 09-38-16-27-189. Kaya mo text o tawag o niya, kinahanglan yun nga kompleto. Adunay kompletong pangalan, edad ninyo, address o niya ang inyong tubag ha. Kapag sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag, syempre! Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probio Capsule mga palangga. Ani daghan nagkaayo ang nagmaintain ani. Daghan nagkaayo ang natabangan nagpasalamat naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule gaana ang ilang pamati sa ilang lawas. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Na kanindot mga palangga basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit mga palangga. Ang Power 10 Probio Capsule mohinlo kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mopugong sa dali nga pagkatigulang. Musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mapaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mukugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mu-alkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Bitaw na problema kay naglisod sa pagbawas, makabawas man tuod pero tag 3 pod kaadlaw, tag 4 kaadlaw ayha makabawas. Dili na gina si normal, kinahanglan gyud nga taga-adlaw ta makabawas, kay taga-adlaw man sabda mukaon. Kato mga naglisod sa pagpangihi, sakit ipangihi, adunay kidney stone, adunay arthritis, diabetes, cancer, high blood, hanap nagpananaw. Kato mga dysmenoryahon alang sa mga kababaihan, adunay bukol-bukol sa mga lawas. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule tungod kay makatabang kini kanato ha? 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. Niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa o vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape. Maayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa, maayong paghigop-higop ninyo kape diha. Labi na natong mga Pinoy nga mauna gininaanda nato, matag-adlaw sa sayo sa kabuntagon, wala gutay laing pangitaon sa atong pagbangon. Kinig yung kape. Apan kong mga pinalanggan ita mga palangga, mas nindot ug mas maayo ganang mga pisabta, mamili sabtag kape. Okay, dili lang ta, basta nga kape ng kape lang diha, unya, dili ta mamili kape. Siyempre, piliin nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Meaning Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Kung nga dili lang ni bastang kapiha, kay kining kapiha mga palangga kay human atong pangapi, kondisyon kaayo ang atong lawas, nindot bitaw ilihok-lihok sa mga buluhaton, dili haw ang satiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix, taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ang manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay ang gigamit kay pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Legal Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alas 3.20 na gyud sa tekda sa hapon. Yeah, dari na ta mga palangga sa inyohang mga tubag. Sa atong tigmo, dari ta mag-una sa mga tawag. Dawat ang pipila ka mga tawag, mga palangga. O niya, kung dili gihapon nila matubag sa insakto, siyempre ato ang tagaag pagtagad ng mga mensahe ha. Ang importante lang yun diha, kato mga mutawag, nag-dial sa akong number, palayo mo daan sa iniho mga monitor. Para magkasinabot yung tagmaayo o niya pa-signal sa mo diha ha. Ihagid mo sa lugar nga kanang kusog ang signal para klaro ang inyong mga tingog o niya dili mahimong magputol-putol ha. Direkta mag-una sa mga tawag, mga palangga, unang tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon!
16: May hapon dito. Ako si Ronel Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, batang lalaki nga bag-o gipatuli.
11: Mm-hmm. Ikan diha mga palangga sa may kining Cagayan de Oro City. Ang iyan tubag kay batang lalaki nga bag-ong gikuan. Ayong hapon sa tanang taga Cagayan unta ingon ato nga tingog mga palangga sa pagtawag ba nga klaro gyud kayo ang iyang kining tubag ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
17: Hello, may hapon dito ba?
11: Sige sir, padayon.
17: Ako si Giovanni Mayonila. 57 years old. Apoyo sa Puro Crinos, Barangay Baldulay, Aligan City. Akong tubag, sandal.
11: Mm-hmm. Sandal ang iyan tubag, mga palangga. Diha tugikan sa may Iligan City. Lanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 Noong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele ragay hapon, sakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
18: Hello, may hapon ako si Rodelia Aninyon, edad 62, taga Homeland dapo Panabo City. Ang tubag sa tigmo kay usaka kahimtang sa tao.
11: Mhm. Usaka kahimtang sa tao gikan diha sa may Panabo City. Lanog-lanog diha mga palangga ang Infinite Radio ingon man usab diha ang Light FM. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili reggae hapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
19: Maayong hapon, Kitubal.
11: Mm.
19: Ako na si Robert Tadlas, taga at 41 years old, taga Lumalinaw, barangay Paglaom, Medina, Sumuga del Sol.
11: Mm.
19: Ang hapon tubag kay taong nagdanggo.
11: Tao nga nagdamgo, kumusta naman ka Robert Tadlas? Minyo na ka dong?
19: Oh, minyo na po, Kitubal.
11: Aw, oh, minyo na ka. Oh, lagi kay ako ang magunding madungog ang imuhang tingog pa sa una pang panahon ba? Ato siguro mga panahon na naka...
19: Katungkuhan, balak-balak ba?
11: Oh, balak-balak. Sige, salamat kayo sa imong pagtawag, ha?
19: Salamat kayo, Kitubal. May hakon.
11: Sige. Ato si Robert Tadlas, mga palangga, dugay-dugay na yun na siyang sigig paminaw gradyo. Pasalamat po ta kay nakadumdum na siya ba, no? Okay, sa una mga palangga, samtang tamag daro, samtang tamag aswat-aswat. Usap, pag-aswat ito eh. Mga kahoy ba? Nangahoy ta. Ato nang madungog ning tingog ni Robert Tadlas. Gikan mga palangga, sumay dumalinaw, galanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 Noong Lading Radio, Pagadian City. Ato pangutanon si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele reggae hapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
20: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Elias Artolinia, taga Sumalig, Tambulig. Sa 65 akong edad, ang akong tubag, mubalik aron mangayog pasaylo.
11: Mubalik aron mangayog pasaylo. Paingon ana tanan mga palangga, no nga, kung makasala, unta sa pagbalik mangayog pasaylo. Ang uban lahi man. Mubalik para dungagan ang sala. Gatong nanawag sa mga palangga, gatong baguhay lang. Oh, sugod gyud sa atong programa mga palangga. Wano ko kahinumdog unsang bulana po nagasugod. Pero para magduha na takatuig man aning lingaw-lingaw sa kahaponon. Sugod palang gyud mga palangga, kanunay na gitong gatubag. Naon niya ko i-premium ninyo hap. Kuto ba ito? Mahinumduman ako nga. Kanabang sugat, sukat pa yung kaniad to. Sige lang, mag-premium hirata ninyo mga katapusang bulan aning tuiga, pahinumdumay ko ninyo ha. Isaad na ko na ninyo sa rupit sa hapit sa dos. Ang bulan sa Hunyo kay mo nag-iingon nga, lunod patay ko ni sila, huwag tunga-tunga na eh. O, natay ipang kuan ninyo, sa mga pwede mong ipahalipay dito, i-klaro po na diha dito, unsa na ha. Basta paninglatan ninyo, ana. Sa katapusang bulan lang aning tuiga po na ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto. Ay tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon. Hello? Mm-hmm. Asensya na yung kaayo kayo. Nagpaduol yung taon siya sa iyang monitor. Pabito, kanunay na kung ibalik-balik mga palangga nga kumutawag mo palayo mo daan sa inyong mga monitor, ha? Diyan na mo pagtanaw sa inyong cellphone. Okay, unyag tubag na ko dere ayaw mo kabalaka kay madungog rasab ninyo akong tingog sa inyong cellphone, ha? Hello, maayong hapon!
21: Hapon!
11: Hello?
21: Hello!
11: Sige po!
21: Nagandali, mawa! Asawa nga, sumaro!
11: Oho! So putol-putol lang yun iyang tingog mga palangga. Uy, kaya iyang tubag atong nadungog. Oh, kanang asawa dong sugarol. Pero mawala-wala ang iyang tingog. Oh, iyang pangalan, iyang address, wala to naklaro. Baka ito gituog sa asawa. Oh, kaya ano ang gitubag, asawang sugarol. Amuhang yun lang yun ko nga basta mo tawag mo kanang kusog yun ang signal ninyo, ha? Kung ba na mo tawag, naman mo yung mga asawa, hala, patong mo sa abaga sa asawa. Para kusugin yung signal. Alas 3:27. Magkalimot mga palangga ha sa atong Jazzy Vitamin C Plus Azang. Vitamina ni para sa mga trabahante. Labi na kato taong taga-adlaw bitaw nga adunay trabaho, bukad kayo trabaho. Pagmintayin, tapos pag-inom sa Jazzy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta na ka Jazzy Capsule ta. Dili gyud nato batiyon ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Imong ana kanindot mga palangga, basta na ka Jazzy Capsule ta ha. Dili sabta, dali taptag, ubo, sipon, hilanat ani. Ang niya pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema bitaw panahon sa kagabihion, as mga insomyahon, as mga edad-edaran. Og ini usa sa mga problema taw nila kanang dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihion. Pagmintayin mo sa inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyohang pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyohang ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad, pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule, ha? Ingo manusab sa mga ginikanan nga naminaw. Aduna mo'y mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumaran ninyo sa atong Gromit Multivitamin Syrup for Kids. Ang Gromit makatabang sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, pampabright kana bitawong dalik na kaayo pasabton kong atong istoryahan. Gana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sayo na sab matulog panahon sa kagabihion. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta nagkagromit ang inyong mga kabataan. Madayon tas pagdawat sa mga tawag, mga palangga. Hello, maayong hapon. Hello? Hello? Medyo putol-putol yun mga palangga. Basta mo putol gani ha. Pasensya na yung kayo. Darita sa mga mensahe, mga palangga. Ato ni Tagag Pagtagad. Ito si LC Escondi de Nitito. Nagpuyo sa may Purok Uno, Kiwalan, Iligan City. 31 ang ako edad, ang tubag anak tito kay Koto na sa tao. Humanan ang tubag ha. Ito ako di ay si Alma Bidad. 56 ako edad, Purok Otso, Darumawang, Ilaya. Ang tubag anak tito kay anak na siya tito nga Gipa Eskwila. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Leo de ni tito. Mutubag ko sa imong tigmo o sa may apelyedo ni mo Leo ha. Oh, bantay lang yung ka kining imong apelyedo basi kung sa isumpay na ko ani ha. Mutangi yung apelyedo po. Ito si Epipania Balbotin de ni. Taganyo, Visayas, Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay atong Ginoong Hesus na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Nelson Bandolon di ay ni. 48 ako edad, taga Abuno, Iligan City. Akong tubag, anak tito, kay Balay na siya tito nga Gilawong. Kini Gilawong man nga palangga, ano? Balay daw nga Gilawong. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Berge Mahadas di ay ni. 30 akong edad, taga Andili, Mawab, Davao de Oro. Akong tubag, anak tito, kay pwede nimo ipakita ang imong gibati, pero dili nimo pwede pugson nga ikaw ang pilion. Masakitan mabutaan ni mga palangga na ihang tubag, oy. Lester Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marlon Sarep de Aine. 65 ako edad, Anji Subdivision, Kinapawan City. Akong tubag, anak tito, kay masakit na siya tito. Masakit daw. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mercilita Hasa de Aine. 56 akong edad, diri sa may Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Akong tubag, anang imong kanta tito. Tubag sa tigmo ni siya ha. Ang iyang tubag po kay lyric sa kanta. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ako di ay si Alma. Ano po kay apelyedo taon aning Alma? Oy, gatong uban bitaw, tungod ba ni sa ka-excited taon ninyo? E relax ninyo ang inyong kaugalingon. kay tungod sa ka-excited ninyo mutubag daghang mahikalimtan. Kanunay ninyo hinumdumi ha, na kung mutubag gani mo kinahanglan yun nga kompleto ha. Kanunay kompleto ninyo pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag.
0: Dili lang basta-basta ang haplas nga nonglading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita.
1: Nonglading essential oil.
22: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nonglading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nonglading essential oil.
23: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila unya. Ni taas kana na wato lagi kog eskwelahan ang mga maestra, ang mga kapwa inahan ba. Natingala kay ngano kunong ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, gluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please, again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
24: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
25: Hoy besh, murag ninindot lagi imong panit.
26: Tungod ni sa Clay Gel Papaya Soap, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clay Gel Brightening Lotion. Musamot og kahamis og kaputi ang imong pamanit.
25: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
26: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
22: Clay Gel Papaya Soap, Clay Gel Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
27: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluse Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
28: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
29: Tito Val, pagiloki ko bi.
11: Alas 3:36 nagyod sa tagda sa hapon, diriregi hapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ano tagaan o kinipagtagad mga palangga ng inyong mga tubag, ha? Ito si Flor Amado de Aine, 37, ang akong edad, taga Zelobia, Talakugon, Agusan del Sur. Akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay Tadhana na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Pelman Makanim de Aine. Puro 4, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, ana Tito, kay pagtugyan na siya Tito. Edad de Aine ko, 65. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Lore Frey Sanama Alibo de Aine. 23 ang akong edad, taga San Miguel Matanao, Davao del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo Tito, kay nanahi na siya. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito si Rodelia Aninio de Ines, 62 ang akong edad. Taga Homeland Subdivision Dapco Panabo Davao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay pag-amuma na siya tito sa usa ka inahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Christian J. Peino de Ine. 18 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 7, Langag, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga buntis, nga nagpaabo tito sa iyang pagpanganak. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Mayen Lapinoza de Ine. 38 akong edad, taga Kabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay kaagi na siya sa usa ka tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito dere sa amua kanunay. Yod nga bugnaw tito maong uso kaayong panuhot dere. Sa mga lugar bitaw mga palangga nga kanang bugnaw gyugayo. Bisag dili mag-ulan pero perte bugnawas palibot. Ayaw mo pagpawala diha mga palangga sa atong haplas nga humot magkawagtang sa panuhot. Ang Nongleding Essential Oil mga palangga makatabang ni nato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Labi na sa mga buntis ko na buros kadto mga hilig magpamasans, magpahilot. Kadto mga adunay pamaol, pamuhipoy sa lawas, arthritis, rheuma. Adunay mga samad katul-katul sa panit. Nongleding Essential Oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutas pamati mga palangga halang bugnaw magudni siya. Anot suhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili punta maulo mang haplas sa daghang tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot! Makawagtang sa panuhot Nongleding Essential Oil. Kanmanusab ang iyang partner mga palangga ang Nongleding Turmeric Balm o ang Nongleding Relaxing Oil. Para sabni sa mga kabuhiunon, ilabi na taon sa mga babae nga nag-aagi, nagkinig panganak, agad mga edad-edara na, pikil ni gamay kabuhiun dayon. Ito mga magbiyahe nga dagatunon, malipong, maglabad ang ulo. Ihid-hid lang gamay diha sa inihuang kuto-kuto. Diha sa inihuang mga ilong, sigurado gyud ko nga wag tang inihuang kabuhi, ma-relax ang inihong pamatim. Alas 3:40 na gyud sa tekda sa hapon, balik ta sa inihuang mga tubag. Dali na sabtas mga tawag mga palangga ato ning tagaan ug pagtagad. Hello, maayong hapon!
2: Ang hapon, Tito Boy! Ako po si Betten Encanta, 53 years old, toxic for sa Lembayugan City.
11: Pasensya na gyud kaayo, ma'am ha, kaya ang imong tingog, gyud ma'am, bisig kung saan ako sumpay, gaputol-putol gyud na. Atong gilikayan mangud ani nga mao nga di gyud ko mudawat anang mga mutawag magputol-putol kay basin di ay unya ba nga inihap ito kung sudiaan sumabot nga panahon. Moingon mo ba nga tito ako man ang natubag na imong tigmo dugay ra kani adto pa kadtong tawag ko nimo ba ani putol-putol man imong tingog ato wa nato na klaro imong kining atubag wala na klaro ni Mr. Computer. Hello, maayong hapon.
20: Hello, maayong hapon. Ako si Victor Colonia. Ito sumalig sa gilin. Bakit sa akong mga ng itong tubag. Galatang dilumay.
11: Ikan sumay Tambulig, Zamboanga del Sur, dalaga daw nga gilumay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele reggae hapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Tito Bal. Ako di ay si Girlie taga Panabong tayo. Akong tubag kay Haring Adlaw.
11: Haring Adlaw ang iyang tubag. Ang tubag nga Haring Adlaw daghan na kaayong ning tubag anak. Dili gihapon na siya maoha. Kung mahimo mga palangga, paningkamutin ninyo nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Oh, ako na tito. Kwan, si Abilino Danilo. Hindi ko tayo akong edad. Pag-Abino, Sirius Minya, Sambuanga del Norte. Akong tubag, eh, tayo na siya nga nagdakot o ayun na mo.
11: Gikan diha, sumay kining seryos minya, maayong hapon ninyo diha. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon in sakto. Alas 3:42, nagyod mga palangga. Maayo pagpangapi sa tanang nangapi karong orasa, maayong paghigop-higop ninyo ha. Tugan mo sa dili mga palangga, kahibalo gyud ko nga perting daghanang nangapi karong orasa. Pag ito mga mahilig sa pagpangapi niya, wala pa mo katilaw sa clay gel coffee mix, tilawin ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Mauni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Ikaw man usab sa mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod. Basta naka Power 10 Probio Capsule ta kay ligon ang atong lawas unya. Dili kita dali taptag mga sakit-sakit ha. 30 minuto sa dili pa ta mo kaon pag-aimnon ang Power 10. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Atong paminaon mga palangga si Doc L. Alang na sa atong epektibo kaayong kapsula para sa ingon ana mas banungagan usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Mga ka-Power 10, may kapagpaminaw na usab ka natong tanan na higala ninyo sa kahanginan alang sa maayong kapaglawas. Dr. L. Palma magahatag na usab sa mga pipila ka mga pahinumdoma alang sa atuang lawas nini pipila ka mga minuto o sa naturopathic practitioner. Maging kauban ka ninyo and of course, kauban ka nulay ka nato ang atuang pinaka-epektibong Power 10 Probio Capsule. Importante yun kaayo nga naatay panagang na daan kaya mga balati at mga Power 10. Hinahinay na nga magtapok de si mong lawas unya mo resulta na magpakita na mga sintomas nga grabe na kaayo kadako. Moda nga mintras mga Power 10 nga medyo wala pa nato babantay mga Power 10 nga doon natin nakita nga mga dagko nga mga sintomas sa tuang lawas nga resulta sa balatian atuan ang imnandaan sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Usa sa mga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule ang kining gitawag nga plaque build up diha sa tuang arteries. Kining plaque build up mga Power 10 o kining gitawag nga atherosclerosis kay ang pagtapok sa tambok, kolesterol, calcium mga Power 10 o guban pa nga mga basura sulod sa bungbong sa tuang artery kanang agianan sa tuang dugo mga Power 10 sa Bisaya pa kanang ugat. Kung ang atuang ugat adunay plaque build up meaning anang kilid sa tuang ugat mga Power 10 mubaga na gani na siya maglisod agi ang atuang dugo. Hunahunaon na ito mga Power 10 nga kanang atong ugat sama na siya sa tubo sa tubig. Sa sinugdanan mga Power 10 ang tubo hapsay limpyo ang sulod. Sa paglabay sa mga panahon kung sigi og agas ang tubig nga hugaw o lapok na tubig mga Power 10 ang hugaw mo tapot na dito sa bungbong sa tubo. Kini katapok ana mga Power 10 mugamay ang agianan sa tubig o kadugayan mo baragyo na siya dito sa tubo. So ang lawas mga Power 10 ning ana usab kini nga pagbara nga gitawag mga Power 10 sa medical term nga stenosis. Ang plaque build up mga Power 10 mahimo na siyang mugahi. Unya doon na po'y klase nga pagbara mga Power 10 nga dili siya mugahi. Pero ang problema mukuyog siya sa tuang nga dugo unya mahimo siyang blood clot nga mubara na hinungdan nga doon na natay stroke o pag-ataki sa kasing-kasing. Doon ay mga pipilag ka mga hinungdan mga Power 10 nga doon na tay mga gitawag nga pagbara diha sa tuang mga ugat o pagbaga. Sunod sa tuang ugat mga Power 10, maguba tungod sa high blood pressure, sa taas nga sugar mga Power 10, especially sa mga properties nga chemical nga naa sa sigarilyo, high cholesterol mga Power 10, especially ang bad cholesterol, mga inflammation tungod kay ang white blood cells mga Power 10, mukaon si LDL unya mahimo siyang foam cells o kapagawas og mga inflammatory chemicals unya musamot. Mubaga mga Power 10 ang atuang sulod sa tuang ugat unya maglisod nag-agi ang atuang dugo. Once nga mugahi na gani ang atuang artery mga Power 10, mawad-an na siyang elasticity, mugamay na ang agianan. O resulta kini mga Power 10 sa gitawag nga gradual narrowing. Ang dugo mga Power 10, muago siya nga hinay, unya magdala na siyang kulang sa oxygen, unya maluya o maguba ang atuang mga organs. Doon na po yung gitawag nga sudden blockage o kanang gitawag nga dinalian nga kalit lang nga pagbara bitaw mga Power 10 na muporma siya og clot Muatake na siya sa tuang lawas. Delikado kay na siya magapawerten busa atuag yun na siyang bantayanan. Doon ay mga sintomas magapawerten, especially sakit ang imuhang dughan, malaghuot siya, maglisod ka ginhawa. Singot magapawerten, kasukaon ka, sakit nga muabot sa imong abaga o sa imong apapangig magapawerten, delikado na kay basin mapiktuhan ang imuhang kasing-kasing. Doon na po'y kalit magapawerten nga maminhod ang imuhang lawas, lisod ka makasulti, kalit nga pagkabuta o sa kapagkahanap sa tuang pananaw magapawerten. Powertan, sakit ang imong ulo, doon ay gitawag nga carotid arteries magapawertan, meaning nga na stroke na siya. Sakit ang imong batiis, kung maglakaw ka, bugnaw ang imuhang atiil magapawertan, mga pipila na mga sintomas, doon na plaque build up sa imuhang ugat. Unya taas ang imuhang pressure, lisod kontrolon magapawertan, unya nang hupong ang imuhang tiil. Busa atuag yun nga bantayanan kining gitawag nga plaque build up. Mao na magamit yung tag-powertan probayo capsule, aron masiguro yung dato nga luwas tagikan sa mga plaque build-up magka-powertan. Ika ng powertan probayo capsule, anti-inflammatory siya. Doon na siya paghatag og elasticity nga mo relax ang atuang ugat unya dili siya mugahi. Aron sa niya na malikayan nato ang mga pipila ka mga problema diha sa tuang mga kaugatan nga mo hinungdan magka-powertan nga daghan kaayo nag-suffer sa inanali nga kamatayon. Mag-powertan probayo capsule yung dato kay dako kena og katabang sa mata adlaw. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpalayo sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan atong kapigan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule of Food Supplement.
5: Lingaw-lingaw sa Kapunon. Kauban si Tito Val.
6: Tito Val, lingaw ako, B.
7: Alas 3:49 na gyud sa tekda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule ang atong maintenon matag adlaw. 30 minuto sa dili pata mukaon pag-aimnon ang Power 10 Pro Bio Capsule. Siyempre atoa usab nga partneran sa atong pinakalami nga kape, ang Clygel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito si Bonifacio Magna de Aines, 56, ang akong edad, taga-Purok 5, Poblasyon, Sugbungkogon, Misamis Oriental, akong tubaga. Paningkamot sa panginabuhi sa matag-adlaw na tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Emilito Balansagne, 62, akong edad, nagpuyo sa may Purok 4, Palma, Kibawi, Bukidnon. Akong tubag, anak ito, kay tao na siya nga nagdaruh. Ayong hapon sa tanang taga Bukidnon. Kumusta man ang inyong panahon diha, kinirabang Bukidnon, samot na o kining magulan-ulan, samot, yung nagkabugnaw diha mga palangga. Mauna nga, nakapuyo man kong kadyot diha, ang akong habol, giduhag na ako kabuok. Okay, kumbulahan, huwag na yung mubira sa isa, napag yung isa nabilin. Pero usahay, di na lang yung kumaghabol para yun nga uwa na'y mabira ba? Ikaw maayong hapon sa tanang taga Bukidnon ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Lori Padirog na ini. Tinoy biya kong edad, Puro 4, Magatos, Asunsyon, at Davao del Norte. Ang tubag kay Pangandoy, humanani nga tubag. Tito, ako ni ay si Alejandro Magallanes. Say, tinoy biya kong edad, taga Digo City ko tito. Akong tubag, anang imong tubag, tito, kay. Kumangani nga tubag, ha? Tito, ako ni ay si Anthony. Kaya apelyedo yun, anang Anthony. Ay, ikatulong na yun, basa na ko nga, mga walay apelyedo ba, no? Sayang kayo. Tito, si Leo Salagusti, na ini taga Misamis Occidental, 58, ang ako edad. Akong tubag, anang tito, kay bay na siya tito, nga giopirahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Abilina Boscato de Aine. Taga Balidi, Aurora, Zamboanga del Sur. Sa 62, ang ako edad, ang tubag, anak tito, kay plug ceremony na siya. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Aurora, mga palangga, galanog-lanog na diha ang 97.9 Nong Lading Radio Aurora. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ako ni ay si Iba Maata. 49 akong edad, taga Barangay Bunawan, Iligan City. Akong tubag, anak tito, kay Amorsiko na siya nga mipilit sa imong sinina. Tira bagyong tao ni ka. Kanabitaw, Purisiyo kay mga palangga o kanang morsiko na bitaw may mapilit sa atong mga purol, sa atong mga sinina. Okay, kung di po na ito nakuhaon, hait man po kayo na ano? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, gihapon, insakto. Kung nabi ay magbugno-bugno ng morsiko, kasulay mo ana mga palangga nga manguhatag ang morsiko, o niya ato pong kaoban po, magkuha po, o niya atong ipasabong-sabong, ipatuyok-tuyok. O, kinsay una nga, mahurot ang kining dahon-dahon niya, mautoy pilde. Itong nakasulay ba mo, ana, oy? Ano mo nakasulay, ana, oy? Kay mga rich kid man mo, oy? Ito ako ni ay si Artemio Bacalian, 58, so akong edad, taga-Tanggob City. Ako tubag, ana, tito, kay tao na siya tito, nga ming kompisal sa pare. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag?
8: Ayaw!
7: Ayun, unsa man ka, Mr. Computer. Ay, Mr. Computer! Tito, si Edgardo Gabino di ini. Say, 67, akong edad, taga New Maog Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay kasing-kasing na siya, humanan nga tubag, ha? Tito, si Rigel Fernandez di ini. Taga Purok Gabi, Kahayagan. Akong tubag, anang imong tigmo kay Mitrosan, 37 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Robelen Nacinto de ini. Taga Victory. Victory, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag kay Kalisod sa Panginabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele lang gihapon, insakto mga palangga. Wala ra gihapoy nakatubag mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon ha. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Manusab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Chiasi, vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante. Si Anies, pataas ang edad ha. Manusab, vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit multivitamin serum for kids. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Hindi ang partner nung lading turmeric bump o ang nung lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa. Clay Gel Papaya Soap ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Sa pinakahumot ka perfume, mga itong Kairi Perfume, 24 oras. Ayaw mawagta ang kahumot sa Kairi Perfume. O siyempre, ang best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mupadayon pasunahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat o maayong hapon.

Power Dental Bio Capsule. Alam sa mga ihambing palatian. Tumak sa Power Dental Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na palatian. Power Dental Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dental Bio Capsule.

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alak sa mga nihambing balatian. Tumak sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule. Buhatag kalaksik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Nausaw ko eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag ina akong tiyan. Ang labad pag ina akong uong.
2: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassi Vitamin C plus Zinc.
3: Jassi Vitamin C plus Zinc.

0: Regulate sa blood pressure, makatabang pagkini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pagkini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Oy Marie! Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro ka ng adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawana, uy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini Mariay, ipainom gini kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay kinamasayro ka na. Dako ang ginisya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas masakan.
4: Tungod kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
3: Ha? Unsa nang kapitay?
4: Clay Gel Coffee Mix.
0: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog, og mupa kusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
4: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
3: Tinood ka tayo paing, kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
4: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
0: Coffee Mix.
5: Balu sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
6: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O madungo usap kita live sa Tibuok Kalibutan, pinagi sa Facebook page, 96.1 in Peretrillo, Panabo City, o 90.9 in Light FM. O kita mapasigarbuhon ng Mimbros KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon sa usaka, doon ay usaka mahinungdanon kayong pahibalo. Kini nga programa makaigsonan ang public opinion o ang point of view. Gihimo aron maghatag o impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o ang opinion nga malitok din hi makaigsonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot nini ang management din management sa maong sibihanan. Bisan pa man sa mga unsa may baruganan, mga kaigsoonan, kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin yun nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mao na nga welcome sa atong papanag-uban, mga kaigsoonan. Mao na nga mayong hapon tanan, mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na ang probinsya sa Davao del Norte, gilangkuban sa tulo ka syudad. Og nakalanglay mga munisipalidad mayong hapon. Labi na diri sa barangay, labi na diri sa siyudad sa Panabo, no? Nga gilangkuban usab og 40 ka barangay mayong hapon ug sa tibuok yung barangay sa tibuok probinsya mayong hapon. Labi na ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante ug tanan pod nga naningkamon sa pagpaminaw sa atoang tulumanon public opinion ug ang point of view. Aw na makaigsoonan ang kamatuoran dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O gani na ang programa Public Opinion ug ang point of view, ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw, mga kaigsoonan. Aw na nga kumusta naman ato ang adlaw karong adlawang Martes. Aw gani dunay mga hugon-hugon og angay bantayan og ma tungod aning pag-asa. Kung unsa na may dagan sa panahon, maulan ba, muinit ba? O gani mga kaigsoonan, ato kining nabati kagahapong adlaw ang ato ang mga pinakaimportanteng mga balita kagahapong adlaw, mga kaigsoonan, labi na ang lihok na sa Senado nga matod pala sa itong kaingon nga kana bang naghira pa dito, ha? Wala may subo po kayo, mga kaigsoonan, tungod kay doble ang conflict na karon nila. Tungod na ang ako nabalitaan kaganina na tanawan nga dunay maragtay na sila ang Senado, marag 11-11 na o 22, so naay nawala. So dili na lang tamo isgot atong nangawala, pero ang gihapon atong bantayan, mga kaigsoonan, sa ato alagay ang programa sa national issue, kay issue national issue level lang ta. Mauna ang tanan karon nga mga kahimtang sa nasod, national level ang ato karon nga gina-target. May piktuhan lang ang mga local level tungod kay nagikan magunas kaulohan. Mauna kasagaran na tong mapasibaw sa kanginan, magkaigsonan, no? National issue lang yun.
including na mga economic issues, political issues, og diin pa unsa pa angay maisgutan kaigsunan kay kini may tahas na to. Aba po igihatag na to nga memorandum nga angay po ni pasibaw sa kanginan kay pinaka-importante po ang national level. So, nagbalik pa kayong butang gamay tungod kay ang atong mga programa ang national issue lang yun.

0: O gani, karong adlaw nga Martes, ato po ning hatagan o gamay nga gibugaton mga kaigsoonan. Ang ato karong nga kasamtangan nga presidente, ha? Ferdinand Bongbong Marcos. Matod pa sa mga isyo sa mga netizens nga nakadaog lamang ang ato ang kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Nakadaog tungod lamang sa kananaang kang Vice President Sara Duterte. Matod pa usab sa iyahang igsoon si Representative Congressman Pulong Duterte. O gani, mga kaigsoonan, alang po sa tuwang kasayuran, no, ato po na tagaang gibugaton o pagtagad, nga nung nakasulti po ang mismong kongresista, nga nakadaog lamang ato ang kasamtangan nga presidente, tungod ka na sa unit team. Ipahinumduman po ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Kaya matod palagi nga si Presidente Bongbong Marcos Jr., kung PBBM, nga dili siya mahimo kunong presidente kung dili tungod kang Vice Presidente Sara Duterte. Mauna nga kini ang pamahayag ni Congressman Pulong human kini sa gisulti gyud ni PBBM nga wala siya gimahayan kuno sa ilang tandim ni Inday Sara ni adtong tuig nga 2022 eleksyon. Mauna nga gipunto gyud sa kongresista nga dayag og tataw nga ang kadaugan ni Marcos Jr. dili tungod sa iya kunong apelyido. Tungod kini, tungod lang sa suporta nga gipaabot sa katawhan kang nga Vice Sara Duterte. Kay matod pa kaya nakapagtataka na ngayon ay parang gusto mong palabasin na ikaw lang ang may ambag sa mandato na ibinigay ng taong bayan. Maunay tipik mga kaigsoonan sa pamahayag ni Congressman Pulong Duterte. Ay matod pa inay na matod pa nga kabalak-an ni Marcos Jr. kung kinsa ang dili kuno mo papas sa iya kunong ligasya. Kaya matod pa angay kunong iya kunong sutaon kung unsang ligasya ang mahinumduman sa katawhan o dili ang iya kunong giingon na to nga gipamulong slogans o mga pagpahulagway. O na, nga matod pa ni Pulong sa katapusan mga kaigsoonan, gipuntog yun sa kongresista nga dili ang standing ovation sa batasan ang pagdetermina kung malampuson ang usa ka presidente kundili ang katawhang Pilipino. Nga hantod garon mga kaigsoonan, giingon nga nagpaabot gihapon og kabag-uhan nga gisaad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yadto pang unang paglingkod tuig 2022. Latest kana mga igsoonan ang gipamahayag ni Congressman ang mismo igsoon sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte mga igsoonan. Ya alang nato sa public opinion o ang point of view mga kaigsoonan, unsa man ato mga panglantaw, unsa man ba itong ikasulti, unsa man ato ang tingog isip katawhan. Orgin na nga ato kinim analyze sa umaabot ng mga adlaw din gibatikoson pa karon sa impeachment dito Senado ang mismo nga Vice Sara Duterte mga kaigsoonan. O gani, ato na lang ning subaybayan kung unsa man ang mga umaabot ng mga katikaran regarding karon sa iyang status o unsa man galing sa tuig 2027 o sa 2028 na unya. Para o dunay kabalaka, apan di na ta, adili una nato na diha pukusan. Ang atong pukusan karo mga kaigsoonan, ang ato karong status sa kinabuhi ni ato ang nasod da Pilipinas. Og congratulations pod na doon na po yung mga ingon natong good news pod. Doon ay good news nga mao ni ato ang mao ni ato ang karong gipasibaw kadtong pipila ka mga bulan milabay mga kaigsoonan. Nakabantay ba mo na itong pipila ka bulan na itong ato kining gipasibaw sa kanginan? Ang gibarugan yun nga kananaang dalatingog sa katauhan nga dito sa atong hawanan sa Malacañang nga unta ibaba ang VAT value added tax. Aw na mga igsoonan nga gipakita po sumala pa sa ito mga tinubdan, mga source na ito. Adunay updated karon sa listahan nga adunay 2,263 ka mga tambal nga libre na sa value added tax. Obos ka na sa train law o gagi create act. Tumog nini mga eksonan nga programa nga paubsan ang mga gasto sa mga Pilipino para sa mga critical o grabe nga mga sakit. Pero tanawa ha, ang tambal lang ang nakitaan nga ibaba. Inaagi sa value added tax. Ano lang ko sa monitor ha, tambal pa lang. Pero importante man po na, pero dili kay kana lang ang buot yun ipadangan sa katauhan nga doon sa maong gobyerno. Okay, adun na goy updated god. 5,263 ka mga tambal nga libre. Libre na sa value added tax nga giaprubahan sumala pa sa train law. Kini ang mga pampublikong opinion mga kaigsoonan og nagkalain-laing mga pananaw kay tawag tog fan of you. Bahin ni ining balitang panglawas. Sumala pa sa mga detalye sa value added tax exemption sa mga tambal mag-exonan alang sa inyong kasayuran na itali nyo diha. Ang base manggod sa revenue memorandum circular number 27-2026 sa Bureau of Internal Revenue ang mga kategorya sa sakit nga appeal sa value added tax exemption mao lamang ang cancer. Yado'y 702 kamatang matang sa tambal. Ang hypertension, alta presyon, yado na kunoy 535 kamang matang sa tambal. Ang diabetes, adunay 327 kamang matang po sa tambal. Ang mental illness, adunay 300 kamang matang sa tambal, magkaisunan. Ang high cholesterol, adunay 171 kamatang sa tambal. Ang naigo lamang sa value added tax exemption. Dugang pa, adunay kunoy kidney disease, adunay 152 lang kamatang sa tambal. Ang mismo nga tuberculosis TB, adunay 76 kamatang sa tambal, mga kaigsoonan. Ang pangutana sa atong public opinion kung point of view mga kaigsoonan, panglantaw na to. Ang pagpatuman ining bat kung value added tax exemption, nakakuha na ba sa insakto nga pamaagi? Mao na yung reaksyon karon sa katauhan. Tinood, nagmalipa yun tungod kay tambal. Gikan ka na sa aprobado o gikan pag-aproba sa publiko. Kanhangyo god ang taong bayan, mga magbabalaod o ang sektor sa panglawas ni action pod. Mao ni mga positibo nga pananaw kay Isona, direkta gyud nga ang ginhawa karon sa mga bulsa. Tama magina kay dako kayo gud kining tabang pod para guna sa mga pamilya nga adunay pasa kana mga nagmasakiton ba, mga pasyente nga nag gamitan og mga dugay ng maintenance, kinahanglan biya pud ano. Na doon ay maintenance, mga medicines. Mauna nga, nagmalipayon usab ang mga katauhan nga doon ay gibatis panglawas tungod kay ni Ridius na. Apan ang pangutanan niya unsay mga pamaagi unya. O saman, diretso bagyod nga i-release o kanang idiretso na bagyod nga kanana ang paracetamol. Tag-5 mo na himo na lang dos. Musugot ka ng mga trabaho, mga negosyante diha nga ang 5 nga paracetamol, 5 man na, ang ubang gani city, mo na lang pong 3. Bainte minutos na kalabay, mabalik ang public opinion, human lamang niini.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Cataract, eye care gold. Pterygium, eye care gold. Astigmatism, eye care gold. Glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye care gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo og mas gipaepektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
3: Terramax Capsule.
4: O si JR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
5: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?
4: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang natay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung ano wala na daw koy gana dito tulog na ta dito say mangload na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tuglakaw
5: di nakatagdon
4: di natagdi nakita ka kaon gani kay di naman putagutuan
5: yes sir asa man ka nakadungog kining sa Terramax capsule
4: ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag ako nagpamatuod jud ko nga ang Terramax capsule epektibo gyud so ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Terramax capsule.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
9: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style.
10: Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

0: Okay, 24 minutos na kalabay sa las 4, mga kaigsonan. Kadayon ta sa itong ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion o ang Point of View. Okay na, mga kaigsonan, sa itong kaingon kaganina regarding aning value-added tax. Nagpasalamat po ta o nagmalipayo ng uban, mga kaigsonan. Tungod kay gitagaan mangunog kana na ang action sa atong gobyerno. Aniya kay ang gobyerno naghatag na mag-action nga mamahimo na kining gamito na ang pangutana dina kung doon na bay mga action pod ang mismong hingtungdan. Kaya direkta naman gini, nga doon ay dako kayong ginhawa mga kaigsonan. Unsa may giingon, wala may specific pa ni mahibawaan na gihapon nato ni sa sunod ng mga panahon. Unsa man ang nabilong lang sa value added tax, kinila bang tambal? Wala na'y iingon na itong uban pang mga palaliton? Mga kaigsonan? Inini ang gasolina krudo? Kuryente. Ang ilarong gihatagan o gibugaton karon sumala pa si tinubdan kinilang pila to kalibo. Nga doon ay gingon na to nga 2,263 ka mga sintitik nga mga tambal. Nga matod pa buhi patay po din tambala. Nga marini ang ipahingusgan nga kunuhay ikaayos katawhan. Sa manday public opinion ug ang point of view diha mga kaigsonan. So wala gani diha gibutang gani kay ano man lang kini ni amagod kung ato gining analisa ng pag-ayo dako bigya po ning tabang sa gobyerno unya dako po ning tabang po sa katawhan. Pero ang makahatag yun o ang makabinipisyo ginani bisan tuod nga naa na mga tambala ang gobyerno. Barato tuod pero wala tanawa ang counterpart po sa katawhan kung unsa man galing pagbayad ni ani unsa man ang buhis gibabaan ba apil ba ang pagbayad anang tax para anang tax declaration sa maong yuta luti Mao na mga eksona nga nindot yung kaini, naku kay tagpasalamat po sa gobyerno tungod kay nanay aksyon. Ang kanhing 12% nga dugang sa presyo mawala na direkta sa mga butika. Kini nga istoryahan ni bugat po ni sa mga butika ba? Kano sa man ang final nga implementation ani human sa atong pasibaw sa kahanginan. Dili man niya tuwa ni. Doon naman tayo mga source nga nahitabo nga ayon ini nga tinuod yun nga implementar na gikan yun sa gobyerno. Tinuod magina nga ang pamilya nga doon ay pasinte nga doon ay gibatis pang lawas. Makakuha na, sakto na ang maintenance. O niya, gikan sa gobyerno, lahos ba probinsya, gikan sa probinsya, lahos din sa munisipyo, gikan sa munisipyo, lahos din dito sa mga local level, o sabah, diha sa barangay level na. Antod na sa mga katangitawan ng VHW na. Apil gihapon kuha na, kaya na may uban, maintenance sa barangay, diha bang kuha on pod, unsa na na diha. Ano ngayon niyang kuha na, hambot lang. Basta itong isigutan rin 12% nga adunan ay daan nga presyo. Ang kaning 12% nga dugang nga presyo mawala na diretso kanas butika. Karon, asigutan na ito ng lakang para sa health equity. Sigon karon sa Food and Drugs Administration, mga kaigsonan, kung DFA. Usa kini kadako nga lakang aron lagi nga mahatagan og patas nga kahigayunan sa maayong panglawas ang mga kabus og adunahan. Oh, so hayahay kayo to ang mga adunahan, no? Kay narin na appeal ba sila nin nga value added tax nga pagbaba. Hayahay kayo, kita nagukod mga kabos. Noni, ang katong mga dato, nagmalipayon, piminting lipay, piminting ngisi, tungod kay kabahin man sa value added tax, no? Kaliwala naman niya po sa tuani, bugat niya po niya gibabaan. Ikaduha mangon ang critical nga panagpagtanaw na to, ang critics na to, mga kaigsonan. Kulang ra ang sektor, isaway niya po sa pipila ka mga itawag na itong progresibong grupo nga mga limang ka nag 2,263 ka mga tambal. 40 o 5% lamang sa kinitibukan ang tambal. Nagigamit sa nasod ang mga kumon nga tambal sama sa paracetamol. Antibiotic o mga vitamina nga doon na gyapoy 12% nga bat. At tira man da yun. O na nga, panawagan karon sa all essential medicines. Tungod ni ini, mag-aisunan na doon ay giduso karon sa mga balaod nun, kinitawag na House Bill number 9564. Nga hingpit nga tangtangon ang value-added tax sa tanan essential medicines. Aron mas mabati kuno sa ordinaryong mga lungsuranon. Kanalay kwentaho na to. 40-5% lamang ang kinatibukan ang tambal nga gigamit sa nasod. Lagi pa si Atab nga 2,263 ka mga tambal. Tungod lagi niya ni, doon ay giduso nga balaod nun, House Bill number 9564. Nga hingpit ng tangtangon gyud sa value added tax. Sa to pa di pahingpit. O hingpit na. Pasabot ani. Nga hingpit nga tanggalon. But pasabot nga wa pa. Wa mamingon nga gitanggal na. Ingo man diri hingpit nga tangtangon ang value added tax sa tanang essential medicine. Aron masinati sa ordinaryong lungsuranon. Ato pa, mura lang niya pahibalo lang, mga kaigsonan. Ay, nako. Ang isya mga ganyan sa pagmonitor sa butika, din hinapunta, mga kaigsonan. Pero tigay kay kulit, yung gayo ba, no? Mamatay nga nagpakulit lang. Na ay kabalaka karon ang publiko kung nagsubay ba ang tanang pribadong butika. Hugot ang panawagan karon si department, gitawag na itong department, Food and Drugs Administration o ang local government unit nga mag-inspeksyon kanunay. Inspeksyon ka ha? Aron nga matod pa mas matabangan kita. Pwede man ni mo na isulti sa imuhang mga kanang atong mga kanang ingon bito na itong inyong sulugoon. Kung doon na kayo particular nga mga sakit o tambal nga gustong susihon, kung bat-free ba? O kung gusto ni mo mahibalan sa proseso ane, itama ba nga ang butika mutuman? Mauna mag-exonan nga nindot, nagmalipayon gita kayo. Kay medyo murang doon ay kanabang introduction bas gobyerno ba para ang tao dili ma kanang ito madug kasakit masakit gigmay ba kanabang mahiubos bas gobyerno kay medyo lukso-lukso siya marapog naka-scatter ba lukso-lukso po kadaog. Yana ba, no? So, hindi ay, pag-abot dos kinatumyan, dito na di ay ang kabalaka. Kinahanglan, doon ay monitoring sa Food and Drugs Administration sa tanang mga establishmento. Labi na ang butika. Karoon naghang butika, pila kang milyon, pila ka libo na butika, tibuok nasod, labi na, ato alam diri ha, huwag imo ginang evaluate ton, maka-evaluate baga ng mga local government unit di siguro. Ang atok yun ang kuliton mayo, supertig yung kulita yun. Pero hindi ka basta-basta, gani. Basta kay katauhan ang magbuot, kinang tumanon yun sa kananaang gingon na ito nga mga kuan. Ah, kay kanang gingon lagi na ito nga kananaang inyong sulugoon. Ah, nga lang, manggalig kita mo'y amo nga di man. Mauna mga eksonan ang atong nakita ang kananaang mga balita, unsa man ang mga point of view, unsa man ato ang mga tingog isip katawhan kung public opinion. Mga baruganan ba? Kada mga baruganan ba nga nindot kay ba? Diri lang yun sa tuwang tulumanon nga public opinion ug ang point of view. Sa pikas nga bahay mga eksonan, no, tungod kay ato gihapon ning kabaro mo't masabot na katauhan tao sa Pilipinas. O gani, papila ka mga katuigan, nagbarog o dunay mga dagko kay mga resolusyon, mga balaod no, nagipasa nga ato po natagamtaman. Apan sa nadugay na pag-anto sa kinabuhi, bisan tuon nga nangalagad isip sinadora. Digin malikayan, gabisan tuon ng serbisyo sa publiko. Doon nagyapoy mga ingon natong at doon na'y diferensya gani karon. Ang ato sang nasahan ng anak sa usag artista sa nasod Pilipinas. Ang voluntaryo girl in town, Miss Render. Si Senador Jingo Estrada ngadto sa otoridad. Ngadto kaghapon adlaw, Hunyo 1 kaghapon adlaw mga kaigsoonan. Oman nga miluwas og miluwat ugaw gikuanan og giingon natog warrant of arrest sa Sandigan Bayan. Itawag ka ng 5th Division alang sa kasong plunder o graft. Sus kalooy naman. Pero ang katawahan manggon nga nakatanaw siya hapong mga serbisyo, doon na'y ginaprobahan biya, no? Doon na bagay nakatagamtam biya po ang katawahan yung maong usa ka senador nga napasakaan o kasong plunder o graft. Ani ang mismo ang labing presko nga mga detalye mga eksonan gikan gid na sa Senado. Para gyud na sa ato ang programang public opinion ug ang point of view, mara magdito po ta. Ani ang pagpasikop gyud sa ato ang yung halangdon nga senador sa majority, mabito atong iingon atong pipila ka mga simanang milabay, buwa pa nato ang istorya pangalan tungod kay ito na biya po yung mga idol, no? Idol biya po na in town. Ano niya, kani si Jingo Estrada sa history ba yan eh? Maulaon, manayin yung klase na in town. Patod pa sa mga kaigsuonan, na mga igaga, mga kaparintihan, na kani si Jingo Estrada, maulaon, unya hinay yung story, ha? Isang to na nagibati, speakas tuhod na niya, no? Maglakaw nga kiyang-kiyang na. Pero doon nagyapoy pangandoy sa pagtabang sa katawang Pilipino, mga kaigsoonan, pero saan taman, na balaod magina sa itong ikaingong kanina, bisang pag-presidente kasi nasod, basta naa kay problema, nakupong yun ka. Ang iyam kong kaso, mga kaigsoonan, kaso mong na flood control. O nang napasakaan siya, doon naging warrant of arrest. Nga may kalabutan sa giingon na itong anomalya o mga anomalusong transaksyon sa flood control project magkaisunan. Ang kasong flood, flounder pod, pag ang ingon na ito, basta flounder ka, pag kuan man na, kanana ang pagkawat man na siya mga atong kagtangan, mga yaman ba? Kung baga, sa tinagalog pa na, giningles pa na, pag nanakaw. Usa ka na kanan, available, luoy kayo, kaya wala agyo piyansa mga kaisunan. Kaluoy na lang. Muna nga natanawan may ginamo ni Dono sa tanaw ko na niya sa Facebook, di ba? Napod ang mga senador po nga nagsudong lang in town. Ang speech ni Jingo Estrada. Ikaw maghunahuna ka ato pong iya mga majority black mga kauban niya, subo po kasing-kasing ba? kay gidakop ko siya gud. Kay matod pa niya, dili man daw siya magtago. Di ba na pa niya daw ni Bato de la Rosa ni tago pod. Siya dili man daw puno. Sa iyang press conference, sa wala pa siya mugawa sa Senado, gipahayag yun ni Estrada, Jingo Estrada, nga dili niya gamiton ang Senado aron pagtago o mangayo og mga protection, kaya tawag Senate custody. Niadto siya diretso gyud sa PNP o CIDG aron na voluntaryo kini mo surrender. 40 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion, human lamang ni inipipila ka mga pahinomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Kadayon ta sa ito ang katapusan o gamay na lang mga minuto sa itong programa, tulumanon na public opinion o ang point of view. Palagi na nga itong ikasulti ka ganina regarding ining ato apong halangdon nga senador, Jingo Estrada. Sa atong ikaingon nga daghan po siyang mga balaod nun nga napasa o na-implementar po. Apan lagi, luyo sa iya nga pag-alagad na ang katapusan niya na doon nag-apoy kapakyasan. Kaya yung isyo manggon mga kaigsoonan nga pag-aristo manggon ni Senador Jingo Estrada tungod ka na sa 573 million nga flood control. Manang Flander case ug ang pag-boycott good sa legislasyon sa miyong mayuriya sa Senado. Manang bugat kay magkaigsoonan. Manang diri una ta nagapukos ining usa ka senador na at least nga ugma. Ang naay mga isyu nga angay po natong ipasibaw sa national level. Ang ato magod din eh, regarding aning ato mga leader magod nga nasangko sa kaso, dili lang biya pud kay siya lang ang giakusahan o siya, dili lang kay siya lang ang ingon nato nga hatagan o isuhan o warrant o pares. Kay matod ba sa atong ikasulti doon ay mga tulo o upat ka mga senador nga under sa minorya nga black mga kaigsoonan. O gani, ato pa ning gikip lang una ang duha ka bahin minorya o mayorya no nga mga senador. Kani karon mura nagtay unsi-unsi na sila. Karon ato ka na monitoron pag impeach na karon ni Inday Sara kung sa mahitaboan na karon ang naa, ha, mahibawaan na gyapon na. Kabasig doon na po na igingon nato nga kudita sa Senado na pod. Kaya gusto naman good po nila nga kambyuhan po si Alan Peter Cayetano, ang mismong leader sa mayuriya nga black sa Senado. Karon, unsa manggaling na kay katong nga pipila, di ba, hinomdo mo ito, nag-walk out ang mga mayuriya. Kaya di sila musugot anong gitawag na itong unsa to'y pagbuto nga bisag wala diya, angay mo buto mga senador. Mauna mga kaigsoonan nga bugat-bugat po na kaya gusto po ni Marco Lita nga aprubahon ang gadong ilang gisugyot nga bisan wala niya ang senador kay senador pa man nga makakuan siya, makahurar pa siya, makabuto pa siya kung sa man kung unsa man mahitabo sa impeachment nga maabot. O niya, kini po ang dating senador, si Drillion, Drillon, mga kaigsoonan. Kini niya bang nag-insister po bang gusto po niya po nga si Alan Peter Cayetano papawaon o pulihan. Siya gima, sa manay tanaw niya, mararao gana, naglingkod niya patindogon. So, diligid po siguro pwede mga kaigsoonan, no? Sa loob na ito nga pag nag-hisgutan, ang mga puntos o mga puntos ha. Mga puntos nga matandog yun si kasing-kasing si gobyerno o katawhan. Mga isunan, ang kasing-kasing mag-us katawhan karon, gitawag ka na ang nawalang mga serbisyo. Matagpiso manggod nga giingon nga gikurakot sa flood control project kaysunan. Katumbas kini sa pamilyang Pilipino nga giano sa baha. Nga balay karon nga naguba. O mga kabus karon nga wala kay saktong dangpanan. Mao na ang tinuod magaisunan ng biktima sa korupsyon, mao gyud ang mga kabus nga nagpabiling gyapong naglimbasog nga babuhi. Dapat na po naghimuon ang mga giakusahan kada flood control project, ha, scam nga na ang ginadako. Pero wala pa man po, hindi man pwede ito akusahan ng tao. Gabisag sinador ko na, o niya ka doon, imunan lang siya, kung ano yun, kurakot ni. Ato lang tanawon ng atong kahimtang, dili ang kana sila. Kita gimis mo gin ba? Ang kasingkasa yung mga si gobyerno, ang garbo sa institusyon. Ang pag-boycott mga sa mayorya sa Senado magaisunan sa ilang sesyon tungod lang kay naaristo ang usa ka kauban sa usa ka dakong tamparos sa mga magbubuhis. Nagipakita niini sa mas gipili pa ang pipila ka mga magbabalaod. Kato sila ato magyapon ang iswilduhan. Ang nagdakop, ato kita gyapon iswildo niya, ang gidakop kita gyapon. Kana lang unta nga dili gyud angay maparilis sa tungod kay kita magod na kabaw mo tam tan-aw magod. Kanang na sa Senado gisa man sweldo kita ba? Ang gidakop yon kita gapon ng sweldo. Hasta nang nagdakop. Na guys onan kini ato agaron nga pagpanapos sa tuang nga tulumanon ng public opinion. Ang nahitabo manggod sa ato ang Senado karon, karong adlawa o karong simanahuna o karong panahuna. Dili lang na usa ka legal nga away sa usa ka senador. Kini usa kini kadako kayong pagsulay sa moral nga dugukan sa atong nasod Pilipinas. Kon ang mga gamhanan mag-boycott sa ila kunong katungdanan tungod lang kay gipatuman ang balaod. Kinsa naman lang ang modipinsa sa ordinaryong Pilipino. Ang kasingkaso yung mga si gobyerno karon magkaisonan, ginahanglan mo ginaanga mo tataw giba, mo tanaw giyod, ngadto sa katawhan. Sa gingon itong kagamahanan, dili sa tanan mga pipila lang. O ka mga kasingkasing sa katawhan Pilipino, mga kaisonan, kinahanglan giyod nga magpabiling kinig magmata. Kaya ano man, nangandoy yung ingon na to, nga mabuntok unta. Ang ito ang gingon nila ginustisya. Mao na gina makaigsonan nga angay po nato ng pamalandungan po ba? Bisan to kining kita kabos manggod kanuna magyapunta nag monitor. Kanuna gyapunta nag monitor gyapon ba? Di gyap tamawang gyapos paglaom karon. Di maningon na ito nga kanana ang nag... Kung sa may giingon sa Biblia? Kumisgo ta diha o supporting verses na. Tanawan na guna ito na. Kanang sumala pa ni Propita Amos. Amos man ano? Sa Kapitulo 5:24 may tana. Nakabutang ba dito nga ningon dito nga hinunoa patubura ang katarungan ingon sa mga tubig. Og ang pagkamatarong ingon sa sapa nga dako nga dili muhubas. Manay ingon sa Amos 5:24, marang sa dugbalak po din ng Biblia, no? Mang kanina nga kita magkatawan, bisan to rin yung nana na andagan karon sa gobyerno, di kita magpatandog. Di kita magkanang ingon na tumagluya po. Di po ta magpalimbong. Manalimbungan mong giyapunta. Saon-saon, tikasan mong giyapunta ang gobyerno. O, saan mong galing? Apo, tinuod ba na? Atong pasuryahon ni Kuno ang balang kasulatan na manalihan niya sa Galacia, Sai City. Ah. Di man lang ato-atoan eh. Kung sa gingon niya sa daang abdaan, kanang bagong tugon, New Testament na Galacia City, o Sai City, nabali, Sai City. Kung sa gingon nito, ayaw ka mo palimbong, ang Diyos dili mabalbal, Kay bisan unsa kunoy ipasabwag sa tao, mausab ka na ang iya kunong maani. Ala, basahad ang Galacia Sci City, di ba? Igo tatanan. Kay matod pa sa panultihon 29-2. Kung sige ko nito, sa diha nga ang mga matarong anak nos gahom. Ang katauhan nga magakalipay. Apan sa diha nga ang kunong daotan mo'y maghari. Ang katauhan nagagulo. O na mag-aigsonan na 55 minutos na nakalabay. Panapos sa puwersa alang sa itong programang Public Opinion o ang Point of View, mag-aigsonan. Ini nga mga detalye, wala gihimo ni aron lang nga maghatag ka na to o ka ng impormasyon ra. Kundili aron gyud samaran ang garbo sa mga sadan. O gapukaon, matod palagi ang nakatulog ng gahum sa katawhan. Pun pasabot isunan nga magpakabana. Mga kaisunan, mahimo na nato ning tapuson. Pinagi ni ining pangutana. Lagahan kayo, angayan, pabanato ni siyang kanana ang magpakahilom ta. Mauna mga kaisunan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kung dili anadya sa kamatuuran nga gihuptan sa tanang katawhan. Di nang inyong tingog maugi maghari. Ano na nga programa nga Public Opinion o ang Point of View, mga eksonan, gidala ka ninyo sa pakikalayon sa atong mahinungdano mga sponsor. Kagapi Glass and Aluminum Services, alang sa inyong ligon o nindot nga glass o aluminum work sa inyong mga balay, opisinang at bisan asan napit. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, nahimutang lamang diha sa Public Market, Panabo City. Nga matawagan sa numero 0921478047, Kagapi Glass and Aluminum Services. Ensad ang Octaviano Tailoring. Nindot po kayo kay Nadia, eksperto gyud sa paghatag kaninyo og saktong pit og nindot nga disenyo. Kag ang Octaviano Tailoring. Ayaw man saan na danawagan kita sa mga business owners. Gusto ba ninyo nga ipasibaw sa kagina ang inyong negosyo? Ipahibalo. Ayaw glangan, bisitahi ang 96.1 Internet Radio Panabo City o 90.9 Light FM at bangla po na sa Panabo City Inn ang maong sibihanan kung gusto ka nga ipasibaw sa kagina na ninyong negosyo. Usa ka oras na nga puno sa pagtulon-an magkaigsunan. Nga nagkalain-lain mga opinyon o laom nga pagsusi sa atong nasudnon nga kinabuhi. Apa sa dilip na ito pakitap-upan ang komunikasyon nga lawa-lawa. Pagpabiling kita nga usa ka dakong hanggit alang kanis sa atong kagamhanan o sa matag Pilipino. O diyan, natapos ang usa ka oras sa atong programang Public Opinion o ang Point of View. Sa ngalan sa Kinitibukang Puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Nga gipangunahan sa atong station manager.

0: In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa Osaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang

0: Mahirap ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul o pagpulas sa imong mga mata. O para makasigurado nga ang epektibo nga eye care drops nga partner sa eye care gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga eye care drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid, mao ka na ang main ingredients sa atong eye care drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, eye care gold o eye care drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were
6: so bad. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
1: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetes. Ako, masakiton po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na inagtudlo na ko nga mao'y gamiton ako. O mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel din. Salamat yung dako sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid si aning Clay Gel kay Astasia. Dilip mo ta, bawal siya sa tamis. Pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaloy sa Ginoo akong bana na nambu karon. O ako, maayon na gid akong gibati gyud. Ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel. O nga akong lawas nga nagbanod, ang pikas lawas nako, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: I Care Gold Capsule.
5: Kini, si June Cardell, taga Negros Oriental.
6: Ako mata, nagkapugita, di baga kayo tiridiyong.
5: Ipangayan June ko, 45,000 cash na o dyan, Manila, Banyo ni Moon.
6: Motong, wapa may budget, pasandaan na ako, hangton na abot kong palawan. Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
5: Kaya pula na lagay kayo kong mata.
6: Mga 3 days.
5: Motong, akong iparayon.
6: Karon, nawala na June.
5: Epektibo June ka. Yo ang I Care Gold ng I Care Drop. I Care Gold,
7: alaga sa matamuwa. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Magterra Max na. Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terra Max Capsule to the max.
2: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrance.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nakapalit ko po sabon nga Clegel.
2: Mm-mm.
1: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo, oh, bakit sa amin ni ma'am si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singalan na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat, ma'am, ha.
3: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
0: I Care Gold Capsule.
4: Kini, si June Cardell.
5: Taga.
4: Negros Oriental.
5: Akong mata, nagkapugita. Di baga, kayong tiridiyo.
4: Ipangayon dyan ko, 45,000 cash down dyan. Manila, badyan yung buwan.
5: Motong, wapami budget.
4: Pasandaan na ako. Hangton, nabot kong palawan.
5: Itagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
4: Kaya pula nalagay kayo kong mata.
5: Mga 3 days.
4: Motong, akong giparayon.
5: Karon, nawala na dyan.
4: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

tayo ang iyong pagdinala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin, ito'y aking lambing.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin magsabi sa

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para

0: sa mata nga nagbinahanglan og pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
3: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.
4: Love you.
3: Romance.
4: Honestly.
5: Night Express. The greatest hits. The best love songs. Night Express.
6: The greatest hits, the best love songs on Night Express.
5: Night Express.

The greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: Oras na biyan ng 90.9 Light FM. Alas 7:13 na sa kagabion. Ay naigala ko misog mayong gabi eh, kanatong tanan. Especially sa ito ang duha ka mga istasyonan nga nag-hook up karong mga orasa. Ang ito ang 96.1 Infinite Radio Mawa, Badavao, De Oro. And of course, ang ito ang 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, inubanan sa ito ang mga technician nila ni Sir Kelvin, and of course kay Tatay Paing, and inubanan sa kong katugbang sa Pikas Lawa nga to ang IT personnel Kevin William. Ayan na, kumusta? Usa ka maulan nga kagabion sa to ang tanan. Abano-bani ko ninyo alas 7 ang tod, alas 9 sa gabi sa programa nga Night Express together with your DJ. It's me, your DJ Trexie. Ayan na, sa pangalan ni DJ Aryan, ako muna ang inyong makauban for tonight's program. Ayan, nagwantahan sa kunin yung mga duha lang yun ka oras, mga kaigsuunan, pero ako ay naninibagong talaga. Lahi. Ayan! Pero sige na lang. Ayan na itong programa. Tod ka na ito. Sa JK's Marketing Antigama o Tegapodapod sa mga produkto sama sa Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix sa ngatang 12-in-1 Coffee Mix sa ngatang Mega C Plus Vitamins and Minerals, and of course sa ngatang MLA Tamalunggay with Luyang Dilaw, ang Kutis Mistisa, and ang ngatang case sa fragrances. Ayan.
1: Ayan!
0: Sa akong background ay nakahinomdom. Ayan, alas 7:15 na sa kagabion. At live na live po tayong mapapanood po sa ating Facebook Live. Just type Maria Marie.
1: Ayan!
0: Sa muka, oy. Alright. Uy, time pa ha? Ah, okay. Sige, okay na tayo. Ayan na, para sa inyong mga greetings and dedications, pwede nyo i-send or text at ang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Diyan ninyo ipadangat ang inyong mga mensahe, yung mga hinanakit sa buhay. Pero hinanakit sa kwarta, yun ako ninyo kapila ha. Mga hinanakit sa buhay lagi. And of course, as well as your request, pwede nyo i-send. Pwede nyo i-text sa ito ang text line. Again, 0912-175-1291. Mura lagi kong dili. Taga di rin, no? Okay. Kuan. Na yung mga flowers ako nga tubangan.
1: Ayaw!
0: Sige na lang, Gwen. Ayan na, unya, banat na lang mo ang text niya, kaya kung banatan o basa ang inyong mga request, ang inyong mga mensahe. Unya, taod-taod na. Again, 0912-175-1291. Balik lang ko taod-taon. The stage, yun lang yapon. Dari lang yapon sa programa ang Night Express. Together with your DJ, it's me, your DJ, Trexie. I will be playing the song of April Boys, ang DJ ng aking radio.

0: Aaron, it is now 21 minutes past the hour of 7, alas 7:21 na nasa kagabihan, and this time check is brought to us by Kutis Mistisa. Ayan, sa katong mga nag-problema sa ilahang mga melasma, sa pamana, mga pimples, mga dark spots, sa inyong mga naong mga lalaki or babae. Ayan na nga to ang Kutis Mistisa, dako ka nagikatabang para mapag-glow, glow up.
1: Ayan!
0: Ayon sa DJ kung mag-glow down. Kung Kutis artista, gimuhang gipangita, sulay pagamit ang ato ang Kutis Mistisa. Doon na siya duha ka variant sa ang ato ang Kutis Mistisa Glutathione na soap. And ang ato ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Ang ato ang Carrot Papaya Soap, maayon na sa katong mga dunay mga allergy sa lawas, sa mga katul-katul, especially sa kani ang mga samad-samad. And of course, maayos sa da siya, himuon ni moog kaniya bitang kumbaga substitute sa kani ang roll-on. Nindot ang araw Kutis Mistisa again. Available mapalit sa mga botika nga naadulo sa inyong mga lugar o sa mga istasyonan nga inyong gipaminawan. Na again ha, tayo po ay live na live pong mapapanood at mapapakinggan sa ating Facebook Live. Type lang din ha ang Bulfa, Onya Amit, Maria Marie. And then naka-red, o muna na siya, it's me, your DJ. Ay, na good evening and thank you for joining kang Uncle Loey. Ayan ang ato ang DJ dari every Saturday and Sunday. Friday, Saturday and Sunday na silang madungog puli sa Night Express ng DJ Aryan. DJ Aryan, dili ninyo makauban as of today kay kuan siya busy siya. Si DJ Aryan kay kuan naman, happy naman siya mag-teach. Busy tayo si DJ Aryan. So ako lang sa una, karon ang inyo ang makauban. Ayan ang mayong gabi DJ, mayong gabi kang Uncle Loey siya. Gitawag unta ko ni mo ma'am, bakante kaayo ko ayan, wala jud ko kabalo kaya ako nagbalan. Ang akong nahibalan is Saturday, Friday, Saturday and Sunday ra gyud mo, pero kung nakabalo ko karon si Uncle Loey unta to, pero sige na lang. Ohon na lang kay nagulan-ulan pod no. Si Uncle Loey is all the way from Pampanga, Davao City. So, layo-layo gid ang biyahe. And of course, sa mayong gabi ipod, kang Mama Jackie Garcia. Ayan siya, hello, mayong gabi DJ. Ayan na mayong gabi sa inyo ang tanan diha sa mga Garcia family, especially kang Ma'am Jackie, all the way from Valencia City, Bukidnon. Ayan, salamat kayo sa inyo nga pag, ang sorry tawagan na, pag-antos kami now. Again ha, para sa inyong mga greetings and dedications, send lang ninyo sa atang text line 0912175-1291. Ayan na, mayong gabi, shout out sa toang kaniang technicians with S kay plural. Again na, sa atang mga technician all the way from Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan na, kantatoy paing, mayong pag-abot ni mo diha, di ay tay. Grabe ba itong niya, effort, kayo siya kaganina, no? Okay. Maro mang giya itong mabira-bira di ring dapita, pero balik naman siya. And of course, kang Sir Kelvin, kang DJ, kang Chris Tindero. And in fact, madungog ninyo siya, alas 9 hangtod to alas 11 sa Buntag Buhon. Uli sa programang Yesterday's Once More. Ako na yung una-una pailahilo sa inyo si Chris Tindero. Ang Tindero nga walay tindahan. Ayan na siya nga, pag-greet ko ma'am sa mga Omo family. Ayan, mayong gabi sa mga Omo family. Kung nakadungog mo karong mga orasa. Again na 0912175-1291. Ayan, gikan kang 716. Ayan siya, good evening DJ. Pa-shoutout ko, Timmy De Rosas, Alex De La Cruz, Arnel Dagupan, Oga Efrin Gudian, Romnick Dabon, from Joanna. Thanks po. Pa-play ng songs. When you say nothing at all. Play na to niya. Tawad-tawad mayong gabi sa mga taga Santo Tomas may nag-monitor karong gabi o na. And sa mga taga Carmen, Tago, Mawa, sa may Nabunturan, Kapalong, Talaingod, and of course, there is at may Davao City, and ang 40 ka mga barangay nga naglangkob sa siyudad sa Panabo, maayong gabi kaninyong tanan, sa may Northern Plains, a subdivision, and sa may Dato Abdol, and sa may Kibawi, Bukidnon, madungog tayo sa may Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, and again, hopefully nga kaniang maka-regular magita tayo sa may Kibawi, no? Para madunggan na ninyo ato ang mga bago

siya, oh. Ingon si 058. Ayan siya, hi, DJ. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Anong karon roman pud ko? Actually, dili yun ta mag-onboard yung DJ, no? Kay so kaayo ang ulan. Di kauli ang inyong DJ, kay mag-backlay roman. Gikan kang 104. Greet na ko si Judy. Ang nag-greet si Richie Pacho, taga-Tibungco, Davao City. Mayong morning, mayong gabi eh. Sa mga taga-Tibungco di ay, namino karon mga avid fan, avid listener of DJ Arian. Ayan naman yung gabi sa inyong tananin. Salamat sa inyong pagpag-iuman sa itong mga programa mula umaga hanggang gabi. Ayan. From Jackie Garcia, kangayan man yung muda... Ay, nakuti. Ayaw! Pero yabuyag, mura na yun ko, ano yung baboy. Ayaw! Pero sige na lang yun. Tayo, mayong gabi eh. And kang... Akang Tito Bong, Alexander Algabre. Ay, mayong gabi eh. Sa imo di, Tito Bong. Ang di basta-basta. O kaniang mga banggiitan, mga angkor. Wala pag ipanganak inyo ang DJ, wala na ko ano ni sila mga cardams. Ay. Cardams DJ, karaang damang. Ay. All right, now it is now 7:30 na in the evening and this time check is brought to us by Terramax Adult Food Supplement. Ito ang Terramax Adult Food Supplement, mga kaigsuunan, available mapalit sa mga butika, ha? Alang sa mga kalalakihan, yan ang edad, 40 pataas, na doon ay problema sa prostate gland, mga prostate gland, ganagubag. Mabalaan man na ninyo kayo, magsige, ragin mo, nag-ihi-ihi-inig kagabi. And of course, sa mga mister, nga wala na igana kang misis. Itong mga tricycle driver, tanang driver, basta mga sweet lover. Ayan, sulayan nyo paggamit ang atang Terramax. Sulayangay kabalakan, ha. Pwede, gid kayo na siya gamiton. Bisan pag ikaw doon ay maintenance. Kung ikaw taas ug blood sugar, blood pressure, ayan, sulayangay kabalakan ang atang Terramax. Basta Terramax, para to the max. Ayaw! Mapalit sa mga butika na nadol sa inyong mga lugar. Again, 09-12-175-1291. Ayan na, mayong gabi. And thank you for joining, for watching. Kang Ana, Tangente, Olana. Oy, ako ang classmate sa ONA sa... classmate ay second year? First year. Second year high school. Nakuwaring classmate sa ONA. Dugay na kay mi wala nagkita. I miss you so much na, Beshi. Magdekada na. Anong gida, no? Pag humanog ka na ang kuan, human sa high school life, iya-iya na dahil naglupad-lupad. Iya-iya na naglakaw-lakaw, panarbaho ang mga... mga classmate ni mo, yung mga friends, kaya dili man gyud tanan, no? Kaniang moderetso sa college. Paba na naman arbaho pa, especially kung kamagulangan. Kung kamagulangan, mag-inay-inay. Kaniang mga breadwinner. Ito mga breadwinner, ayan. And of course, mayong gabi kang Oliveros Vlog. Basta kay vlog. Alright, agikan kang 482. Ano siya? Hi, Miss DJ. Good eves. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada, Tuda, Tricycle Driver sa Panabo City. Huwag akong mga kabataan. Silang Nathalie, Wendell, sa Manila. Frank Krish
Ashma, Ismael, huwag akong mga silingan. Yan, Aminaw, Karon, silang Jimboy, Sally, Wawi, Cam. Cam. Kim siguro. And Amor, Salino Family, Panagsagan Family, De La Cruz Family, Tobias Bato Family, Og among Purok Leader sa Purok Tres, A. Carmen Davao del Norte, si Perla Swalog, sa mga pong treasurer, kang Rube, sa pani, Jun Juran, and kang Inday, ating, huwag tanang naminaw karon ang nag-greet, si Juju Tampos, from Purok Santo Niño, Purok Tres, Carmen Davao del Norte. Request kong song, Heaven by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Mayong gabi sa mga diha, Junjun, no? Junjun ba to? Mayong gabi sa mga diha, Juju Tampos. Kaya no, kung gani siya, kugig, gani siya mo text. Paano siya, isa ka love letter. Ay na ba yung gabi sa thank you for joining again. Kang uy, mayong gabi kang Ate Alma Butak all the way from Valencia City, Bukidnon, and sa ato ang kuan technician na kanhi. Kang Sir Gary Tapia. Ay na may gabi sa mga diha Sir Gar. And of course kang Ma'am Dean ang ato ang CMD. Ayaw mo kalimot ha, nga every Saturday doon na tayo free consultation sa ato ang istasyon, dari sa ato ang istasyon together with the CMD. So magkita-kita ta dari every Saturday. Marami lang makita dari si Ma'am Dean lang o of course inyo ang DJ Rexy. Ayan na pa, shoutout po watching from Baroy, Lanao del Norte. Ayan naman yung pag-tanaw-tanaw. Ako classmate sa una nga pare ni mga apelyido do Oliveros. Again, 0912175-1291. Gabi suko gigay ni sila kay nagira naman. Balik lang ko ha, taod-taod. It is now 7:36 na in the evening, and again, stay tuned lang yapon, dari lang yapon sa programa nga Night Express.

It is now 44 minutes past the hour of 7, 7:44 na in the evening. Again, para sa inyong mga greetings and dedications, pwede nyo send sa to ang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Alright, a shout out, Idol! Ay, mayroong gabi kang Sir Jackie Boy Idolo sa Ledesma, all the way from Cagayan de Oro City. Pero actually, taga ano ni siya, taga Damulo. Gaya na mayroong gabi sa imuha diya, shout out po. Kumusta man ang imuhang naimutangan? Ayun po, shout out ko DJ Trix kay Kuya Rikrik nga nag-celebrate sa iyang birthday karon. Naglanog-lanog mi diri sa Santo Tomas. More power and go go go. Hi sad ko ilahang nga DJ Arianeda Papakebs og sa tanang nga DJ sa Infinite and Light FM. Agikan ka nga Angkol Louie. Naroon tayo kang Santo Tomas. Sabi na ko nakag Davao City. Pag enjoy sa diya Angkol Louie. Pag enjoy sa kadya kay basin diya.

mo makita ng imuha nga forever. And in regards sa dayon ko nga Papa Kebs from Gary Tapia. Oy, kay Sir Gary rebound daw yung si Papa Kebs na siya sa tubangan kay rebound daw katulog. Kana regards daw siya ko ano siya Sir Gary nga Papa. Digi na niya malimtan si Papa Kebs. Pero ano siya nga kuan lang daw rebound lang pud ako nog katulog. And of course, maayong gabi. Thank you for joining kang Mama Nineng Saha. All the way from Kalilangan, Bukidnon. Ayun na maayong gabi sa inyong tanan diha. And kang kang Ati Floor Pupot. Shoutout ko diri sa shoutout ko diri sa Amay Manabilang, Lano del Sur, Sumugot, DJ, nila nga Bugtay Family, o Balinggit Family, Dagup Yuso, o mga Pukot Family. Ayan naman yung gabi sa inyo, ang tanan niya. Gikan kang Christine Dero, ayun siya, grabe ng cardams, ma'am. Oy, oo, cardams. Marugog ikaw. Ano? Cardams, short sa kanang kuan, mga karaang damang. Ano siya? Katong mga banggitan ng mga radio announcer, mga DJ, ginatawag naman na silang mga cardams. Kaya mga karaan naman ko, mura ko na si Christine Dero. Mura high school pa kuan, wala na Christine Dero naman ni siya. Ang gabi sa imuha diha inubanan sa imuhang mga kaubanan char maragon sa kadaghan ng kaubanan no. Eh na mayong gabi pud kang Sir Rafi Rosalijo sa imuhang family inubanan sa imuhang anak og sa imuhang asawa na mayong gabi again 0912175-1291 and nagikan kang 994 DJ ganahan lagi ko ana imuhang bag-o nga background. Asa kani?

0: di ba, nabaguhan mo no. Wala ninyo ni na kuan na na-discover. Ang uman mong ni kay Paminaon ra, and then wala ka balo kung sa kuan title. So again, kuan ni siya kanaang piano. The, sa may Starlight Serenade. Alay po ng Starlight Express.
1: Ay!
0: Yan na, gigan ka nga 7:40. Good evening, Digitrexy. Ay, sus! Nanapod ning bola.
1: Ay!
0: Ay, siya pag kanindot sod o nga na sa imong katahom. Ay, bala. Kung nangit ako putig balak.
1: Ay! Ay!
0: Dayon, sa mani. Daw sama sa mga bituon nga ni Dan Ag sa
1: Ayaw!
0: Tarungan sa basa, B. Praktiso na.
1: Ayaw!
0: Ayaw siya, good evening, Digitrexy. Pag kanindot sa dungon sa imong katahom, daw sama sa mga bituon nga ni Danag sa masulubon kong kagahap.
1: Ayaw!
0: Nga bisan pa man dili ko maangkon ang gugma mong balaanon, apan ako mapasalamaton nga ikaw ang mahimo kong inspirasyon sa dughan kong magulanon. Nga bisan pa man wala magkasugat ang atong duha kadalan, apan ako mapasalamaton sa kahitasan nga nibutho ka sa akong kalibutan. O kini ang kanunay isilsil sa imong alimpatakan nga bisan matapos man ang tanan, apan magpabilin nga way utlanan ang gugma sulod ning akong dughan.
1: Ayaw!
0: Mayang gabi sa imo diha, lover boy.
1: Ayaw!
0: Madyo kong pabalakon ha. Ito ay mayong gabi kang lover boy all the way from Davao City. Ayan. Salamat sa imong balak. Sa imong balak nga lauma po dati.
1: Ayaw!
0: Eh, nagigan kang 389. Ha, ha, ha. Malingaw man sa tani mo, DJ.
1: Ayaw!
0: Asa mo nalingaw? Nalingaw mo sa kong pagbasa? And, gigan ka nga 389 ay Digitrexy. Nanasad. O, mura kag honey. Tamis ka og voice.
1: Ayaw!
0: Dugay na ko nagsubaybay sa imo. Mingawon jud ko nimo. Pakiplay. Lingaw-lingaw. Ligaw-ligaw tingin by Yorika. Pakiplay DJ Trex. Ayan. Paligaw-ligaw tingin. Ligaw-ligaw tingin siguro ni. Sige lang itong pangitaon sa tuang playlist. Kung naanay din niya. At ito lang tagsa-tagsa ng inyong mga request para itong ma-play sa tuang oras. No? Sige lang kaya ito ang isunod o play para walay mahay. And 029. Good evening, Digitrexy. Mag-request ko og song, Can You Feel the Love Tonight by Elton John. Pahinungod na ako sa akong palalap, si Ate Christina Ponce. Unta, ma-play ni mo, pati mani ng Mako, Davao de Oro. Ayan, may mayong gabi eh. Salamat sa pagpaminaw. Kang Fatima all the way from Mako, and of course kang Ma'am Christina Ponce, always ina sila nakasubaybay sa tuang mga programa. Wala, gihangak mangkog baso.
1: Ayaw!
0: Alright, gigan kang Rafi Ashawaw, shout out silingan nga taga pamutulon. Uy, mayong gabi ha. Ayan, salamat sa inyong pagpaminaw dinhang dapita, especially kang Sir Rafi Amores sa Rosalijos. Silingan ako ni Sona diya sa kuan pamutulon Kalilangan Bukid noon. Ay, mga batch na ako ni Sona magbitbit mag abono.
1: Ayaw!
0: Bit bito ka buno, tapos uban dayon mi, sakay dayon mi, o kanang, say tawagan na, ay, kanang murag dump truck.
1: Ay, ah!
0: Kami ganawa uban sa ona. And, katsada og dool pa on taon. Ayan na kang ma'am Jackie Garcia. Natay dool ngayon stasyonan diya, ma'am Jackie. Pero diha sa distansya gamay sa Valencia. Nata sa Kibawi, Bukidnon. Pwede na po mo magsuroy-suroy ha. Diha sa may Kibawi, Bukidnon. Sa mga wala nakatood sa to ang station. Alam ang kita na himutang diha. Sa may second floor. Rita Building, West Kibaw, oh, East ba? East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Basta at bang anang pabamang bus terminal? O, usapan na. Pabamang bus terminal?
1: Ayaw!
0: Kaya, mautan na sa ako. Sa pinakabuutan na mo nga DJ, miss you so much. Ay, I miss you, te. Wala kita nagkita. Actually, nag-adto ko. Nakasimba mi atong mga, atong March 28. Oo, adto mi na nakasimba mi dito. Aba na nga kong beshi. Nagkita mi ni, kung ani, Mother Mirai and sa iyang husband. Sige lang po, basin magkita-kita, punta po hon. Pag makalaag na po ko diha. Salamat, Ma'am Rose. Salamat po kang Christine Dero. Salamat sa inyo ang pag-hook up diyang dapita. Dedicate sa akong, dedicate sa akong ex na nga gibiyaan.
1: Ayaw!
0: Mauday na. Manahinungdan nga. Usahay, out of nowhere. Move on na, magiging pag-ignore na. Pero in fairness, ako gani sa una, ngayab na ako tulog kabulan. Mag-move on, gani ko 3 years. Ayan ako naunaan na kuan ka na. Unaunaan mo ang mga bad memories na lang para dali ka makamove on. Ayan naunaan atong mga good memories ninyo kay masamot, ragig kang masakitan. And then, divert na lang sa imuhang kuan. Divert na lang yun na imuhang huna-huna. I-divert sa tanan na pwede ni mong buhaton. Kung nga kay gustong buhaton, hala buhata as long as nga kaniabang maayo para sa imo na mawagin na siya. And 5, 3, 2 Mayong gabi DJ, greet na ako si Eric Reyes, sa Christiana Reyes, sa Joanna Tayom, ang nag-greet si June Mauro sa Luna Kapalong. My request ko og song, I'm Sorry My Love by Rockstar. I'm sorry my love.
1: Ayaw!
0: Hala oy, bako niyo pakaig nun bito nung ha, kanaang ang tingog sa inyong DJ is more or less ragit na. More nga yabag, less nga kanta.
1: Ayaw!
0: 482, ay good evening sa Miss DJ. Ako i-greet akong mga kauban ng mga president sa Tuda Tricycle, sa Panabo City, silang Donald, Oliver, Dandy. Dandy Manglangit. Oh, Dandy niya, Manglangit Family, Biong Family, akong kabataan, silang Natalie Wendell, Prisma Ismail, and De La Cruz Family, Panagsagan Family, Salino Family. Ayan. From

0: 呀。
1: Alright now, we have 3 minutes before 8 o'clock in the evening. Ayan, at ako po ay magbabalik. Ipalusot sana ko ning uban yung mga kuana, mga requested song. And then sa ato ang mga pahinumdon, mga ay naghatag o kinabuhi sa ato ang programa. Alright now, balik ng matataon. The stage, yun ilang gihapon. Dari lang gihapon sa programa Night Express. Together with your DJ, it's me, your DJ Trixie.

0: sa imuha.
1: Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin.
4: Purple corn,
3: guyamano,
4: malunggay,
3: ginseng,
4: turmeric,
3: barley,
4: agaricus mushroom,
3: grapeseed,
4: robusta coffee, at stevia.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood,
5: anti-cancer,
3: anti-diabetes,
5: anti-insomnia,
3: anti-constipation,
5: no sugar added,
3: no palpitation effect,
5: non-acidic.
3: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawan karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Jose, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
9: Night Express.

0: Night Express.
1: It is now 8:12 na in the evening, and this time check is brought to us by Yaki sa Fragrances. Alas sa mga kababaihan, kalalakihan, yan ang hita mo diha og perfume nga mulong last 24 hours nga humod. Ayan ang ataang Case Fragrances, available mapalit sa mga istasyonan nga inyong gipaminawan. Again, o katong mga wala pa nakakaon ha, wala pa nakapanihapon, alas sige, hinahinay na mo og adto sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kusina. Then, panihapon, nayagid ninyo kalimti ang kaon. Kaya may nalang kung mabuang kusgan.
2: Ayaw!

0: si Mamin Sangi sa 0912175-1291. Again, 0912175-1291. And gikan ka nga 019. Good evening, DJ Rexy. Ang mga idol na ko, ng mga DJ. And ka nga Miss DJ Arian. Mga cute man day mo, mga DJ. Cute man di ay mong mga DJ.
1: Oh, yeah.
0: Hello, man. Kagwapa, gyud, tingali mo kay mga cute man. Dili lang nako mo makita kay K-Pod. Ramaning akong cellphone. Si Jaime Pombo di ay ni ng New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Tapos ko, ganta DJ. DJ ng aking radio. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Ayan, na-play na nato ang DJ ng aking radio, ha? Ayan lang, salamat sa imo, ha? Di ha, ka nga, Sir Jaime Pombo. All the way from New Katipunan, Santo Tomas. Ayan, pwede rin kayo mo mabisita din sa taong istasyonan, no? Kung gusto mo makita sa mong DJ, dari mga guwapas DJ. Teklas, DJ Arian, si Papa Kebs. Pwede rin yung bisitahon ang toang station. Ayan. Kaya mo yung gabi kang gikilig ko kay ansa man ni? Gikilig ko lights.
1: Ayaw!
0: Si Gary, gikilig daw ko na siya slide. Hey?
1: Ayaw!
0: Pumapag-ibig naman. Kaya mga kuay na, mangita basta na ay kana bang pintig ng puso? Ayan na ngayong gabi kang Manang Loribeth, Amit Kokamas, Biascas. Shoutout ko sa gwapa nga DJ na kong igaga. Nagyod teacher, gig ka na ako. Teacher, gig ka. Ikaw rabay, agad na ako ang kuan. Kamura ako ang support.
1: Ay, yeah.
0: Support. Ayan, nagigan ka Ma'am Jackie Garcia. Hala, oy, kasayang naara ko diri sa kilid. Baday, puhon, hapit diri ha. Asa nga kilid eh. Sige lang manggugugan ha. Actually, sige lang ikaw labay-labay, no? Maybe karong Saturday. Natag bukid no. And Saturday. Okay, natay asikaso. Na ginaasikaso nyo ang DJ. Amo na nga. Wala na gintay kana ang time slot, no? Nalay absent. So, kita nang gidang mo kuan. Musab. Pero kung slot, wala na islatan nyo ang DJ Tracks. It's because nabisi ko balik-balik sa BSU. Shoutout sa mga taga-Bukidnon State University. Alma mater niya, DJ Rex. And mayong gabi po dahil sa kuang guwapo. Guwapo niya, striktong igagaw. All the way from Cagayan de Oro. Shoutout DJ. Shoutout kang Marlon Niez. Mayong pagtanaw-tanaw, mayong pagpaminaw. Regards na lang ko sa tanan nga naadiha karong sa imo nga nahimutang na yan. And at 7:40, pahabol kog song DJ Trexy, Parting Time by Rockstar. Thanks. It's me, lover boy of Davao City. Ayan, mayong gabi sa imo dia lover boy. Ikaw nagyud ang gipanganak nga gihatagan ng talento sa pag balak.
1: Ayaw!
0: Alright, nagigan kang 504. Maayong gabi, Miss DJ. Masa na si Miss Arian. Si DJ Arian again. Busy si DJ Arian. So, maybe tomorrow. Maybe tomorrow.
1: Ayaw!
0: Ayan ang makauba si DJ Arian. Ayan ang magpa-shoutout na lang ko sa akong mga silingan diri sa Puroka 17 New Visayas nga naminaw sila karon. Pakitugtog sa akong request ng song title. till death do us part, ug mahal kita walang iba. Salamat DJ Rexy, maayong gabi sa imo. Salamat sa pagbasa from Alita Sabordino. Ayan. Ay, Sabor, Sabornido. Ayan, salamat sa mga Sabornido family. Adia sa may New Visayas, Moroka 70. DJ Prexy is taga New Visayas, Japan. Adia sa may Northern Plains. Salamat sa inyong pagpamina. Atong pangitaon sa atong playlist. Yung mga request gid karon. Wala nang ipahabol dayon unya taod-taod kay para dire-diretso na dayon. Gikan kang 104 request kong song Changes and Don't Say Goodnight. Greet na ko si Judy ang nag-greet, si Richie Pacho taga Tibong ko Davao City. Request kong song Don't Say Goodnight. Don't Say Goodnight kasi singa tala ng pangitaon na again ato ng pangitaon sa ato ang playlist kung ato ang makita karon kay no ato pa man gyud ang EQE and okay Ma'am Jackie Garcia ta duol simbahan tapad likod likod sa simbahan so katong kuan katong atbang sa unsa ba na kilid sa carwash diha te sa may iglesia ni Cristo. Perminti ko diha sa basta maabot mi din na Valencia. Diha may nagapakarwash man mi diha dapita. So diha dapita inyo. Kay likod si man o sa unahan pa. Char, dali ra kay tultulo. Ay! Sige lang po. Di ba si makabisita ra ko? Makahapit, no? Mahapit ay ka diha po, hon. Kita lang ta. Ay na maayong gabi and thank you for joining. Thank you for watching kang Ma'am Mary Ann Torne. Ayan na maayong gabi sa imo ha. And kang Mr. Kick, kang Ronald Sikad. And sa iyahang Mrs. kang Ma'am Ann Jeanette Sikad. Ayan na maayong gabi po kang Maricel Cabiltes na nagtatanong sa toang live karon. Ay na magandang gabi po sa inyong lahat. And kang Mama May Risa Jean. Mama Risa Jane, gitgitin all the way from Kabanglasan, Bukidnon. Kay Ma'am Liit. Ay na maayong gabi sa imo ha, Ma'am Liit. And kang Isil Jean Alingkaw, shout out sa amo ang beautiful classmate. Wala pa rin kupas. Ha? Ay! Para yun. Gabi sa imo diha, ginubanan sa imo hang kapika sa kinabuhi kang Sir Zach. Ayan, mayong pagtataon sa internet. And of course, kang Madam Mimi, kang Ma'am Bernami Tapilis. And of course, ay tanaw po karoon na nga taong DJ, DJ Aryan. Nana ba daw kao kuma DJ Aryan? At ikaw ay hinahanap ng inyong fan. Ay, yeah! Aray, nagigan ka nga 501. Good evening nga DJ Rexy. Greet na ko, Dayday, nga naminaw ka ron. Well, while naghigda-higda, nag-wait sa iyahang bana. Nga nag-inom mugtuba ang nag-greet si Ate Perla sa Purok sa Salvation. Request kong song, Here's Today and Gone Tomorrow. Salamat DJ. Ayan, salamat po kang Ate Perla. Adya sa may Purok sa Salvation. Ayan, itong i-play ha. Unya taon-taon. And kang Ma'am Mercedita Pardillo Lumbayan. Ayan po ang teacher sa una sa grade 5. Ayan naman yung gabi eh. Thank you for joining. Thank you for watching. Sa tam programa karong gabi una. Ayan again na mayong

ko si ma'am mga last year. Nakauli ko kuan kanang kabanglasan. Walang kupas gihapon. Si ma'am si Ding ragid gihapon siya. And of course kang, uy, sa kong igagaw di ha. All the way from Paradise kang Ate Marisa Talarok Calorio. Pa-shout out po. Shout out sa ako ang ate diha nga makalit naman siya katawa. Supportive na siya nga ate. Kaya ang gisuportahan niya ang manghod nga gikilig-kilig. Again, kang ma, Mercy Dita Lumbanyan. Wow, naadi ay ka sa station, Rosemarie. Ay, ginapagay na no. Pinabundak, gigayo na itong pangalan. Nang halata bitaw kay nga atong pangalan kay gisumpay nga Rose Marie. Ayan. Oh, ano ako diri ma'am si Ding. Taod-taod na. Na ako diri. Talagsa record. Talagsa ako ga live kay karon ra man pod ko nagsab. Pero nara ko diri gyud. And kang Dion lang. Oh, classmate na ko sa college. Kumusta ang mga graduate sa Kuan Bachelor of Bachelor in Public Administration? Trabaho ba ang tanan? Kay kung ako ang inyong pangutan on. Tambay lang gihapon. DJ paki request ko song Himayang Nahunlak. Ay, Himayang Nahunlak, nahugno og nahunlak. Pwede na to na i-play. Sunday, Saturday and Sunday, Himayang Nahunlak. Nahunlak is nahugno? Alright, it is now 8:24 na in the evening. Again, 09-1275-12901. And gikan kang 262, good evening, DJ. Shoutout ko sa Kancho family og sa Romano family og sa ako ang mga friends sa Ulingan like Jasmine, Rose og kang ate Nene. Kay Uncle Frido og diripod sa Purok 1B, Barangay Quezon. Panabo nila Rudeth, Jojo, Jojo Paluga og sa ako ang anak si Julian og sa iyahang papa Julmin Romano. Request ko og song Labis Kitang Mahal. Thank you DJ. Budangin ninyo kinsay singer ha, kay basin nag-play na ko lahi ang singer. And DJ wala kay live sa Facebook, murag kita na ko nimo. Sa DJ Trex is live. Again, live na live po tayong mapapanood at mapapakinggan po sa ating Facebook live. Just type Bulfa nya space Amit space Rose nya space Maria space Maria na. Basta magawas na na din na type lang ninyo ha. Live na live po tayo ngayon. And akang 019. Pahabol na lang ko kanta DJ kanang I love you from Jaime Pombo de Aini. I love you. I love you too. So, alright, sige lahat. Again ha, tanan na mga i-play na ko karon kaning inyo ang mga requested song para ning ilinya sa kuang playlist para sunod-sunod na dayon. And mayong gabi and thank you for watching. Sa kong gwapa ngay gagaw di ha, all the way from Paradise kang Janeline Samyon. Samyon na siya ha, Samyon. Dili siya sa large. Good evening DJ Trexie. Pa-shout out ko watching here sa akong kwarto. Haha, salamat sa pag-sub DJ. Nakayutang sa ako adokad love ito. Again, ugma po na si DJ Arian. Basin ninyo nang makaoban, ugma po si DJ Arian. Pagpasensyahan nyo na muna today.
whether you like it or not, ako na inyo hang makauban. Ay mo kabala, kay duha ra man gyapon ko ka oras. 1 hour and 50 minutes. Kapin. Wow, igagaw nga. Simple lang, pero guwapa. Of course. Hala, oy, balaka jud kayo ko. Pero, katong na yung mga pareha, bito na kong problem. Mga problema sa apelyedo. Unsa ninyo. Kay kanang instead na bulfa, hala, oy, nawala man ang bulfa na himo mag-amit. Ako tuloy ay nagtataka kung ako ay anak ba nila. And pa-request ko og song In My Dreams from Jackie Garcia. Ayan. Kaninon, kaning In My Dreams, kay murag nananis ako ang playlist daan. Kabarob ako kisay singer ani si Rayo Sped Wegon. Hi DJ, mani ha, punta na ra. Sige, una-una na lang mo kaon. Kaon gyud kay lawas ray puhunan. Kanay mong mga kaoban niya, lawas ray puhunan. Ikaw, lawas ra pa yung mong puhunan. Mayang gabi si Madia. Kang Marlon Nias. And kang Dion lang. Hello DJ, kumusta? Okay lang. Uy, ikaw, kumusta? Balita ko, ikaw ay may liwat na. Ay, sanoon. Diba? Naliragid kayo ang panon kay Mora. Pila pa lang kay years. Nag-graduate may college. Karon niya, na sila ay kuan. Na sila yung mga tagsa-tagsa ka pamilya. So, blessed good kayo sila, no? Kay gitagaan. Huwag kaniang gracia sa Ginoo. And may gabi po kang Raymar Kabatuan. Pa-shout out te og sa tibuok taga Kawayanon, Valencia City. Salamat and God bless. Ayan, salamat po sa inyong imuhang pag-tanaw. Sa imuhang pag-subaybay. Regards na lang ko diha sa tanan ng mga naa diha sa Kawayanon. And of course, ay mga mama o papa. Kang Auntie Stella o kang Uncle Terso. Ayun ang mga yung gabi. And pwede mo sab, ha? Oh, sure. pwede mo sab, yes, of course. Why not? Coconut. Alright, kaon gyud kay gamiton, ay gamiton ang lawas para makakwarta pagkaugma. Kay kung dili nimo gamiton na imo ang lawas wa kay kaunon mga kaigsuonan. Kay lawas ra may puhunan, o dili maka makaduty sa imong trabaho kung dili nimo gamiton imo ang lawas. And it is now 8:31 in the evening. Agoy gyud kag case anak Mambay, pareha sa igsuon ako sa una. Yes. Magunay pagay na ang ako ang record from elementary until college is apelyado. Syempre apelyado sa papa kay mommy na sa birth no, sa live birth. Then, pag graduate na nako og college is pangyuan man ng PSA. So, pag kuha na ko PSA is wala nag-reflect ang apelyado sa ko ang papa. So, apelyado sa ko ang mama, which is Amit. So, in short, Digitraxy is illegitimate. Nagyod ni. Pero sa kuang live birth manggid isa pliyado sa papa. So dako kayo unya kung ato ang ipakuan, maagi pa man siya og mga court hearings. And of course then kay mga requirements pa. And then bayad pa nimo sa imong lawyer, acceptance fee pa lang daan. So wala na. So karon nagwantahan na muna. And humano na lang kay maginay problema no nga wala. Problema na ko nga ultimo ako di kasulbay. Alright, tamo
mabalik lang ko ha. Taod-taod. Stay tuned lang gyapon. Nadari lang gyapon. Sa programa nga Night Express. Together with your DJ, DJ Trexie. I will be playing the song.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express. Express.
1: 45 minutes past the hour of 8, alas 8:45 na sa kagabihan. Kamugyapon ng inaw sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM Panabos City, and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Again, sa mga wala pa na ako sa itong text line, pwede nyo text sa inyong mga mensahe sa 0912175-1291. This time check is brought to us by Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ito ang 12-in-1 coffee mix. Alam nga itong mga kaisunan na itong high blood, taas ang blood sugar, taas ang blood pressure, nag-suffer o kaniang tawagan na ka ng arthritis, sakit sa luta-lutahan. And of course, sa katong mga waligan na makaon, ang ato ang Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix. Lawa ka nagikatabang sa inyong hanga panglawas. Ayan, kung wala kay gana makaon, ayan, maginong kaog 12-in-1 Mega Pure Herbal Coffee Mix. Wala yung ikabalakan ha, kaya purong herbal o gulay ang sagot ang ingredients sa ito ang Mega

0: ngayong gabi kang classmate gapon ako sa college o kang Priscilla Makahilos. Ayun na mga yung gabi. Salamat sa pag-view. Uy, dugay na tawala na kita. Regards na lang sa imuhang doha ka Junakens. And as ako ang mga igaga all the way from Dumaguete City, kang Ate Charina Bulfan. And kang Carol Barrientos, mayong gabi. Please keep in touch to your favorite radio station. This is 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinoy. Ang 94.3 is soon, mabalhin na ang iyang frequency. Same na na siya o kaniang frequency din sa toa sa panabo ko. Salamat kayo ha sa toang mga kuan, mga maabdikon, ng mga technician sa diha sa Kibawi Bukidnon. Ay gikan kang 791 no mayong gabi sa tanan nga namino karon. Uga sa imuha diha DJ Trexy, si Annabel ni namino dinhi sa Kibawi Bukidnon DJ. Pa-request ko og song. Can you feel the love tonight? Paki-play ko DJ. Salamat sa pagbasa. Mayong gabi agin ha sa mga taga-Kibawi. And especially kang Ma'am Annabel na naminaw karon. Diyan sa toas sa 94.3 Light FM. Magkatawag yud ko ha. Ha? Sa mga nakatawa.
1: Ayaw!
0: Nakatawa ka sa imuhang kuan. Kanaang nakatawa sa imuhang pass. O sa imuhang nahimo.
1: Ayaw!
0: May tao, oy. Ano siya? Nandiparin siya sa kaigson-son. Ah, okay. Spelling. Spelling lang ang na sa'yo. Kapag mong good guy, kuan good ka na ang whole good apelyado. So, kailangan ako siya. Yagi Olga ka na ang court hearing. Kay wala mang good sa live birth is na dito apelyado yung isang papa. And then, pag abot sa PSA is nawala ang apelyado sa isang papa. So, yagi na ko siya og court hearing. Niya, layo man kayo, no? Kay, kailangan pa man ko muuli og maramag para diha na ko i-process. So, as of now, malang sani. Magina siya pag-aig nun nga. Mabuhi, nabuhi taning kalibutan. Puno sa pagsulay. Puno sa kasakit. Puno sa kapakyas sa kinabuhi. Pero luyuan ang tanan. Ato ang hinumduman. Na dunay swerte na naghulat sa unahan. Kabalo na ko. We only have 9 minutes before 9 o'clock in the evening. Ayan, 9 minutes na lang ato ang pagguyog-guyog karong gabi una. Ayan, ugma po hon again. Kanyang madungog, madungog na ninyo balik si DJ Arian. Again, pwede pa mo mapahabol sa inyong mga mensahe. 0912-175-1291. Ay, mga request ng mga kanta. Kadili na ko ma-play. Tungod kay wala sa to ang playlist. And then, kikiwing na ko. Ang uban mga good kay may pagka-rock-rock siya. So, di na to siya ma-play sa to ang program. Ani nga mga oras. Magkita pwede mag-rock. Ani. So, kato lang mga nasa ko ang playlist na applicable. Mo lang pwede ko kang ma-play, ha? Tulati na lang ninyo ang inyong mga request na ito araw nang i-play until mapuntag na. Again, ayaw mo kalimot, ha? Sa mga naalang din sa Del Norte, Davao Del Norte, and then Davao de Oro. Every Saturday, natay free consultation, check-up and consultation together with the CMD. Ayan, ako inyong makita diri og ang representative sa CMD. Tigid mi ninyo makita diri every Saturday, 8 a.m. until 12. p.m. Saturday lang gid ha.

7, 01, DJ Trexy. Unsay title anang sa mani? Okay, unsay title anang background nimo karon DJ? Asa man ang background? Kani nga beb, Starlight Serenade. Katong isa, I miss you so. I miss you so. Sige, Starlight Serenade. Piano man na siya. Pangitaan na lang na niyo sa YouTube. Oy. Ayan, nagikan kang 930. Mayong gabi, DJ. Makadani ka, DJ. Pwede ka higugmaon, DJ. Higugmaan lang jud ko ninyo. Higugmaan na lang ninyo. Higugmaan gid ninyo ang mga DJ. Charla. Gugma raman di ay. Di gina ko balibaran ng gugma. Gugma na good na. We only have 6 minutes before 9 o'clock. Yan, wala na ko igong oras sa pagpadayon sa unahan. Salamat sa imuha di at 930. Dungog-dungog, hapunta ha. Sunod higayon. Nainaot nga na satisfy mo karong mga oras sa sulod sa duha ka oras. Ma-play na to inyong mga requests. And salamat po kang DJ Arian. Okay, kita man nag-sub karon no. Daghang salamat sa inyo nga makanunayon nga pagpaminaw pagsuporta. Nanukad din hi sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM og diha sa may 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa tanan ng mga kaubanan nga naa sa sulod ug gawas nining maong sibyaanan, inubanan sa kwa mga katugbang sa Pikas Lawa, sa ato ang mga piloto on air all the way from 94.3 Light FM, adiha kang Tatay Paing, and then kang Christendero, and of course ato ang IT personnel all the way from Panabo City, kang Kevin William Bargen. And pahabol ha, shout out kang Madam Christine Romo. John Rakaudam. Jari ka kay magsadya taba. Salamat sa inyo makanunayan yung pagpaminaw, pagsuporta. Ang tusunod di gayon, samang takna o samang istasyon. Digitrack silang gyapon. I will be leaving you the song from Elton John. Can you feel the love tonight? Good night and good

0: So kung ikaw karon higala, no, nakasinati kag balatian gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, og nangamuyo ka sa Ginoo, nangamuyo ka sa makagagahom, no, nga Lord, someday unta, no, dunay pamaagi nga masolusyonan ning ako ang problema, ang akong balatian. Mga higala, no, kung imulang tugutan, no, ang imuhang kaugalingon, ablihan ang imong hunahuna kasing-kasing, masin mao na ni ang tubag diha sa imong pag-ampo. So muna, mga higala, nga part sa ato ang Health and Wellness Healing Program, ang daily na ito nga pag-tune in, no, sa atong programa. Og ikaduha, no, sa ato mga kahigalaan nga nagsugod na og avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy early in the morning, no? Sa na mga naka-avail na sa atong tubig, no? Ang ato ang 200 pesos nga tubig, no, sa mga kahigalaan nato nga ni anhi sa atong istasyon, sa ato ang monthly schedule o weekly nato nga schedule, no. Kay na magutay ginahimo din higala, no, sa atong istasyon nga mga scheduling every month, no. O makuha nato na nga schedule, mga higala, pinaagi sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga programa, musunod ang ato ang CMD caregiver, siya ang inyuhang kontakon, no? I-save ninyo ang ihang number, mga higala, contact number. Pwede mo mo text or mo tawag bahin sa atong schedule, no? Natay schedule diri sa Kibawi Bukidnon, Light FM. Dapat tayo schedule diri higala sa Panabo City, sa Light FM Panabo o sa Infinite Radio Panabo, no? So muna, mga higala, nga kini nga proseso barato, no? Pero epektibo. Depende sa imong pagtuo. Kung nasulayan na nimo ang tanan, mga higala, no? Basin ka nimo ang wala pa nimo matistingan. So muna, nga ako ikaw ang giawhag nga kining i-avail ang ato ang kaayuhan water therapy, no? Kay butang man nato diya sa atong 6 liter, no? Og mo na ang atong ihinubig karon, no? Nining sayo sa kabuntagon, mo inom ta higala og 3 ka baso, no, niini. Dayon, kung bag-o ta mo kaon or after ta mo kaon, pwede po ta mo inom ani higala, no? The more ta mo inom, the more higala, no, nga ma-address kung unsa man ang gitingwa sa imong kasing-kasing nga ma-address. O kanunay na akong ginabalik-balik din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi nga kining pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon, o disiplina sa kaugalingon, no? So, muna, mga higala, nga kung naata ni ini, ni avail taan ng atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, dapat, no, naatay pailog. O pagkamalahutayon, no? Kay ang ato ang timeline, no, 3 to 6 months nga healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pangutana, higala, andam ba ka mo undergo aning proseso, no, sa tinguha sa imong kasing-kasing pagkabag-uhan. O kana nga desisyon, higala, imuha ng desisyon. Ako ning gi-share no dinhi sa atong programa, gi-implement ining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi tungod kay tinuod kini nga makatabang. No? Wala nga ako ang inyo ang health and wellness holistic mentor no dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong spiritual mentor Florante Alandria Jr. no. Ang pag-abot sa health higala no related jud ng spiritual no na mga butang, jud na siya mawala. So mo na nga kanunay natong gi-highlight no ang spiritual nga mga butang, na mo ni siyang mo-guide kanimo na maangkon nimo ang kaayuhan o kabaguhan sa imong panglawas. Kanunay tang mo pray, salamat. Salamati ang mga butang higala nga wala pa nimo nabatonan karon. Kung nangandoy kang kaayuhan, pasalamatin na. Huh? Og i-avail. I-avail ang atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Pinagi sa pagpalit sa ato ang kaayuhan water therapy powered by CMD. No? Mga ginaapod-apod sa atong CMD caregiver. No? 200 pesos lang na higala. No? Doon na po tayo pamaagi na kung dili ka monthly makaanhi or weekly makaanhi, no? Doon na tayo proseso nga pwede nimo ma-avail 3 to 6 months. Sabi nagdistansya ang imuhang lugar higala o kanunay lang kang connected no sa ato ang program kada adlaw dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Ang ato ang CMD caregiver, mag-announce siya sa mga schedule sa Bukidnon, sa Kibawi Bukidnon, sa Panabo City, no? Naay mga announcement ang atong CMD caregiver, no? Kontaka siya, paminawi ang iyang schedule, isulat, no? Para after ani nga program, mapaminawan ninyo ang iyang programa o masabtan ninyo ang ubang mga butang wala nato matapik dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So mo na mga higala, no? Ako naglaom nga ikaw nga naminaw karon, no? Imuha ning i-grab nga opportunity, no? Aron makabot nimo ang kaayuhan nga dugay na nimo nga ipangandoy. Muna, buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga moingon bitaw ka pwede pa sa sunod. Higala basin maulahi ang tanan. So kung naay contact number, address nga ihatag atong CMD caregiver, pwede ra gid nato na isulat og mokontakta mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: CMD. Wala pa day ka maka testing anang CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tara, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si Indi. Ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.
2: This is Asia's First Health Radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like
5: Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Yeah, yeah. We were high and we were so bad. We were... Of course, Regina Flory. Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay Jill Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
8: Wow!
9: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
10: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out scouts, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: what's going on?
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
2: Health, health, health! Alert!
3: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
2: Health! Health! Alert!
4: Ang epektibo nga IKEA capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! IKEA Gold! Ang IKEA capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. IKEA Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKEA Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa IKEA Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Health! Health! Alert!
5: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa iCare Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parihong presyo. iCare Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Health! Alert!
4: iCare Gold ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga iCare capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika.
3: Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
0: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog og maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
9: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
10: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun normal na.
11: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
10: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
12: Play Gel Coffee Mix.
13: Wow.
14: Oy Mare, asa man ka paingon?
15: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
16: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
17: we were so Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
18: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
17: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang iCare Capsule o ako po gipatuloan akong mata o iCare Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on o branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Di na pa ila-ila ang pinakabag-ong kape. Pinakabag-ong kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape? Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josepa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
7: Moving ebidensya sa kayuhan.
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon ug ubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini ug dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Ako dai si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na koy time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
4: capsule, mapalit sa mga butika.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nyambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang giangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Walay gana og luya sa labing-labing, walay gana si Mr. o si Mrs. Terramax muna yan. Maayong maayong-mayong panglawas ka na itong tanan sa gihapon, pichay bonita. Mga higala, nabamoy ka ilang managtiayon nga nagbuwag tungod lamang sa gamay nga butang? O unsa ba gyud ang dahilan o sagad nga butang nga pwede nilang awayan? Ang nigula sa mga research mga higala, mao ang pinakauna ang komunikasyon. Ang ikaduha mga higala, mao ang stress sa trabaho. Siyempre mga higala, no, pag uli sa maong bana, gikapoy na. So wala na'y panahon nga mulambing pa sa iyang misis. O ang ikatulo mo ang problema sa panglawas. Kung ang chronic na gyud ang mapiktuhan mga higala, lisod o hinay na makapagawas o libido ang manatiayon. So ang ikaupat mo ang kulang sa intimacy o connection gawas sa ilahang kama. O ang ikalima, wala ka nag-care sa imong asawa o imong bana. Dunay mga studies mga higala, no, 70-80% ang migula sa studies nga dili satisfied ang manatiayon sa ilang performance. Kilabi na gyud sa paglabing-labing tungod kuno sa mga nagkadaiyang mga rason. Well, aron maaksyon ang gilayon ang problema sa manatiayon, syempre kinahanglan nga himsugid kanunay ang panglawas ni Mr. kun dili ba ni Mrs. Busa, i-recommend ko kanimo ang TerraMax Adult Food Supplement. Kadako kining tabang sa panglawas o gilibi na gyud sa panahon sa maong paglabing-labing. Tungod mga higala ang TerraMax capsule, duna kini mga ingredients nga magkatabang sa pagpa-boost sa energy level sa managtiayon, ilabi na gyud, no, nga diha sa maong kama. Og dili ni angayan kabalakan mga higala, ha, kay FDA or Food and Drug Administration approved kini og 100% herbal niha, dili kini synthetic. Wala pag yun ni side effects nga makaguba sa lawas. Og safety kini og effective pag yun kini. So ang TerraMax capsule duna kini ginkgo biloba nga nailhan usab mga higala, no, nga makatabang sa pag-function, pagtarong sa mga kalalakin, ano, syempre sa mga kalalakin andyud na ang pinakomon. So wala gyoy rason mga higala nga dili mahina yun kanunay ang pakiglabing-labing sa magpartner. Kay na naman tayong mga ways nga mahimsog o balik ang ilahang sex drive. Mao ang pag-inom o TerraMax capsule. O gani ang mga higala ang testimonya sa usa ka bana nga grabe yun ang kagool human nga hapit mabuwagan sa asawa. Apa nagpasalamaton nga natabangan siya sa TerraMax capsule.
1: Ako si Dennis Bilyones nga taga Barangay Polo. Sa opisina ko katrabaho o matag-uli na ko, kapoy ko sa akong trabaho, sakit akong lawas, gumikan sa stress sa trabaho. O bitaw ang akong asawa ga bundak-bundak na gidni. Nyaon niya, mga pangluod pag yun. Kung man siya nga, buwaga na daw ko niya. Siyempre, dili, kumusugot kay akong edad. Kurinti utso pa mo. May problema ganun, labi na sa mga lalaki. Nag-recommend niya akong higala. Nga naadoy, nindot nga TerraMax capsule. Akong gisula yan. Uy, kaluyan taon sa Ginoo. Nindot kayo. Kung asawa nga, nagbundak-bundak karon, ako na'y nagbundak-bundak niya. Kusog kayo mo kayo gayon. Lusing-lusingong niya kong maiwa. Kamo, nga mga bana, mag-recommend ko sa inyo nga inyuhan ng sulayan. Aron ang inyong panimalay, inyong paghihugma ay happy-happy kay.
0: Maukadto mga higala, no, ang natabangan sa TerraMax capsule. Ug sa kadtong dunay susamang problema, ayaw kalimti nga muinom og TerraMax capsule. Kini si Pichay Bonita, ang babaeng gulay sa radyo. Daghang salamat, to God be all the glory.
2: Ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok o diil, nga di kapugngan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, powertin, itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan.
4: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Just C, vitamin C plus zinc.
7: Just C.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Working like Bali.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt.